0: dato na kachat natin ngayon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, makakausap na natin. Eka. Ayun oh. Sikap na yung tumawag oh. Sige. Kausapin na natin na Kap. Ah, nandiyan. Ah. Sige, Kap. Saglit lang. Ah. Nandun. Sa kabilang linya na lang po, Kap. Ah. Ah, sige, sige. Saglit lang. Sikap na lang. Nandiyan. Sa kabila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Maganda yung CCTV ng barangay. Ah. Malinaw. Kitang-kita yung mga estudyante dito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Palawan National School. Mamaya, sa side din nyo, ha? Okay. Kapitan na dato ng barangay model. Good morning.
2: Magandang umaga po.
0: Opo, Kap. Kuha na CCTV nyo ito, no? Ng barangay.
2: Papa, tampo.
0: Okay, maganda yung ano ninyo ah. Maganda yung CCTV. Ito na ba yung bago? Galing doon sa tuan, sa ano, yung kay Pangulong Marcos?
2: Opo, yan. Talagang pinakayaman talagang ito sa CCTV na lalagay. Talagang malinaw. Nag-zoom talagang call. Talagang makikita yung mga gumagawa ng kalukuhan.
0: Ayun. Eh, ito rin sa amin. Isa bangkaw-bangkaw. Ganito rin. Parang isa lang din yung supplier. So, malinaw. Maganda. Quality yung ano. Yung kuha ng CCTV. So, okay. Kap, sa monitoring ninyo, meron kayong nakita na inupakan na naman estudyante?
2: Opo.
0: Kailan po ito nangyari?
2: Kahapon po yan. Actually, tumawag sa akin yung dating kagawad ng Sibetador. Okay. Nasa barangay ako that time.
0: Opo.
2: Mga past 2 p.m. yan. Nung tinunta ako, nag-respondi ako, hindi ko na naabutan yung mga bata. Ano ko yung tanod ko, hindi ko na naabutan.
0: Okay. Ngayon,
2: nireview ko yung CCTV. Nakita ko yung talagang medyo pinaikli ko lang yung ano yung pagtat ng CCTV. Pero mahaba yan. Talagang inabangan nila yung bata, pati yung babae na nakakabay yung lalaki doon. Inabangan talaga nila, pinagplanoan nila.
0: Ah, okay. Hindi pala ito yung unang kita lang, tapos biglang tawid at yan ang nakorso na dahan. Nakaabang na pala kaagad.
2: Okay. Nakaabang na sila.
0: May intention, kumbaga, itong dalawa.
2: Oh, may intention. Ali, ano yan? Dr. Idol, ano yan eh, nahuli rin yan. Nung pag po sa Facebook, nakita siguro na naipost ko yan dahil bumalik yan sa Mendoza Park eh, bumalik yan sa Palawan eh.
0: Oh?
2: Tinitsura ng isang tanod ko na nakabang dun sa gilid.
0: Opo, oo,
2: sabi
0: tapos.
2: Parang ito yung lalaki na bumira dun sa baba.
0: Oo.
2: Ngayon, may respond yan namin. Inikutan namin yan eh. Pag-ibot namin sa Mendoza, nandun na sila, grupo yan sila.
0: Nung
2: akma na dadamputin namin yan, nang dalawa kami ng tanod na si Simon, pag ano ko, nakatakbo yan. Grabing habulan namin, simula sa Mendoza Park, hanggang rin sa Labinyo, nakatakbo.
0: Okay.
2: Ang nahuli namin, yung mga hindi naman pala nakikisabay lang, na kilala rin sila, mali ang nahuli namin. Pero itinuro sila, nakilala nila yung dalawa na yan. Ngayon, maya-maya, sige tumawag sa akin si Kapitan ng Barangay Manggahan, na si Kap Margel, na nahuli nila yung dalawang suspect na sumuntok doon sa bata.
0: Ayun, okay.
2: Nagagalit. Kaya sa pagtutulungan talaga, nalusin ako nagpapasalamat sa Kapitan ng Barangay Manggahan sa kanyang masisipag ng Barangay Tanod na tumulong para mahuli yung sumuntok sa bata.
0: Okay.
2: And tinunoban sila sa Barangay Hall. Ngayon, in-interrogate, tinanong, yun nga, may atraso daw. Ganun na, may atraso daw yung, ano, yung lalaki.
0: May atraso, Kap, may atraso yung lalaki na inupakan nila?
2: O, may atraso daw, sabi ng ano,
0: Nang umupak?
2: Isang umupak.
0: Oo.
2: Isa sa mga umupak, may atraso daw.
0: Oo. Ano raw atraso? Kap, nabanggit ba ko ano atraso nito?
2: Parang sinuntok pa rin. Sinuntok din daw yung kasamahan nila. May sinuntok daw. Tapos nagmanti lang daw sila.
0: Yun, okay, sige. Kala ko nagselos eh, kasi may kaakbay itong estudyante na isa eh. Oo. Wala
2: tapos,
0: naman.
2: Eh.
0: Oo, tapos?
2: Ay, yung mga magulang naman, ng mga nasuntok na bata, pati yung babae, pupunta sa barangay mamaya siguro mga last stress. Sa workers, no, sa Visible World PC, na sila yung mag-facilitate ng pag-aano ng pag-usap sa nasuntok. Ngayon, pag na-transit talaga yan, papatawag din yung sa ano, yung nanuntok. Siguro, taga barangay bangkaw eh. Tapos yung isa, siksikan eh. Ang mga nanuntok.
0: Oo.
2: Hindi pa nga natapos yung problema namin sa dinugbog na bata yan sa baba. Ngayon, panibago na naman. Ang hirap pa ng proseso niyan. Alam talaga, itong lugar namin doon, ano eh, kundi nakawan, suntukan.
0: Saan banda? Kap, saan banda ito? Yung ano na ito? Yung ano, yung CCTV, yung kuha? Saan banda ito?
2: Diyan po yung sa ano, sa H. Mendoza, Barrio Model.
0: Okay, tinitignan ko kung saan banda ito sa H. Mendoza.
2: Ano siya, tutok siya sa dating Padre Pio. And sa BIR na.
0: Ah, okay, sa BIR. Okay, sige. So itong dalawa na ito, na estudyante na umupak, isa Barangay Bangkaw-Bangkaw, isa
2: Barangay Siksikan.
0: Barangay Siksikan. May gang ba sila? Opo. May gang?
2: Parang kasi may binabanggit silang apo na gang. Kami na binabanggit sila. Parang lang kasi
0: oo.
2: May gang daw yung sintok nila. Siguro may gang. May posibilidad na may gang din itong nanuntok na ito.
0: Okay, sige. Yung mamayang alas tres, ano to? Pagharap na nila o yung complainant muna?
2: Ang complainant muna yung boss. Yung saka namin maano yan pag na ano na, papatawag yung doon sa niya, papalokate yung kung saan.
0: Oo.
2: Dalawang bata. Pero na ano naman na na-determine na Bangkaw-Bangkaw saka Siksikan.
0: Bangkaw-Bangkaw, Siksikan.
2: Sa pagitan ng pag-uusap ng BCWPC namin yan, at BCWPC na Barangay Bangkaw-Bangkaw at Barangay Siksikan po, mag-communicate po sila para ma-locate yung dalawang bata.
0: Okay, sige po. Hindi, may pangalan na. Kasi natukoy na rin kung anong barangay, no? Mayroon na dyan sa inyo?
2: Opo po. Nandun po sa ano sa record ng ano ko BCWPC ayun ano po.
0: Ah, sige. Mga minor din muna natin banggitin ito. Hingiin ko na lang mamaya off the record. Ngayon, Kap, ano po ang mayroon bang ano dito yung ano yung partis, mayroon bang ano, mayroong say yung PNS kasi mga estudyante ito, di ba, ng PNS?
2: Base doon sa ano ko, sa pagtatanong ko, ay nag-contact naman po ako doon sa Security Division ng PNS sa Open Picture ng Pumunta. Base sa pagtatanong ko at sa kanilang nalaman po, ito ay yung isa ay tinanggal na sa pag-aaral.
0: Okay.
2: Pero, ginamit pa rin yung uniform ng Paraonay para mambila doon sa baba.
0: Ah, hindi na estudyante?
2: Oh, hindi na estudyante. Tinanggal na siya.
0: Oh. Yung
2: parang problema, yung uniform ng Paraonay, ginamit pa rin.
0: Saan dito? Dalawa kasi ito eh. Yung isa...
2: Limatangkad.
0: Hindi na estudyante.
2: Oh, hindi na yan. Tapos yung isa naman...
0: Okay.
2: Parang... Hindi ko lang alam kung ano yun. Hindi ko lang ano lang isa eh. Yun ano, yung maliit.
0: Oo. Oh, yung isa naman, itong merong kulay, yung maliit lang, na puti at dilaw, merong ano eh, merong isa pang kuha ng pambubugbog sa may baba ng Renghel. Parang kung titignan, parang hawig niya. Hindi kaya involved din siya noon nung mga unang gulo?
2: Parang may mga picture din naman ako niya, parang mukha niya rin eh.
0: Oh, di ba? Parang sila di ba mag-iimbestiga. Nakausap niyo yung sa security ng ano ng eskwelahan kung kasi nag-iimbestiga rin yan sila eh, di ba?
2: Opo, nakausap ko kahapon.
0: Oh.
2: No kaya ilang sabi niya?
0: Anong sabi ro po?
2: Yung sabi nila, yung matangkad na yan, tinanggalan nila. Kaya nga ano, bakit tinanong siya, bakit susot ka, magsusot ka pa ng damit? Di ba tanggal ka na sa school? Bakit magamit ka pa ng uniform ng Paraonay?
0: Parang pakiram, baka pang ano niya lang, no? Pamblap niya. Alam mo, mga estudyante ko titignan. Tapos yung pala, ang gagawin, manguupak lang.
2: Oo.
0: Okay, di ba? Sige ba, sana maipatawag at magkaroon din ng, ano, ng pagharap. Baka doon malaman natin kung ano talaga kasi version pa lang nila itong dalawa yung complainant wala pa di pa nakapagbigay ng pahayag kung talagang totoo ba na may atraso sa kanya yung dalawa.
2: Opo. Ay, hindi na ano namin eh para mamaya malas yes, kung pag bumunta po yung mga complainant may tanong kung ano ba yung sinasabi ng isang mga sumuntok.
0: Yung bang ano yung sa pianist mag-observe ba maya alas tres o kayo lang muna sa barangay?
2: Marahin mo na bang? Kasi pag sa mga ganyan lahat mga minoridad, between the magulang, CWPC yung ang punong pinagahan sa nag-uusap. Labas po yung ano, yung mga...
0: sige, di bali, pagkatapos nun sa resulta, pwede na lang bigyan din ng kopya itong ano, PNS kasi nandyan sila, nag-iimbestiga rin. Alam ko, di nila pinapabayaan ito, tinututukan din nila yung mga estudyante na nasasangkot kasi sunod-sunod na ito. Dami ng gulo na involved yung mga kabataan.
2: Grabe sir, grabe talaga. Stress na stress ako dyan. Mayroon pa nga kung record ang CCTV rito na inano ko lang na mayroong yung drug na hinahabol yung estudyante ng PNS sa nagnakaw naman ng chocolate.
0: Ano? Abiro, tignan ko kung ano, ba't ganun hinahabol na mga estudyante yung gwardya?
2: Hinahabol ng security guard. Ito nobel sana sa PNS. Ito nobel siguro sa PNS. Ngayon, nakatakas. Oo, yung bata. Nakatakas. Eh, hindi. Eh, ano ko muna, ipakita ko sa doon sa, ano, sa Dragman. Hindi ko pa kasi napakita. Nawalin ako sa guard. Matang nalabing hingal eh.
0: Okay, sige. Kawawa naman yun. Napalaban sa takbuhan. Eh, siyempre, mga kabataan yan.
2: Pangapon. Hindi nga nila alam kasi na talaga may CCTV. Dati kasi wala eh. Pa talagang ano lang sila nila ngayon.
0: Oo.
2: Talagang malalaman at malalaman kung ano yung mga gawang ginagawa nilang kalukuan po at lugar po na kinabitan ng CCTV.
0: Okay. Kap, sa inyo, Kap, sa party ng barangay, yung H. Mendoza na yung busy sa gulo yan eh, sa away ng mga kabataan, ano yung adjustment o ano yung ginagawa natin para ho mabawasan yung gulo na yan ng mga kabataan dyan sa H. Mendoza?
2: Ganito po yan. Katuwa ang CTPNT at mayroon silang actual na roving na ginagawa dyan from City, SM Mall patay sa H. Mendoza. Ngayon din ang tanod ko, sabi ko pakatapos dito, kasi dito minsan sa part ng Loban, minsan may nagsuruntukan dyan, may DJ rin ako yan, suruntukan na kabataan dyan.
0: Mm.
2: Pakatapos mag-roving dito, during labahan sa nilakainan, kasi ang stand na nga talaga yan ng mga kabataan dyan, tiri, pataas na yan. Yan, di naman, magiging, alam nila, black pink sword na yan nila ng mga, ano, kita ko yun sila minsan, nagturumpo ka na.
0: Ayan,
2: oh. Pinapasita ko sa mga. Ngayon, kausap ko si Kat Margie ng Barangay Manggahan, meron kami na usapan na pagtulungan kami, yan sa area na talaga, yung pinaka-area na yan, kanto na yan, yan sila nagturumpo ka na.
0: Oo.
2: Tapos minsan nila sa, ano ng Ring Hill, doon sa
0: Dandanan,
2: doon sila dumadaan. Ayan sa Dandanan, diyan talaga yung pinakaan nila. Tapos gusto papunta ng SM.
0: Tambay.
2: Tapos tatakbo yan sila, pag nakasintok na yun sila, tatakbo yan din sa baba ng Barangay Matahimik. Ay, hindi naman abutan yan. Tapos doon sa Bungkag. Yan ang
0: ngayon.
2: Ayan namin ma... Minsan gusto mga huling, gala nakasakit. Eh, siyempre, without... Hindi na diyan sa responsibility na ng jurisdiction na namin yung puntaan sa vlog ng ibang barangay. Baka mga technical gumirin.
0: Oo nga. Siguro maganda nga na ano, at least kayo na mo-monitor ninyo alas 3 ng hapon, yan na yan. Diyan na yan ano, dumadami nag-ipon-ipon doon na may posibilidad na magkaroon ng gulo, di ba? Mga ganung oras.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Sige. Tayo kakausapin din natin yung station commander ng PS1.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Hello, Kap.
2: Apo, good morning po.
0: Yan, okay na putol yung linya natin. So, kayo po, Kap, sa monitoring ninyo, ganyang oras talaga, alas 3 hanggang pababa, dapit hapon, mga pala 6, dyan yung gulo ng mga kabataan, ng mga estudyante. Ano daw, Kap?
2: Ano po?
0: Oo, Kap. Oo. Di ba, Kap?
2: Alas
0: 3.
2: Alas 3. Alas 3 yan, dyan na yan. Minsan...
0: Oh.
2: Alas 11 yan, guys. Yan ang mga alam nila eh. Alas 11, alas 3.
0: Mm. Sige, Kap. Siguro nakikita ko dito po pwedeng pagtulungan ito eh. Nandyan yung anti-crime, nandyan yung PNP. Barangay na po pwedeng magtulong-tulong. Barangay Model, Barangay Matahimik, Barangay Manggahan. Tatlo kayo, di ba?
2: Opo. Yung SM, sakop yata ng, ano, ng Barangay San Miguel. Hindi ko lang alam. Sorry pa kung nakakamali ako.
0: Di bali, kakausapin ko yung station commander. Bago kasi ngayon eh. Kahit yung lumang station commander, pwede kong kausapin. Pero ngayong araw kasi, bago. Hindi na si Sir Manalo. Si Sir Gomez na yung papasok na station commander. Kakausapin ko. I-ano ko ito sa kanya. I-re-request ko sa kanya kung pwede na i-meeting yung mga barangay na yan para magtulong-tulong yung mga tanod. Mabantayan yung halimbawa, magtutumpukan pa lang ng 5 o 10, buwagin na kaagad. Masisita na kaagad ito. Mas, the more na mas maraming tanod na nagbabantay, mas maano sila eh. Mas maalarma sila.
2: Maalarma talaga.
0: Oo, sige. Kakausapin ko ka pa, tapos bibigyan kita ng update.
2: Opo, maraming salamat.
0: Sige. Thank you, Kap. Ano pong mensahe ninyo sa mga magulang at mga kabataan dito ho sa sunod-sunod na pagkakasangkot nila sa mga gulo?
2: Mensahe ko lang po sa mga magulang, ay ba na talaga mga kabataan ngayon, punuin po natin ang pangaral ng ating mga anak. Kasi kung higpitan man natin yan, talagang isa ng mga kabataan, iba na kasi na ngayon. Punuin natin ang pangaral na sa mga ginagawa nila, bantayan natin sa mga ginagawa nila, sa mga kabataan naman na gumagawa ng hindi maganda sa barangay namin, nilalaman ang aming pong barangay ay ano po naman, tatala po ng CCTV. Sa next project namin, CCTV naman po ulit ang pinaka-priority ko dahil talagang ang problema namin dito ay gulo at nakawan. Kaya kung gagawa man kayo ng mga hindi maganda sa barangay namin, ay pasensyahan tayo. Kasi makikita at makikita kayo sa mga ginagawa niya.
0: Okay. Thank you, Cap. Good morning po.
2: Maraming salamat po.
0: Bullseye. Si Kapitan Adato po diyan po sa barangay Henry Adato diyan po sa barangay Model. Bullseye. Yun ang ano ko sa kanila kasi bago papasok. Unang araw ngayon, bagong station commander po ng Police Station 1. Bullseye. Okay. Bagong station commander po kasi ng PS1 ay si Police Captain Virgilio Gomez. Dati ho itong ano, dati ho itong head ng ano ng CPDEU, yung City Police City Drug Enforcement Unit. Bullseye. Bullseye. Ngayon siya na yung magiging station commander ng PS1. Okay? Bullseye. Bullseye. Si kahapon kausap po pa, di ba? Si ano si Police Major Noel Manalo, kako sabi ko. Sir, kay Sir Manalo kasi sila'y nakahuli dito kay Kerit eh. Paki ano mo ko care, sabi ko sir, paki-update mo ako. Kahapon kausap po pa eh. Kung kailan ni kukumit sa City Jail si Kerit para sama ako. Kanya, sige. Biglang naglabas yung order, may mga pagbabago. Siya na ngayon yung sa Tourist Police Unit. Si Police Major Noel Manalo. Okay, reshuffle na naman sila. Iba na rin nga ngayon yung sa ano, Station 6. Malayo to sa Napsan. Si dating head din ng CMFC, si Sir Marabilla, siya nang hawak ng Police Station 1. Tapos palit lang sila ni Sir Martinez, yung dating hawak niya na PS6, magiging CMFC naman siya. Alam niyo kung bakit? Kasi bago na rin yung pong Chief of Police, yung city director natin. Bullseye! Bullseye! Yan. Ang papalit na bagong city director natin ay si Police Colonel Vincent Templo. Bullseye! Bullseye! Yan. Hindi. Si Colonel Tuktukan, simula ng simula, kasi matapos walang press code, di man lang naka-ano ng media. Di man lang naka-untugang baso, naka-kape-kape. Bullseye! Ang pinalitan niya si Sir De Leon, okay yun. Nakakausap namin, nakakasama namin mga papreskon. Si Colonel Tuktukan, hindi namin na-meet na mga media. O, kasi kami mga media ng, ano, ng sa PNP. Bullseye! Bullseye! Hanggang sa napalitan na lang siya ngayon, papasok ito ngayong si Colonel Templo. Bullseye! Bullseye! Na natin ha kung ano yung mga pagbabago meron po sa mga pulis, lalo na sa mga istasyon. Bullseye! Bullseye! I-re-request ko po yan. Doon kay ano kay Captain Gomez na ipatawag yung pong mga barangay na nakakasakop diyan po sa H. Mendoza para po magkaroon ng coordination, mabantayan. Kasi itong mga kabataan na ito pagdating daw po ng alas 3. Pagdating ng alas 3 nag-uumpo ka na ito. Oh, nag-uumpo ka na ito at diyan na magkakaroon na ng lakas na loob. Pag isa, wala pang lakas na loob yan. Bullseye. Pag dalawa, medyo wala pa rin yan. Pag tumatlo na yan sila, medyo may dagdag na ng konti. Bullseye. Bullseye. Tapos pag naglima na sila, yan na. Talagang malakas ng loob yan. Pag umabot na ng 10, gigil na yan. Bullseye. Bullseye. Mantitrip na yung ibang mga estudyante. Pagkatapos trip pa naman, yung gigil nila na papalitan ng pagkatakot. Bullseye. Bullseye. Pagkatapos na umupak, takot din pala. Segundo lang si Siret, speed-speed ang takbo. Kala mo'y nahabol eh. Bullseye! Bullseye! Oh. Matatakotin din pala. Oo. Oh. Yung mga estudyante na yon. Bullseye! Bullseye! Nga lang talaga ng titrip eh. Sunod-sunod na yung pagtitrip nila oh. Bullseye! Bullseye! Kahapon ito, nangyari. May dalawang estudyante na, ayaw, kita ninyo yung naglalakad, tatawid. Yun pala ang punterya nila. Yung pong dalawa, yun o, yung isang estudyante na lalaki nakaakbay sa babae. Yun o, sinuntok. Sinundan pa ng isa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pag suntok, tumakbo rin naman.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oo. Kaya lang siyempre, yung dalawa siyempre magkaakbay. Yan o. Hindi nabantayan ng lalaki na mayroon palang sumusunod ng dalawang estudyante.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi nabantayan. Pero siyempre, high school. Sino bang hindi lulutang sa kaligayahan pagka ikaw ay meron kang kahawak kamay o kaya ka yung kaakbay, di ba? Iba yung saya pagka estudyante ka. Yung sa ganyang sitwasyon. Di mo na talaga mabantayan na meron palang meron palang mangungursonada sa'yo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oo. Sabayan mo lang ang nalakad dati, di ba? Nang estudyante. Tapos manliligaw ka. Paglabas ng school. Sasabayan mo lang ng lakad. Ang sa makasakay ng tricycle o multicab, masaya ka na nun.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dito pa na... Hindi, baka ano ito, baka kaibigan niya lang. Ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba, hindi naman sa part na yun ang gusto natin pag-usapan. Dito tayo sa pambubugbog eh. Itong dalawa na ito, na estudyante, isa matapang, oh, siya talaga yung starter eh.
1: Bullseye!
0: You know?
1: Bullseye!
0: Oh, siya yung starter, tignan mo. Inupa kanya talaga.
1: Bullseye!
0: Sinundan din ng malaki. Yung malaki ay isa, yung maliit, taga-siksikan daw. Okay? Yung malaki naman, taga-bangkaw-bangkaw. Yung malaki, eh, hindi naman daw estudyante, pero sumuot pa rin daw ng pang-estudyante.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas tres, pupunta yung pong mga complainant. Ito pong babae at lalaki na estudyante para ho ma-entertain yung pong kanilang complain laban po doon sa dalawa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pagkatapos nun ay pagharapin naman sila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Lakas talaga ng... Oh! Tawagan natin si, ano, tawagan natin si Katropang Toto kasi sabi ko, i-schedule natin yung PNS.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay. Wala na. Eh, ito na yung, in fairness naman sa, ano, principal ng PNS, magaling yan. Ah, magaling yan yung principal ng PNS.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, yung mga guro sa pagtuturo, wala tayong problema dyan. Yung security, wala tayong problema dyan. Kaya nga ang gulo, hindi sa loob, nasa labas. Okay? Binibigyang saludo natin yung PNS sa pagdating sa seguridad sa loob. Wala tayong problema dyan. Saludo tayo sa mga gwardya. Saludo tayo sa mga guro sa pagtuturo. Saludo pa rin tayo sa principal. Batang-bata na principal. Magaling masarap kausap, magaling makipag-usap. Sige. Si Katropang Toto, kausap niya yung principal.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Eh, sabi ko, bago tayo magsimula, tawagan muna ng 10 para makapag-schedule tayo. Kung po pwedeng makapagbigay ng side, yung pong PNS sa sunod-sunod na pagkakasangkot ng mga estudyante nila dito sa mga nangyayaring gulo. Diba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ilang estudyante na ang natukoy? Ha, PNS? Ilang estudyante na ang natukoy ninyo na involved sa mga kaguluhan?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Ilang estudyante na ang naipatawag ninyo sa guidance counselor? Ilang estudyante na kasama yung magulang na nakausap ninyo? At ano ang inyong aksyon na ginawa doon sa nangyaring pambubugbog dito na kinasangkutan ng mga estudyante?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Katropang To, good morning!
3: Yes, magandang umaga. Ano? Yan nga doon sa nangyari ng mga estudyante. At yung totoo kayo na sa principal noong nababanggit na eskwelahan at nababanggit na nakarating din sa kanila yung information Katropang J tungkol doon sa dalawang estudyante doon sa dalawang nagkaakbay na mga estudyante na inupakan Katropang J. Although yung naunang mga insidente diyan sa siyempre rin na lugar yung sa may nangyari sa isang mall diyan sa SM, meron na silang reported at nakarating na ito sa pamunuan ng DepEd Katropang J. At inaantay na lang ng kasi sabi nga ni principal kanina si principal Nunyala ng Palawan High.
0: Okay, kausap mo.
3: Oo, na nakausap ko sa kanya, sinasabi niya na nakarating na nga daw itong report na ito, yung nauna, nandoon na rin sa DepEd Katropang J. At ito namang nangyaring bago lang, ay inantay nila rin yung report mula sa dalawang barangay, yung barangay model at itong barangay ano to, yung sa may Karandang, anong barangay nito, Katropangji. So inantay na lang nila itong report para magagawa din sila ng sariling investigation, Katropangji.
0: Uh-oh.
3: Regarding doon sa dalawang estudyanteng nanapok diyan sa may East Mendoza area.
0: Mm. May mga nabanggit ba na alam na nila, may tukoy na nila yung mga pangalan itong mga biktima at yung mga umupak, sumuntok, yun ang trip? Alam na nila, may mga pangalan sila?
3: Mayroon na rin silang manong panahon, Katropangji. Mayroon na rin silang idea doon sa mga personalidad, maging itong mga biktima at itong mga suspect, Katropangji.
0: Oo.
3: Lamang kailangan nila na ipatawag muna doon sa office ng principal's office, itong, lalo na itong biktima, Katropangji. At yung mga magulang din yung doon sa dalawang na nababanggit, na nauna na na sinapok itong dalawang naglalakad ng mga estudyante din, Katropangji.
0: Okay, so report na manggagaling sa barangay ang hinihintay nila para may submit ng PNS papunta doon sa DepEd at doon natin malalaman kung ano ang magiging aksyon nila, ano kayo mangyayari dito sa mga estudyante, tatanggalin ba? Kaya lang, siyempre, maapektuhan din yung pag-aaral o pagsasabihan ba, ididisiplina, nasa DepEd yun.
3: Oo, tama ka, Katropangji. Maaring magkaroon ng counseling ito doon sa mga estudyante. O, sabi nga, ang sinabi sa akin, itong huli ay nasa hawak na rito ng ating Police Station 1 regarding nga doon sa nangyari noong pananapok, Katropangji. So, natanong natin si Principal, baka pwede siyang magbigay sana ng ilang mga konting payag lang. At ayon sa kanya, dahil nga meron silang protocol ngayon na manggagaling sa kitidipid yung tagapagsalita at doon lamang daw makukuha ang iba pang mga karagdagang information, Katropangji.
0: Okay, sige. Yung barangay may schedule na mamaya eh. Tapos nun siguro, kakaroon pa yan ng mga schedule din na patawag at pagka nagkaroon na ng resulta, saka pa ibibigay doon sa PNS. Ganun ang mangyari bago pa nila mayakit doon sa ano.
3: Oh, posible. Para yung dalawang panik, kung magkausap sa barangay na yan, so doon malalaman kung ano magiging final report. So sa barangay para ma-endorse naman sa Palawan High o sa school na yan. At pag turnover naman na sa City Defense, Katropangji, yung pinaka-final say yan sa nangyari mga kabataan na ito na madalas na mayroong gulo sa naturang lugar na yan.
0: Okay, sige. Thank you to. Basta sa atin bago nagsinimula ni mga topic na ito, meron naman tayong contact at nakikipag-ugnayan naman tayo sa principal ng PNS. Ngayon, hindi lang talaga, kahit naman nakaraan pa, hindi lang talaga agad makapagsalita na, no? Dahil kinakailangan mo na nilang humingi ng ano ng permiso doon sa DepEd?
3: Oo, tama kanya, Katropangji. At pinasangat tayo doon sa spokesperson ng City DepEd para doon lang daw lahat na manalaman. Dahil sila, lahat ng mga nangyayari, naka-endorse na ng report mula dito hanggang sa City DepEd. So, ang mangyayari daw kasi, yung meron daw spokesperson para doon ang lahat ng detalye ang gusto natin na malalaman, Katropangji.
0: Sige, bago rin natin tinatalakay ito, tayo rin po nakikipag-ugnayan din po sa legal mismo ng DepEd. Kausap natin yan, si Attorney Babaw, nung mga nakaraan nga, di ba yung talagang inupakan gamit ang pichakorno, nasa ano lang eh, nasa event kasi ni si Attorney Babaw, pinasa niya tayo doon sa spokesperson. Yung spokesperson naman, hindi ko na mabilang kung ilang tawag ako dyan eh. Bawat gulot, tumatawag ako doon, kaya lang, hindi sumasagot. Hindi ko alam sana, kung anong, ang sana yung spokesperson, yung ano rin, yung kung hindi man magpa-interview, ma-reply man lang, magbigay ng konting info o update. Lang,
3: malaman din na parang may tao din na tagapagsalita yung ating City DepEd. Although, nung magkaroon kami ng may seminar o yung tawag to meet and greet dyan sa City DepEd, at kailangan daw talaga ma-inform sila. Ang atin lang dito sana kung meron tayong gusto sa malaman, kung hindi o pwede, sana malaman din natin kung ano yung mga ano nila gagawin o doon sa mga nangyayaring kinong Katropangji.
0: Okay, sige. Wala naman na natin yan. To, nandyan ka na ngayon sa ano, sa CSWD?
3: Oo, nandito na tayo, Katropangji. Hanap ng si Ma'am Beltran, hindi para dumadating eh.
0: Wala pa. Sige, abulin natin. Tignan natin. Hintay lang natin ha, baka mamaya dumating na rin. Pakiusapan lang natin kasi maraming gusto mag-ampon eh. Lipat ko lang yung usapan natin from estudyante. Dito na tayo sa Sanggol. Marami kasing gusto mag-ampon eh. Tinalakay ko na rin. Marami tayong research kapo na inilabas. Gusto natin na marinig mismo sa DepEd. Ano ba? May ano na? Mayroon nang nag-ampon? Sino na ang may hawak sa baby? Yung mga ganun ba? Na-update dyan sa ano?
3: Yan.
0: Di ba?
3: Nandito na daw si Ma'am Rimi.
0: Nandiyan na? Abe, kausapin natin.
3: Na lang, pero
0: sino na yung may ano? Sino na nag-ampon kay baby safety?
3: Katropangji. So, kinonet pa tayo kay Ma'am Remy, ano?
0: Ah, sige. Usap mo na kayo? Balikan kita?
3: Usap mo na siguro kami, katrapanji, okay. Para bago natin. Tawag lang ko ulit. Update kita mamaya ng konti. So, para doon sa gusto, no? Doon sa nababangit na bata, doon sa barangay Mandaragat.
0: Sige, pakisabi hanggang 9, ha? Yung ano natin, yung program sana bago mag-9.
3: Okay. Katrapanji, copy.
0: Thank you, katropang to, dyan sa CSWD.
3: Yes, sa maraming salamat, katrapanji. Live mula dito sa Old City Hall. Ako naman yung Kwetoto, XFM News.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan, ha? Si katropang to. Dalawa kasi, kako sabi ko, connect tayo kay principal, PNS. Kasi dami na to, sunod-sunod na. Tinawagan niya at yun po yung side ng PNS. Naunawa natin, kung papayagan lang siya magsalita, nakita at nakausap po na yan personal, magaling magsalita yan, magaling magpaliwanag, malinaw. Kaya lang, kinakailangan kasi, galing din talaga muna sa DepEd. So, hindi makapagsalita. At nirerespeto natin yon, yung pong principal sa ngayon, okay, ng PNS dito sa pagkakasangkot ng mga estudyante.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang inaabangan natin, grabe, ang daming tawag na natatanggap natin, ang daming chat na natatanggap natin, mga comment tungkol po dito sa sanggol si Baby Septi. Kasi nakita siya sa septic tank, di ba? Sino nang nag-ampon? Sino nang nakakuha kay Baby? Diba? Nakalabas na ba siya ng ospital? Kanino siya mapupunta? Iyan ang mga tanong natin ngayon. Sinong sasagot? Diba? Yung CSWD. Kasi sila yung may karapatan sa ngayon para dito sa baby na nakita sa taas ng septic tank.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So kakausapin niya si Ma'am Remy Beltran. Yung mga research natin kahapon, binanggit natin, di ba? Baka may mga ano na, may mga pagbabago doon. Baka may na-amend na kasi sobrang dami noon. Daming mga ano, di ba, mga points doon na dinilabas natin kahapon para ampunin yung bata. Baka may na-amend na kasi ang hirap man, ang dami man noon. Yung bang para kang gusto mong umutang, pagkahaba-haba naman ng requirements mo, parang ayaw din magpautang, parang ganun din. Gusto mong ipaampon, parang ayaw mo rin ipaampon sa sobrang haba ng mga kinakailangan requirements.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan. Dito muna tayo sa mga kabataan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Naghihintay tayo dito ng hakbang ng DepEd, ng Department of Education, kung ano ang pwede ninyong gawin para maiwasan itong pagkakasangkot ng mga kabataan sa kaguluhan. Kasi sunod-sunod na po ito at meron pang isang kailangan operahan. Kausap ko yung magulang noong nakaraan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Ito ba ay ipagpapaubaya na lang natin sa PNP? Ipagpapaubaya na lang ba natin sa mga barangay official? Wala na ba tayong gagawin, ha, para matulungan yung pong barangay PNP sa pagpapatupad ng PISIN order para dito sa mga estudyante?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ngayon, kung natukoy na kung sino-sino ito mga estudyante na ito, DepEd, ano ang hakbang ninyo? Meron bang sariling investigasyon? At ano ang resulta ng investigasyon na yon? Ano ang mga pwede mangyari sa pagkakasangkot ng mga estudyante?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Good morning muna sa kaibigan natin, ha? Si Sir Muhaymen Asmad Jr.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang guro na kaibigan din natin.
1: Bullseye.
0: Kabatch natin.
1: Bullseye!
0: Diba? So ano ang pwedeng mangyari? Ano ang aksyon ng paaralan at ng DepEd sa mga mag-aaral na nasasangkot sa kaguluhan, sa suntukan?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Batay po sa DepEd Order Number 006-2026 under po ng S o ng ESMLE Guidelines, ang pinakabagong patakaran na posibleng aksyon ng eskwelahan at ng DepEd.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Immediate response, agad na hakbang na po pwedeng gawin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Paghinto sa labanan, po pwede mo talagang awatin yon, di ba? Paghiwalayin ang mga estudyante na sangkot sa kaguluhan.
1: Bullseye! Bullseye.
0: Pagbibigay ng paunang lunas kung meron pong nasaktan. Siguraduhin po na merong medical na atensyon ay bibigay para ho sa kanila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pagpapatawad o pagpapatawag doon po sa mga bagulang, guardian ng lahat ng mga nasasangkot.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pagsisimula ng investigasyon, pagkuha ng pahayag mula ho sa mga saksi at mga nasangkot sa gulo.
1: Bullseye!
0: Yan.
1: Bullseye!
0: Immediate response, agad na hakbang na po pwedeng gawin. Pagpapahinto sa kaguluhan, pagbibigay ng paunang lunas kung mayroong mang nasaktan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pagpapatawag doon sa mga guardian o kaya doon sa mga magulang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At doon na mismo sa oras na yon, sa araw na yon, sisimulan ang investigasyon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ng paaralan ng DepEd sa mga sangkot, sa mga batang pasaway.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Pag-uuri at paglabag at kaukulang parusa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ano ang pwedeng kaukulang parusa dito sa mga estudyanteng masasangkot sa kaguluhan?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Halimbawa ay yung pong simpleng pagtatalo, pagtutulak, yung bang natutulak mo lang, di ba? Pagtatalo sa pamamagitan ng mga salita.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? First level offense.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Halimbawa, yun nga, binabanggit natin, pagtulak. Ano pa ang pwedeng maranasan? Pambubuli. Pagmumura. Ha? Yung simpleng tulakan lang ng walaking, na wala namang malaking pinsala. Nagkainisan lang. Nagkaasaran lang. Yung pambubuli.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Ang parusa na po pwedeng gawin dito po sa mga estudyante na ito, makinig.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nandyan talaga yung counseling. Oh, counseling talaga ang pinakamabisa. Ako, minado naman ako, nag-aaral ako sa PNS. Diyan na ako nag-aaral. Mahal natin yan yung PNS.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Guidance talaga kami. Oh, patawag talaga kami sa guidance. Madisiplina talaga kasi pagkatapos nun, maano ka talaga eh. Paglabas nun, talagang maano ka eh, matatakot ka na rin na gumawa ng gulo eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si Sir Bustamante pa rin mga panahon na yon na talagang napakagaling din na guidance counselor ng PNS ng mga panahon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Counseling? Pwede rin pong community service? Oh, community service. Palidisin sa buong eskwelahan yung mga estudyante!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pagdalo po sa Peace Education Program. Meron ba ang mga eskwelahan, mga paaralan ng Peace Education Program?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ano-ano ang inyo pong mga programa pagdating po doon sa pangkapayapaang edukasyon ng paaralan?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Peace Education Program.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Araw ito na, oh, dalawa kaagad gustong ampunin. Standby, nandoon na si Katropang Toto. Hindi ko nga alam, baka mamaya may umampo na. Wala pa. Hintay lang tayo. Standby doon sa mga gusto pong umampon at gusto mag-update. Ah?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay. Meron. Teka, sabi nito. Huwag iaasa sa barangay, dapat sa mga pulis. Oh, yan ha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Critical na area kasi yan. Pulis ang kailangan.
1: Bullseye!
0: Dapat laging may mga pulis dyan sa area na yan. Okay po. Sa part na yon, kakausapin ko na po yung... Meron talaga. Meron ako nakikita mga pulis dyan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige. Ako na mismo magbabolunter ako. Kakausapin ko po. Kilala ko yung PS1 ngayon. Yung bagong station commander. Re-request natin sa kanya. Okay?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nakarequest nga ako kay ano eh. Kay Sir Elona noong mga panahon. Pati kay ano eh. Kay Major Manalo eh. Na magkaroon ng pulis sa Bangkaw-Bangkaw doon sa outpost. Yon, salamat ta kay Major Manalo at saka kay Sir Elona. Mabuti rin pala no, nakakilala natin yung mga pulis. Ayun, meron kami doon 24/7 sa barangay Bangkaw-Bangkaw sa may triangle. Yan, na-request natin yan kay Major Elona at na-request natin yan kay Major Manalo. Yan, thank you sa kanila at nandun pa rin yung mga pulis sa barangay Bangkaw-Bangkaw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Alangan naman dito yung pagbigyan dito ni Sir Gomez. Di ba? Police Captain Gomez, sir. Maglalambing lang ako sa'yo para sa mga estudyante po. Ha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Trabaho ng mga polisya to protect and serve.
1: Okay. Bullseye! Bullseye!
0: Sige, doon ako sa part na ng ano, okay na ako doon sa police. Di ba sabi ko nga kanina, police at barangay magtutulungan yan sa labas ng eskwelahan. Pagdating sa loob, ano ang pwedeng gawin? Ano mga programa na pwedeng ibigay doon sa mga estudyante para maiwasan ano po yung ganito pong mga kaguluhan?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nasa roots na tayo. Yung cause and effect, nandoon na po yun sa PNP at sa barangay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ano ang mga parusa na po pwede? Sabi ko nga, counseling, ha? Community service, pagdalo sa Peace and Order Education Program.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tama ba, Sir Muhaymin? Batch natin na guro na ngayon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Second level offense. Suntukan na meron na home physical na pinsala. Ito na.
1: Bullseye!
0: Bigat-bigat ito dahil meron ng pisikalan dito, meron ng suntukan dito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Halimbawa, suntukan na nagdulot to ng slight physical injury, pananakot at pangaharas ng mga estudyante.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan, di ba? Meron ba dyan? May mga magulang ba na nagsumbong yung kanilang mga anak na nasuntok? Slight physical injury? Pananakot? Pangaharas?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang parusa na pa pwedeng gawin doon sa estudyante?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ano ang sabi? To, ano mo lang kung ano na? Teka lang si Toto dito na. Ang sabi ni Toto, may activity daw si Ma'am Remy Beltran, yung cluster officer daw ang nakakasako PPC sa Barangay Mandaragat. Hingi lang ako ng number. May children activity na inaatinan. Okay, sige, pinasa tayo ni Ma'am Remy Beltran doon daw po sa Barangay Mandaragat yung in charge nila. Okay, sige. Hingiin natin yun to para makausap natin, ha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Thank you, thank you. Okay. Na tayo. Siyempre, bago tayo umupo, may mga research tayo dito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nasa na tayo? Nasa pangalawang upensa na tayo ng estudyante. Meron na pisikalan dito. Gawa na meron ng suntukan, slight physical injury, at meron ng pangaras at pananakot.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang parusa, unang paglabag, ang pwede hong ibigay, suspension.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pwede palang isuspindi yung pong pagpasok ng estudyante.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hanggang ilang araw? Depende ho do sa pag-uusap. Ha, kung ilang araw?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung magkaklase yan, araw-araw sila magkikita. Ngayon binira, ngayon inupakan, bukas magkikita, magkakagululi yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya pagka nagkasuntukan, meron ng pangaras at pananakot, pwede rin pala suspendi. Suspension para ho doon sa nambubuli o kaya doon po sa nanuntok na estudyante.
1: Bullseye!
0: Unang paglabag.
1: Bullseye!
0: Unang parusa. At mayroon pang kasunod, counseling.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Aba, good morning sa mga guro nakikinig. Salamat sa mga bayaning guro. Yan, bayani yan para sa akin mga guro.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung medyo ano, dagdagan nyo lang, baka may mga kulang sa research natin, ha? Pwede nyo po akong itama o dagdagan, ha? Siyempre, ano ko yan? Saludo tayo sa mga guro.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nasa second level offense tayo doon sa parusa. Una, suspension with counseling. Depende kung ilang araw doon sa pag-uusap.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ikalawang paglabag.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Mas mahabang suspension ang pwedeng ipataw doon po sa estudyante na sangkot sa kaguluhan yung pong nanuntok.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi tatanggapin sa susunod na taon ng pag-aaral. Aroy!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Patay ka. Ay, hindi naman patay. Ang ibig ko sabihin doon, mabigat na ho ito. Sige, ginawa mo yan, sususpindihin ka. At mayroon pang kasunod. Sa susunod na taon, hindi ka na pa pwedeng mag-aral sa para lang ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Lumipat ka na! Ha? Dahil meron ka ng bad record dito sa eskwelahan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi naman ganun. Ganun lang yung pagkakabanggit ko kasi nagpo-programa tayo. Pero doon po sa aktual, malumanay po ha, na kakausapin po ng guro. At hindi niya sasabihan. Nadadala lang tayo ng emotion. Pero pagka nandun, ang ganito yan, Sir, ma'am, dahil po sa kaguluhan ng pagkakasangkot ng estudyante at naayon po sa batas ng eskwelahan, eh, kailangan po na lumipat para humaiwasan uli yung kaguluhan. Ganun yan. Yung binabanggit ko lang ngayon, nabibigyan kasing diin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ikatlong paglabak!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tamo, nadadala talaga tayo ng emotion eh. Gawa ng mga estudyante eh. Paano kung mag-aanak natin yung nasuntok, di ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Exclusion. Tuloy ang pagpapaalis sa paralan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi pa tapos na ikaw ay nag-aaral sa eskwelahan pero pwede ka nang paalisin ka agad. Oo, doon sa ikatlong paglabag.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mabigat-bigat yun. Hindi ka pa natatapos pero kay ililipat ka na ng paaralan.
1: Bullseye!
0: Tamo na yan.
1: Bullseye!
0: Kaya wag matapang doon sa mga estudyante, ha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wag. Oo, kasi sa konting mapusok na damdamin na gusto mong upakan yung kapwa mong estudyante at ikaw ay natukoy, pwede rin pala na ikaw ay maalis agad-agad sa eskwelahan. Third, offense, ikatlong paglabag.
1: Okay? Bullseye! Bullseye!
0: Nasaan na tayo, ha? Nasa pangalawa pa lang tayo doon. Nasa second level pa lang tayo ng kanyang kasalanan pero yung pong opensa, first and second, third offense, mabigat na kaagad. Eh meron pa, third level tayo, mas mabigat ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Third level offense, malubhang kaguluhan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Halimbawa, suntukan na nagdulot ng serious physical injury. Ito, yun ang nangyari, di ba? Yung inupakan ng estudyante, basag ang mukha, umurong yung bungo. Teka, medyo mabibigat na tayo mga word na binibitaw natin. Umurong po yung panga. Oo, yan, ganun ang nangyari.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero yun talaga, suntukan na nagdulot ng serious physical injury. Paggamit ng sandata, pagsali, sagang fight, aroy! Yan na! Kita ninyo, may mga estudyante ba ngayon na sumasali sa mga prat, mga gang-gang? Yung prat pala sa college. Mga gang-gang?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Meron bang namumuong mga gang sa loob ng eskwelahan? At kayo ba ay sumali dyan? Naging member kayo? At na-involve kayo sa kaguluhan? Ano ang dala? Meron kayong ice pick? Meron kayong pitsakorno? Meron pana? Noong mga kapanahonan kasi yun ang dala eh. Wala pang CCTV, wala pang cellphone, talagang pagkagulo, ice pick, tapos merong ano eh, merong lumilipad na pana eh. Oo. Yung pako na nilagyan mo ng sima, yan ang gamit dati. Grabe yung kaguluhan dati.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala lang talagang CCTV. Wala lang cellphone pa ng mga panahon na yun. Eh ngayon, iba ng usapan. Pagbatok mo lang, mayroong nakabideo, yari ka.
1: Bullseye!
0: O,
1: bullseye!
0: Third level, malubhang kaguluhan. Paggamit ng sandata, pagsali sa mga gangfight. Kung kasali ka sa gang, alisan mo na yan. Puntahan mo kaagad yung presidente ninyo. Sabihin mo, ayoko na. Aalis na ako sa gang, masisira ang aking pag-aaral.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ah, mataas ang pangarap ng aking magulang. Hindi ito ang pangarap na mapupunta lang ako sa wala. Aalis na ako dito sa gang natin. Anong pangalan ng gang?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ah, ano ang pangalan ng gang? Ambi nga, pahingi nga ng mga bagong gang ngayon. Kung ano mga sikat ng mga gang-gang ngayon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan ang halimbawa, ha? Pagkakasangkot, serious physical injury, parusa! Anong pa pwedeng ipato na parusa doon sa magulang? Magulang?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Doon po sa estudyante, yan na. Papasok na po yung mahabang investigasyon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Preventive suspension, mahabang investigasyon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Pinakamataas na parusa ng paaralan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Otomatikong pag-endorso sa PNP at sa DSWD.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dahil maaaring may kaukulang kasong kriminal na kakaharapin ka na.
1: Bullseye! Bullseye! Ha?
0: Mabigat na ito. Papasok na yung pong kasong kriminal. Estudyante ka, nasa murang edad ka, pero tigda mo naman. Kakasuhan ka na ng kriminal. Hawak na ng PNP at ng DSWD. Mula doon sa eskwelahan na nag-imbestiga, i-endorso ka na nila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung CSWD, wala mga boss. Nirefer tayo sa DSWD. Binapaikot nyo na lang, ha. Sige, si SWD, ha, sige. Ano muna tayo, relax muna tayo. Sino na ang nag-ampon? May nag-ampon na. Yun lang naman kasi maraming gusto ngang umampon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, yun lang naman.

0: Ito yung binabanggit natin, yung first level offense, yung second level offense, at yung third level offense, hindi po pwede na halimbawa lang ha, nasangkot ka sa kaguluhan, nakasapa ka, dumugo. First level offense, hindi. Po pwedeng umakyat ka sa third level offense. Hindi porke unang pagkakasangkot mo sa gulo, first level offense, hindi. Depende doon sa pagkakasangkot, depende sa kaguluhan na nangyari. Po pwedeng ipataw ka agad sa'yo yung second level or yung third level. Pero mayroong mga parusa naman. Mayroong first and second offense. Nakakuha ninyo? Iba-ibang level ng pagkakasangkot sa kaguluhan, pero may mga first, second, third level naman doon sa parusa. Ganun siya. Ay kung halimbawa matapat ka agad sa'yo doon yung third level, diba? Tanggalin ka doon sa eskwelahan, i-endorso ka sa PNP.
1: Bullseye!
0: Ito mo, dapat sana nag-aaral ka lang? I-endorso ka na sa polis? Kakasungo ka na ng kriminal?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi, hindi, bata pa naman ako eh. Minor de edad pa naman ako eh. Ba't ako makakasuhan?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Protektado ako ng batas. Diba, may mga ganun? Naalala nyo yung pong nangyari doon sa pamamaril ng 14 at 15 years old? Na pagkatapos mamaril at mayroong namatay, nakauwi na lang ng bahay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Lumalakas tuloy ang loob ng ilang mga kabataan na gumawa ng kaguluhan dahil napoprotektahan sila ng batas eh. Pero anong pwedeng ikaso at pwede bang makulong ang mga minor de edad?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? May kasunod pa yan. Diba? May kasunod pa yan. Mga pwedeng ikaso, kung may nanuntok o nanakit, mga posibleng kaso ay... Pwede pa rin po kayong kasuhan, mga kabataan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nasagot na yan sa akin eh. Ni Major Manalo noong nakaraan, di ba? Nasagot niya na yan sa akin na pwedeng kasuhan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ano mga kaso na po pwedeng ipataw doon sa mga minor de edad? Makinig ho kayo ha, kahit naming yung mga minor de edad po pwede ho makasuhan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Physical injury, depende ho sa bigat ng pinsala, slight physical injuries, simpleng simpleng pasa o sugat na gumaling agad, kasama po yan, slight physical injury.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Less serious physical injury, mas matagal na gumaling pero permanenteng pagkakapinsala, may piklat.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Serious physical injury, malubang pinsala, permanenteng permanenteng kapansanan o pagkawala ng gamit ng bahagi ng katawan.
1: Bullseye!
0: Oo, yan yung mga physical injury. Assault, prostrated homicide, kung may layuning pumatay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Katarungan pang barangay papasok, una munang dadaan yan sa barangay bago magsampa ng kaso sa korte.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Katulad nito, yung pong panununtok, dadaan sa barangay yan. Doon mag-uusap-usap, kaya alas tres mamaya magko-complain na yung pong sinapak.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pananagutan, batayo sa edad RA 9344/RA 10630. 15 taong gulang pababa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Walang pananagutang kriminal. Hindi pwedeng kasuhan, hindi pwedeng makulong. Pero, kita mo na! Pero hindi ibig sabihin ay walang parusa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dadaan sa intervention program ng DSWD. Papasok ang counseling.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pagsasanay at rehabilitation. Ha? Yan po ay nasa ilalim ng programa ng DSWD.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Intervention program. Kaya meron pa rin di bang napupunta sa bahay pag-asa?
1: Bullseye!
0: Ano mga kabataan na ilan inaabot ng 1-2 taon?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Depende doon no, sa kaso na kanyang kinakaharap.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pwedeng makasuhan pero pagdating ng yung may hearing, katapusan o ang dulo noon, papasok ka doon sa intervention program ng DSWD. 15 years old pababa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: May pananagutang sibil na mga magulang magbabayad po ng danyos katulad ho ng pagpapagamot doon po sa napinsala. Yung nasapak o yung pong naargabyado.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha, mga magulang, kung meron kayong anak na masasangkot sa kaguluhan, kasama rin po kayo. Meron pa rin po kayong pananagutan sibil. Pwede nyo pong bayaran at ipagamot yung pong kabataan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung ang edad, okay na yon sa 15 years old pababa, nakuha na natin intervention program under po ng DSWD.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung ang edad, 16 na taong gulang,

0: lang hanggang 17 taong gulang. Under pa rin yan. Minor de edad pa rin yan. Wala pa rin pananagot ang kriminal kung walang discernment.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ibig sabihin, hindi niya lubusang naintindihan na mali ang kanyang ginawa at epekto nito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dito meron pa rin tayong problema sa batas na ito eh. 16 years old to 17 years old. Walang pananagutang kriminal. Oh, kung walang discernment, kailangan pa rin po niyan. Ang ibig sabihin po niyan, yung batas na ito, sangayon ba kayo dito? Hindi ibig sabihin, hindi niya lubusang naintindihan na mali ang kanyang ginawa. Wala, 15 years old, 16, 17, alam na nila yan eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero dahil sa batas, bibigay ko sa inyo. Eh, yan po ang nasasabi dito sa batas. May pananagutang kriminal kung may discernment. Alam niyang mali ang panununtok at naintindihan niya ang dulo o yung pong kahihinatnan nung pong kanyang gagawin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero hindi siya agad makukulong. Meron pong hatol.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang hatol ay automatikong suspendido. Ibig sabihin, hindi sasara sa kulungan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa halip, dito na dadaan yung pong diversion program. O ito na pong nangyayari. Yung pong mga kabataan na sasangkot sa kaguluhan at iba pang mga malulubang krimen, ito po ay pupunta doon po sa bahay pag-asa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Rehabilitation, hindi kulungan ang tawag doon ha, rehabilitation.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bahay pag-asa. Kaya nga di ba mayroon pa doon mga nasa 2 taon, 3 taon. Para ring nakakulong. Kaya lang ang mga kasama niya doon, mga kabataan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yun nga lang, medyo maluwag doon kumpara natin sa kulungan. Diba? Ang gusto ni Robin Padilla, hindi rin ako sa ngayon doon eh. Ilan? 10 years old? Siguro, yung 15 pa baba, pwede na. Yung 14, pwede na. Pero kung 10, masyado pang bata, masyado pang muna.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang gusto niyang mangyari doon, magkaroon ng kulungan. Yung kulungan, nakakulong talaga. Pero ang mga kasama niya doon, mga kabataan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Doon, mayroon tulugan, nakakalabas, di ba? Yung bahay pag-asa, yung sa labas, pero nakaano naman sa compound lang. Yun. Para bang nagbabakasyon lang doon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kailan pwedeng makulong yung mga kabataan na yan at mapunta doon sa bahay pag-asa?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kapag hindi sumunod sa mga kondisyon ng diversion o intervention program. Sana pag-uusapan yan sa barangay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Merong kasunduan na gagawin. Ha? Diversion program, intervention program. Under din po yan ng DSWD, ng CSWD.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pag hindi ginawa, nung pong kabataan, doon maaaring ipatupad. Doon meron pong hatol na pa pwede ka nang ipasok sa bahay pag-asa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay? Ang buod po nito, pwede bang makulong? Okay? Pwede bang makulong?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige. Ang edad, 15 years old, pababa. Yung sa kasuhan, pwedeng makasuhan. Okay? Wala nang ano doon, wala nang question doon. Pwedeng kasuhan, pwedeng reklamo sa barangay. Basta mga kabataan, ha? Pwedeng kasuhan, pwedeng reklamo. Pero kung ang tanong, pwede bang makulong?
1: Bullseye! Bullseye!
0: 15 years old, pababa, hindi pwede.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 15 years old, protektado ka ng batas, Brad. 15 years old ka? Protektado ka.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi po pwedeng makulong. 16 to 17 years old, walang discernment, hindi pa rin po pwede. Kailangan merong discernment. 16 to 17, may discernment, may proseso, pwede nang makulong, pero hindi agad-agad.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Doon po yun sa bahay pag-asa. Okay, sana malinaw ha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Unawaan ba yung pong mga teacher natin? Ba talaga naman?
1: Bullseye!
0: Mga comment naman. Kayo naman. Baka meron kayong maidagdag sa ating mga lecture today.
1: Bullseye!
0: Talaga naman. Sige, comment ninyo kasi alas 9 na ng umaga. Tawin ko na ito. Ginaganahan tayo eh. Pagka mga ganito eh. Mga kabataan eh. Kasi nanggaling tayo sa ganyan eh. Aral tayo eh. Asher Alarcon, GM o sniper noon. Ngayon, may bago ng gang now. Ano na? So, GM sniper dati. Mga Sakra, Ama, yan dati.
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye.
0: Sakra, mga gwapo yung mga nandyan eh. Mga sakramen.
1: Bullseye. Bullseye.
0: George, George, balita ko noon. Balita ko noon-noon pa po dyan kahit tanod, sinasaksak ng estudyante. Matatapang dati ano? Ano lang, wala lang CCTV at saka walang cellphone. Pastor Roger Magpayo, good morning po Sir Gerald. Yung pag-ampon po sa mga bata, napakahirap kasi maraming requirements. Kahapon di ba na-lecture po natin yan, punto por punto, dami niyang requirements. Eh, parang ayaw ipa-ampon sa sobrang haba. Sabi ni, ito naman, sabi ni Ken, Spider Gang. Ba, may Spider Gang ngayon ha, pasapot-sapot kayo ha. Scorpion. Talaga naman, may sima ba ito yung Scorpion? Snake. Ba? Talaga, may ito na yung mga pangalan ng mga gang ngayon ha. Cute na ng mga pangalan ha. Spider, Scorpion, Snake. Ayan ang mga pangalan daw ngayon ng mga gang-gang. Gang-gong. Maganda idol sa mga yan. Gang-gong? Gong ang pangalan ng gang nila? Gong-gang-gang-gong? Sabi ni Yuhan Reyes. Kahit saan pa lumipat ang school yan, pag GAGO, GAGO talaga yan. Idol sa area na yan, pwede din mga tanod na hindi mga tiga dyan para matakot. Hindi nila kilala mga tanod nagbabantay. Hindi ko lang alam, kaya lang hindi po pwede yun. Ang tanod na nakakasakop lang doon sa lugar nila, doon lang talaga po pwede. Liba na lang kung mayroong activities, mayroong event na talagang magkakadikit at magkakaugnay, mayroong pang pag-uusap, mayroong pang request. Wala nang takot mga kabataan ngayon kasi may batas na nag-aalaga sa kanila. Bali, amyandahan naman po yan, Marlene Tolentino. Sir Ding, good morning. Good morning, katropang Gerald. Johan, mga idol, good morning. Squerdo, Ann Mutas, good morning. Watching from Riyadh, KSA. Morning ha sa mga guro natin. Mga nakikinig. Kailan ba yung lecture natin, ma'am, sir? Para mabigyan natin ng dagdag na kaalaman po mga estudyante para maiwasan nila na magkagulo. Hinihintay natin ang hakbang at action dito ng PNS at ng DepEd. DepEd ha? DepEd. Kailangan merong action dito. Hindi po pwedeng sunod-sunod na mga kaguluhan. Buwan-buwan na lang, linggo-linggo na lang, merong gulo. Hindi po pwede yan ha? Tayo, tutulong tayo. Kakausapin natin ang pulis. Doon din tayo, ha? Atin din tayo doon. Papatawag natin yung mga barangay na nakakasakop sa H. Mendoza. Oh. Tatawagan natin yung mga kapitan. Arrange tayo ng meeting kasama yung PNP. Okay, paalam tayo. 9:04 na po ng umaga. Siyempre, ang oras ay atin sa inyo ng... Atin sa inyo yan ang Uno Plus, numero unong alaga, Uno Plus!
1: Bullseye! Bullseye!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Alam tayo ba, benta ito ah. Tanong lang kung ang manok ng kapitbahay ay ng itlog sa aming bakuran, sino na pang mayari ng itlog? Dami tuloy nag-react ako. Oh, benta. Manager, may patanong doon. Alam tayo, susunod ho ang palatuntunang servisyong katropa. Pansamantala, nandyan makakasama po si kagawad Mike Scotte. Siyempre, nakasama ko dito sa Axel Bonnobaredes, si Vincent Dancil. Saka na po ng buong persa ng XFM, Palawan. At dito ho sa palatuntunang Bullseye, ang alam po nating station manager, Carlo Villarosa. Ang inyong nakasama ka, Gerald Gales. Magandang umaga sa inyong lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang Bullseye. Naghatid ng mga bago at sariwang kaganapan mula sa labas at loob ng Palawan. Bullseye! Bullseye! Dito lamang sa XFM. Palawan! Palawan!
3: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
4: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
5: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus! Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3. Subok na. Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Sister Pain.
15: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging pasasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
14: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili.
18: Santone Coffee Mix.
19: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
20: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
21: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
0: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
16: XFM.
22: XFM.
23: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting time sa Bob Pilipinas. Labing isang minuto makalipas ang alas 9 na umaga.
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.

0: Servicio Catropa. Servicio Catropa. Servicio Catropa.
1: Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo mga ginigiliw natin tagapagsubaybay? Araw po ngayon ng Biyernes, August 28, 2026. Welcome sa atin pong programang Servisyong Katropa. Sa ngalan po ni Katropang Ken Vincent Dancer sa bahaging teknikal, ako po ang makakasama ninyo hanggang alas 11 ng tanghali. Ako po ang inyong lingkod kagawad, Mike Escote.
0: Servisyong Katropa.
1: Live na po tayo sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Pakishare nyo naman yung programa natin. At pwede ho kayo mag-comment sa atin pong mga usaping pag-uusapan ngayong umaga. Pwede rin po kayo magbigay ng tulong sa mga hihingi ng tulong. 0953-514-1303 ang ating call line. At ang ating namang text line 0985-00-22713. Sa mga nais yung ipaabot na mga impormasyon. At siyempre ang ating programa, atin po sa inyo yan ng VisionX Plus Capsule, mga katropa. Kapag nanlalabo na po ang inyo pong paningin, lolo, lola, nako, kailangan na talaga kahit ngayon kurentahin pa lang eh. Minsan malabo na yung paningin dahil sa gadget, ha? Lagi nakatutok sa cellphone, lagi nakatutok sa computer. So kailangan po natin ng kasangga, ha? Ng katropa para bumalik yung linaw ng ating paningin maging 2020 vision. Ito po ang VisionX Plus. Ha? Meron po itong lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ang mga katropa, yung lutein, ayan po ay nag-i-improve at nagpe-prevents ng age-related macular disease na uuwi nga po sa blindness at vision impairment. Kaya napakaganda nitong lutein na ito dahil tinutulungan tayo para maging sharp yung ating vision, mga katropa. Mabibili po ito sa lahat ng Yes 12 Clinic at sa mga kapartner natin ng mga pharmacy dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at Lalawigan ng Palawan.
0: Servisyong Katropa.
1: Mainit pa rin po na pinag-uusapan yung naganap na pananapak sa mga estudyante dyan sa Maits, Mendoza. Oy boy, meron na kaming pangalan mo. Meron na rin kaming lugar kung taga saan ka. Ngayon-ngayon lang, kakakuha ko lang ng pangalan mo. Yung nakakulay dilaw, pakikita mo nga yung picture, sir. Sa parents nito, meron ako kami pangalan. Identify ka na. Magpwede ka na pumunta sa barangay, ha? Para isuko yung sarili mo. Parents, huwag niyo pong hintayin na pumunta pa kami dyan. Ayan, identify ka na, boy. May pangalan ako dito. Alam ko na kung saan ako nakatira. Kaya sa parents, huwag niyo na pong antayin. Ha? Huwag niyo na antayin na pumunta kami dyan. Isuko niyo na yan, ha? Kapangalan mo pa, sir. pwede ba pangalan lang, no? Choi. Pwede pangalan lang. Wala mo na apelyedo. Vincent. Vincent, kilala ka na. Vincent, pupunta ka doon sa barangay hall. Alam mo kung saan barangay hall ka dapat tumunta? Ha? Yan ang pangalan niya, Vincent. Vincent. Yan ang first name mo. Hindi ko sasabihin yung at kung taga saan ka, bibigyan pa rin kita ng pagkakataon. Huwag mo antayin, ha? Kami na yung pumunta dyan. Vincent, sumuko ka na. Napapalibutan ka na kita. Napapalibutan na namin kita. Hindi, identify ka na eh. May nagkipag-ugnayan sa atin. Nagbigay kung sa eksaktong lugar nakatira at ang pangalan. Vincent! Vincent na yung pangalan mo eh. Sabi nung aking bubuit. Ng aking mapagkakatiwalaang source. Ayan o. Yan ang kulay dilaw sumapak. Vincent! Yan ha. Kilalang kilala ka nung mga nagtimbre sa atin. Vincent! Pakita ka na ha. Alam mo ko na kung taga saan ka ha. Vincent, punta ka na kaagad doon sa Barangay Hall o kaya sa City Anti-Crime kay Sir Richard Ligat. Identify ka na eh. Pangalan mo pa, Sir Vincent. Pero mabait itong Vincent namin dito, ha? Identify ka na. Meron na akong lugar kung saan ka nakatira. Ha? Kung anong buong pangalan mo, identify ka na. So, magpakita ka na doon sa Barangay Hall. Ng barangay na nakakasakop sa iyo kung saan ang alam mo naman kung saan taga saan ka, di ba? Alam mo naman kung saan barangay ka, di ba? Alam mo naman 'yan. So, punta ka na doon, sabihin mo, ka, pasensya na, kagawad, pasensya na. Ako po yung nag-viral sa Facebook. Ako po si Vincent. Oh, Sent, punta ka na doon, Sent. Huwag na matikas yung ulo. Oh, identify ka na rin naman eh. Oh, di ba? So, mamaya-maya, pagka... Nakita lang tayo ng timbre kung nandyan ka na, o kaya yung parents mo. Pero lalakar natin ito mamaya, ha? O, pagka nandyan na yung sa parents nitong ni Vincent, i-ano nyo na ito sa barangay. O, i-dalhin nyo na ito sa barangay para makapagpaliwanag din. O kaya sa CSWD, kasi minor de edad ito eh. Sa CSWD, para i-under ko. Sabi, barangay kasi muna yan eh. Barangay talaga. So, sa BCPC. Dala nyo sa BCPC yan. Diyan sa inyong BCPC para matakda. Magkaroon, mapatawag yung mga dapat ipatawag. Tapos magkaroon ng intervention. Vincent, ha? Parents ni Vincent. Alam mo kung, naku, minsan napapadaan nga ako dyan eh. Vincent! Pumasok ka ba ngayon, Vincent? Sa parents ni Vincent, ha? Identify na. Alam na kung saan nakatira. Alam na namin. Kung saan ka nakatira, Vincent. Kaya, i-ano mo na yung, ano mo, yung sarili mo. Eh, naglalakad lang yung mag-best friend, eh. Naglalakad lang yung mag-best friend, eh. Bigla mong sasapakin. Ano ba yan? Hindi ho, tama yan. Good morning sa tumatawag sa akin. Mamaya na po ha. Nagpo-programa pa tayo sa radyo. 17 minuto makalipas ang alas 9 na umaga, mga katropa. Oh, Vincent! Pakita ka na dyan na Vincent, ha? O kung, ha? Meron pa yung nakaraan. Siya rin, oh. Sila rin yung nung nakaraan. Sila rin ha. Sa tumatawag sa akin, patayin ko muna ha. Hindi tayo mag-atindihan dyan eh. Bukang kayo din yan. Diyan sa Mates Mendoza pa rin, di ba? Vincent. Trip mo ba talaga, Vincent? Kawawa, sabi ni Ismael Esponilla, kawawa, binugbog. Kaya nga, naglalakad lang naman. Hindi naman kayo pinakikialaman. Hindi naman kayo pinakikialam. Ganda-ganda ng akbay ng lalaki sa kanyang best friend na babae. Best friend lang muna kasi baka hindi sila legal na pinayagan ng magulang eh. Diba? Ganda-ganda ng akbay sa best friend. Biglang mo sasapakin. Ikaw talaga. Oo. Maghanap ka rin ng best friend mo. Yan ka na naman. Vincent, identify na ha. Yung isa, yung nakakulay dilaw. Yan, yung nakakulay dilaw. Yan ang identify. Yung isa, Choy, taga doon sa inyo, Choy. Okay, taga bangkaw-bangkaw pala yung isa. Yung isa, taga, nabanggit mo na ba yung isa kung taga saan? Si Vincent? Oo. Hindi ko mo nababanggit kung saan taga saan si Vincent eh. Yan ha. Talaga naman mag, ano ka na, sa parents, i-surrender nyo na, i-surrender nyo na yan. I-surrender nyo na yung anak ninyo, ha? Punta kayo sa BCPC na inyo pong barangay. Pero sa bagay, sa area na yon talagang, ano yun eh, grabe talaga yung area na yon. Ito kung saan nakatira si Vincent, maggulo rin talaga yung sa area na yun eh. Diba? Pag madaling araw, dati, nung doon pa yung pinagkatrabaho natin, yung doon pa yung isasyon natin sa bayan, diyan ako dumadaan, Sir Ken. Ang daming aso. Diba, hindi na ako dumaan minsan. Kasi, di ba, pasok ko na, alas 4 eh. Dadaan ako dyan, mga 3:30, grabe. Tsaka nakakatakot. Dati talaga, ano yan eh, kumbaga, bantugan na ano ba, na pagka sa area na yon, haba talaga magulo. Yung area na yan. Isa sa magulo sa Puerto Princesa yan. Delikado sa Bakawan. Oh yan, may clue na kayo. Merong Bakawan. Oh, may area na may Bakawan. Isa pang clue. Minsan kaming nakipaghabulan ni Kaluwi dyan sa mga kawatan. Ayan, yung klo, malapit yan ang matumbok, ha? Vincent! Punta ka na doon sa BCBC. At pingutin sana mga tatalinga para madala ang mga pasaway. Ito naman yung ate ko. Oy, mag-tutor ko lang dyan, te, ha? Huwag mo pingutin yung mga tutor mo. Kaya timawing Biyernes. Good morning. Ayan, o. Oh. Eh, ayan, ha? Magalit na yung masbatin niya. Yari kayo, mapingot ng inyong talinga ninyo. Oh, yan ha, parents, alam nyo naman, ha? Alam nyo na, identify na yan eh, kung saan, identify na po namin yan, pangalan, yung saan nakatira. Paki, ano nyo na po yan, paki, suko nyo na sana. Ang ganda mo, ang ganda nung akbay nung mag-best friend, oh. Alaga naman, oh, sarap-sarap ng lakad nila eh. Bigla nang sasapakin ni Vincent eh. Sino ba ito, tawag ng tawag? Saglit lang po ha, nagpo-programa pa po ako sa radyo. Mayroon pa kayo tumawag, ha? Oh. Mag-text na lang kayo. Text na lang kayo. Text. Oh. Kung ano ang kailangan ninyo. 9:23 na umaga, mga katropa. Iwan na muna natin yan. Mamaya-maya, hahanapin na yan ang team natin. Pupuntahan ka na dyan, Vincent, ng team namin. Mamaya-maya kunti, ha? Kaya... Katropa! Kaya kung ako sa'yo, mauna ka na pumunta sa BCPC ninyo sa barangay.
0: Serbisyo Katropa!
1: Puntahan lang natin, follow up lang tayo doon kay, ano, kay Ma'am Rosabel. Oo, na si Ma'am Rosabel ay nasa, ano, eh, nasa Aburlan, yung humingi ng tulong kahapon sa atin. Mukhang nandyan sila sa Medicare. Oo, sa bayan ng Aburlan, sa ospital. O, kasi yung anak na, di ba, na ano, na yung napasukan ng, ano, napasukan ng... bala nung baril-barilan. Baril-barilan sa tenga. Sabi ni Maring Bibiliano Mayo, good morning. Pare, shout out daw. Sabi ni pare mo. at pare na Remo at sa kanyang kasama na nakikinig sa programa ninyo. Oy, kay paring Rolly Mayo, kay paring na Remo at yung gumagawa dyan sa bahay nila. Kasama, sino ba? Si Dudoy o si ano? Ang kasama nyo dyan. Shout out sa inyo, ha?
0: Official
1: Katropa. Ang makukulit kasi paring Rolly, paring Nar, eh. Yung mga makukulit na mga kabataan eh.
0: Serbisyo.
1: Hindi na disisiplina eh.
0: Serbisyo Katropa.
1: Pagka ganyan eh, dapat na napapaupo sa, napapaload sa munggo yan. Everyday naka-XFM tune in kami yan. Salamat po! Mga taga-barangay siksikan, ha? Sa mga kapitbahay natin dyan. Sir, follow up lang tayo doon. Mukhang nasa ospital yung tinutulungan natin. Kagabi ay tumawag tayo doon sa isang yung pinsan natin diyan sa mayor's office ng Aburlan, no? Pinabot natin itong problema ni Ma'am Rosabel doon sa kanya kay Baby Sam. So, yun, bakit tawagan mo, sir? Si Ma'am Rosabel, nasa Medicare daw sila eh. Nakipag-unayan tayo through yung pinsan ko kay katropang Arnel Escote na empleyado ng Mayor's Office, kay Dr. Salazar tinawagan niya, no? Si Dr. Salazar, kaya naman daw siya sa Aburlan gawin yung proseso.
0: Serbisyo Katropa.
1: Tanggalin yung bagay na na ipasok sa tainga. Eh, bata kasi na 5 years old eh, nakakatakot, di ba? Mahirap talagang gawin. So pag hindi expert, no? Pag doktor lang talaga 'yon. Sabi ni Dr. Salazar, kaya naman daw. Kaya lang nasa biyahe. Tuesday pa sana ang gagawin. Kaya lang nag-message sa akin si Ma'am Rosabel ngayon, nandoon sila sa Medicare.
0: Serbisyo Katropa!
1: Yan o, tingnan natin kung makukontak natin. Ha, hindi makontak? Oo, si Ma'am Rosabel. So baka nandoon sa loob ng Medicare.
0: Serbisyo Katropa!
1: Pero kung ang plano niya kasi pumunta rin dito sa ating himpilan sa susunod na Tuesday, pero kung kaya naman gawin dyan sa bayan ng Aburlan, dyan na lang natin na ipagawa. Sabi naman ni Doc Salazar daw, mukhang kaya.
0: Serbisyo Katropa!
1: Isa pa raw, sir, subukan mo pa. Baka ano lang, yung signal kasi dyan sa Aburlan, medyo nagpa-fluctuate eh. Or baka bumabiyahe papunta doon ng ano. Aha. Ay, walang ang pasok pala. Walang pasok now instant, pero hanapan ko na parang dito kasi ako sa WPA. Seminar training kasi dito, may bisita. Ah, okay, sige, sige. Wala palang pasok ngayon, no? Sa apat na araw lang pala. Sabi nung aking pinsan, gusto nyo ng MC ha, si Arnel Escote, yan, pinsan ko dyan sa Aburlan. Okay, sige, sensya na, yan. wala palang pasok ngayon. O nga pala, kahit dito pala sa City Hall, walang pasok, Bernice ngayon, apat na araw lang, di ba? Alaga naman, no. So, walang pasok. Nasa hanapan daw ng paraan, no? Sige, sige. Mamaya pagtapos ng MC niya.
0: Bisyong Katropa.
1: So 'yun po, baka may sobra-sobra kayo diyan ha. Tawag nito, yung GCash number ni Ma'am Rosabel. Yan, yung mga panalo sa scatter diyan, Ate Juby. Yung nanalo sa scatter kagabi. Sana yung ano ha, pwede kayong magbigay ng ano ng pangdagdag ha. Sana yung ano ni Ma'am Rosabel ha. Ito 09939450411. Yan, Rosabel Tika. Yan ha. Yung mananalo, Marie Joby, panalo ka ito sa scatter kagabi. Yan, yung mga nanalo sa scatter, mag-ano kayo, mag-donate kayo, kahit na 50, 100. So ito pong kawawa kasi yung baby, 5 years old, napasukan ng bala ng baril-barilan sa tenga. So kailangang matanggal yon. Walang-wala din itong mga parents niya, no? 09939450411 yung GCash number din na. Pagka meron po kayo sobra-sobra, ano lang po sila, pakipadalahan.
0: Serbisyong Katropa.
1: 9:29 ng umaga, mga katropa. Ang atin pong oras atin po sa inyo ng Torbo Dietary Supplement for Men. Ito paring Rolly, paring Nar. Ito para maging masaya si Mrs. Dapat lagi kayong nakatorbo ha. Si Alvin bang kasama nyo dyan? O sino ang kasama nyo dyan ha? Tatlo kayo dyan eh. Dapat lagi kayong nakatorbo Dietary Supplement for Men. Para happy si Mrs. Alam nyo lang, pag happy si Mrs., happy yung life. Laging matigas ang paninindigan. At siyempre 24 oras ang tagal nito. Kaya matindi ito ha. Turbo Dietary Supplement for Men. Huwag kang tulog ng tulog. Dapat asikasuhin mo rin si Mrs. Ha? Yung kailangan din ni Mrs. ng kaligayahang hindi na babayaran. Yan talaga naman oo. Kaya sa pamamagitan niya ng Turbo Dietary Supplement for Men. Mabibili po yan sa lahat po ng ESL Clinic natin at mga partner natin, mga butika. 9:30 na umaga, magbabalik pa yung programang Serbisyong Katropa makalipas lamang ilang patalastas.
0: Serbisyong Katropa
2: XFM. Marami na akong sinubukan ng sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag-Santone Plus Gold Herbal Capsule. Santone Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santone Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santone Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
4: Santone Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Esel Komplikado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santone Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan naman?
2: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santone Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa to araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
10: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Habibili sa mga butika.
7: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
10: Santone Coffee Mix. Sister Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
7: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
10: Premium D3.
7: Makatutulong sa kalusugan
10: na may VCO
7: at moringa.
10: Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Santone Plus Gold.
15: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santone Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santone Plus Gold.
10: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
16: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
17: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santone Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
10: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
18: XFM.
19: XFM.

0: Bisyong Katropa. Balik tayo sa ating pang programa sa Bisyong Katropa, 9:37 ng umaga. Pakitawagan mo, sir, yung ating yung number one. Ha? Sinong nasa linya natin? Ayan, si Rosabel, nandiyan. Si Ma'am Rose pala. O, nasa linya na natin si Ma'am Rosabel Tika. Ma'am Rosabel, good morning po ulit. Si Katropang Mike Scott po sa XFM Palawan.
1: Good morning po, sir.
0: Opo, nandiyan kayo sa Medicare Burlad, ma'am?
1: Opo, dito pa lang po kami sa municipio. Nandiyan po kami kung dito po
0: Yun nga po yung sasabihin ko po sana sa inyo. Kasi kagabi, nakausap kami ng pinsan ko, yung staff ng sa munisipyo, no? Na wala si Doc Salazar. Sa Tuesday pa yung available siya, sa Tuesday. So, nasabi na sa kanya ng pinsan ko yung tungkol sa inyo. Sabi ni Doc Salazar, baka po pwedeng Tuesday daw. Kaya naman daw po niyang gawin. Kaya naman daw po dyan. Ngayon nga lang po, walang pasok po sa munisipyo ngayon, ma'am?
1: Kaya patignan niya po sa isang hindi kayo po ngayon. Baka po yung doktor na ano, baka may
0: ano po? Ano po?
1: Sa Medicare po. Adoran.
0: Pupunta po kayo ng Medicare ngayon?
1: Opo. Patignan. Oh. Mag-update lang po kami kung halimbawa anong ng doktor. Tapos kung hindi po, antayin po lang sa
0: Opo, opo. Sige po. Oo, yun na lang po yung ano natin. So, opo. So, ngayon, walang tao dyan sa munisipyo ngayon eh. Walang pasok, sabi ng pinsan ko.
1: Kaya nga po.
0: Oo, so, pagka punta mo na kayo ng Medicare, titignan niyo kung merong ano dyan, kung merong kakayanin ng doktor. Pero kung hindi kaya, sabi ni Doc Salazar kagabi, sa Tuesday daw po siya available.
1: Sige po, antayin lang po namin sa Saturday. Punta lang po kami dito ulit.
0: Opo. Tapos, diretso din kayo sa mayor's office. Actually, binigay ko na yung number mo. Hindi ko alam kung tumawag, hindi ka rin makontak ng pinsan ko kagabi.
1: Baka wala pong net. Hindi naka-open din. Hindi pa ko, mahina signal sa kagabi.
0: Oo, di bali, sige. Tatawag lang sa'yo yun. Papatawagan kita ulit. By Monday siguro, may pasok na sila. Tapos, yun nga, para Tuesday. Ang nakuha nating schedule kay Dr. Salazar ay Tuesday. Sige po. So, ganoon na lang po, Ma'am Rose. May ano ba? May pamasahe pa ba kayo dyan?
1: Wala na po eh.
0: Wala na?
1: Kaya nga po, nag-ano kami ngayon kay Mayor. Sana nag-aantay kay mag... Yung nga po na yung tulong sana. Oh. Kaya ano din, gilaan din talaga.
0: Kaya nga, kaso lang wala pong pasok. Yun ang problema natin, walang pasok. Sige ma'am, ulitin ko na lang. Pakiulit ma'am yung Gcash number nyo. Baka magpadala yung mga kumpare ko na mababait. Katulad ni paring Ruli Mayo, tsaka ni paring Narremo. Baka magpadala ng ano yan eh, ng pangpamasahe. Ano yung Gcash number nyo ulit ma'am?
1: 09939454111.
0: Ayun, oo. So si Baby Sam kasama niyo po ngayon? Siyempre, siya nga ipapacheck up. Si Matic yan kasama, di ba? Oo. So sino kasama niyo pala, mister niyo?
1: Mama ko po.
0: Ah, mama niyo. Oo. Yung ate niyo, nag-missis din sa amin eh. Nag-missis din sa page namin yung ate mo. So si...
1: May ano lang po ako. Kasi ha? Po, nung nakaraang taon, napatikap po naman si Doc Salazar. Baka hindi na po matandaan kasi yung isipader po yung nagpatikap din sa bata. Nainilagay lang po siya tapos nag-ayak po yung bata kasi po malikot po ba? Hindi po nagpahawak. Yan, nag-ayak kayo po ako mismo. Hindi po talaga nagpahawak siya. Pag nakalikot sa tayo niya. Parang nakakapit na talaga. Baka hindi na lang po matandaan yung bata. Pero naalala na po talaga po nung nakaraan
0: taon. Okay, di bali, sige. Basta yung nakuha natin yung schedule kay Doc Salazar ay sa Tuesday. So, pero bigyan mo kami ng update kung halimbawa naging okay dyan sa Medicare. Tapos para kung ano pa ang gagawin natin ha. Pero sa Monday or baka mamaya baka magtawag yung pisa ko sa'yo kagabi kasi hindi kanya makontak. Yung taga Mayor's office. Sige Ma'am Rose, umiimok ko umiiyak si Sam ha. Ha? Umiiyak ba? Ayan ba si Sam?
1: Yung pangalawa po yun.
0: Ayan, pangalawa. Okay. Pero ngayon, hindi naman sumasakit yung tainga niya ngayon?
1: Wala din po. Pag-gabi lang talaga pag ano yung katawan niya, parang hindi nagagalaw yun po yun. Napanggakusok-susok siguro baka ginaindan niya.
0: Kaya nga po. Sige po ma'am, para makapunta na kaagad kayo sa Medicare. Oo, katabi lang naman yan, konting lakad lang, Medicare na po yan.
1: Pinaurad, gina-apura na po talaga naman, kaya siyempre, kawa din ba yung bata?
0: Kaya nga po. Sige po, ingat po kayo ma'am, update niyo po ako ma'am Rose, ha?
1: Sige po, sir, salamat po.
0: So, thank you.
2: Serbisyong Katropa!
0: So, si ma'am Rosabel Tika, yan ha, ano kasi yung ano eh. Yung tenga, yung delikado eh. Kaya, yung mga may ano dyan ha, yung mga bababait natin mga kumpare ha, na paring ano. Ayan, magpapadala yan mamaya kahit isang daan lang. Yan, ho. Hindi, malaking bagay na isang daan. Joliber Pablo Namion, katropang Mike, nakikinig po si Commander Joliber Namion ng Aburlan. O, Commander, ito pala oh. Baka pwede natin matulungan ito, Commander. Oh. Kawawa naman itong kababayan natin mula sa Kabigaan, sa Sitio Baba Kabigaan, na yung bata, 5 years old. Oh. Baka pwede tayong pamasahe lang, o kaya pang kain-kain lang nila, na nandun sila ngayon sa Medicare. Yan, ha? Commander, ha? Minsan magkita tayo. Tulungan natin itong mga taga-kababayan natin sa Aburlan.
2: Serbisyong Katropa!
0: 9:43 na umaga, tuloy-tuloy tayo mga katropa.
2: Serbisyong Katropa!
0: Puntahan natin yung may reklamo sa aso kahapon. Oo, na banggaan niya. Oo, hindi natin siya na-interview kahapon. Ngayon, baka ngayon lang siya nakapagbigay ng numero.
2: Serbisyong Katropa!
0: Eh, ito naman, usaping aso naman tayo kung natin siya, kung ma-interview natin. Kasi kahapon sa San Jose, may nabundol niya yung aso, yung asong gala. Naku, nasugatan tuloy yung tuhod niya.
2: Serbisyong Katropa!
0: Diyan nga sa amin, ganun din eh. Maraming asong gala. Kahit diyan sa pababa natin, oh, paring Rolin, oh, paring Nar. No?
2: Serbisyong Katropa!
0: May mga pag-gala-gala. Nandiyan na. Sir, magandang umaga po sa katropang Mike Escote Petos sa XFM Palawan sa programang Serbisyong Katropa.
3: Ay, opo. Good morning po.
0: Opo. Kahapon na yung panawagan mo ay nabasa ko at natalakay din natin bahagi dito. Pero muli po, pag-usapan natin ito. Pakikwento nga po, paano po kayo, magpapangalan pa po ba kayo? Hindi na.
3: Hindi na.
0: Alias na lang. Ano bang alias mo? Palayo?
3: Ken po.
0: Ha?
3: Ken. Ken.
0: Oh, alias Kent na lang. Sige. Oh, alias Kent, pakikwento mo nga ano bang nangyari at mukhang nakabundol ka ng aso at nasugatan ka pa.
3: Opo. Kahapon po kasi, nakarang araw po. Nag-uwi po ako ng alas 12 pag break time ko. Tapos yung dumaan po ako dito sa may Fulbright. Yung may papasok po dito.
0: Opo.
3: Tapos po yun, palagi naman po akong dumadaan doon. Bigla po napansin yung aso po na bagong panganak na nanggaling po sa gubat. Bigla pong tumawid. Tapos yun, nabanggaan ko po siya. Tapos tumalsik po ako. Tapos yun, nabasag po yung motor, tapos nasugatan po ako, tapos pagkahapon po, nagpahilot po ako.
0: Yung braso ko po. Nabugbog ka.
3: Opo, yung legs and tuhod ko po, banda sa legs, tapos yung sa plikat ko po, bago sa kamay ko, lamog po talaga siya, tapos yun, mga kalating oras po ako nakaahon dun sa ano ko. Na may nadiskarsyan po, tinulungan lang po ako ng mga tao doon na nakatambay, na kumakain, na mga panel.
0: Oo, dito yan sa ano, diba? Kasi maraming ano yan, mapuno yan dyan eh.
3: Opo. May mga tambay po dito na kumakain po ng mga tao. Yun po yung tumulong sa akin. Tapos yun, hinanap po yung aso. Pagkahanap ko po, parang itinago pa po ng mga kapitbahay na hindi daw po dumaan yung aso doon sa kanila. Tapos yun, hindi po ako mapalagay talaga kasi gusto ko pong masabihan yung may-ari ba na talian.
0: Opo.
3: baka mayroon pang madali na iba or kawawa naman yung hindi naka-helmet tapos na-discard siya dahil sa aso, baka may pamilya din. Maaksidente. Ibuti lang ako, sir, yung sa akin, naka-full piece po ako, basag po yung full piece ko sa harap.
0: Nako. Yung aso, sir, saan tumakbo?
3: Galing po sa Sanggubat, sir. Papunta po doon sa may bahay po ng mga may-ari.
0: Ayun. So, akala ko nga kahapon, meeting place lang yan. Parang purok-purok kasi parang mayroong Manila paper, may mga agenda, may nakasulat. So, bahay talaga yan?
3: Opo, bahay po. Nandun po yung... taga doon po talaga yung aso, sir. So, may parang meetingan ba yun? Or... kumbaga, parang card ba yun? O anong atina ng mga card?
0: So walang... Walang ano doon, walang nakatira. So meeting, parang meeting hall lang o may nakatira din?
3: Mayroon daw po ang nakatira. Ang sabi daw po ng kabitbahay, wala daw po yung may-ari umalis.
0: Ayun. So,
3: opo, tapos sinabihan ko po na sana sa sunod, huwag naman bitawan yung aso, lalo na po, bagong panganak po.
0: Buti, ano yan?
3: Baka makadiskrasya po ng iba.
0: Makakagat pa.
3: Opo, makakagat pa po. Mahal pa naman yung jeep ngayon. Kaya, ayun po yung advice ko doon sa kapitbahay. Nasabihan yung may-ari.
0: So, yung aso na yun pala, doon din talaga. Kasi ang assumption kasi natin, kung saan, halama, pag tumakbo yung aso, saang bahay pumunta, doon talaga siya nakatira. Pagka, katulad yan, nag-stay na siya. Katulad yan sa video mo, nag-stay na siya. Hindi na siya,
3: hindi na po umalis.
0: Hindi na umalis eh.
3: Opo, nandun lang talaga po. Tapos, pagka hapon po yun, hindi na po ako nakapasok kasi po, hindi na talaga ako makadrive ng motor. Tapos, tira rin motor ko, inayos ko pa yung mga preno kasi biglang nag-lock push. Tapos, yung monobila niya, na-disalign po, pinaayos ko lang.
0: So, malaking ano, malaking gasos, malaking abala.
3: Opo, malaking abala po talaga, sir. Hindi na nga ako nakapasok.
0: So may ano po sa school o nag sa trabaho?
3: Opo, sa ano po? Sa trabaho po.
0: Sa trabaho.
3: Nagtatrabaho po ako sa bayan pa po.
0: Oo, ita. Kung ano pang absent ka na noon, 'di ba? Nakakaltas pa 'yung sa sweldo mo.
3: Opo. Tapos damage pa. Opo. Ang ano ko lang dapat, sir, sa mga ganyan, sa may-ari na aso, lalo na highway. Hindi po talaga dapat pakawalan yung mga aso na tumatakbo-takbo sa mga highway. Bawal po talaga yung dapat.
0: Medyo malayo yung narating niya. No? Kasi sa sabi mo, doon sa misis mo sa amin, sa Campusville, tumakbo yung aso, pumunta. Yung area na to. Tama ba?
3: Opo. Sakop po ng ano po. Sakop po kasi to ng Campusville po. Hindi to po. Yung parating po ng Campusville, yung mayroong mga puno dito. Diyan po, banda ako na discrash.
0: Yun. Diyan sa may cruising.
3: Opo, sa cruising po. Sa cruising. Sakto naman po. Malapit na rin ako dito sa bahay, dito sa may, banda sa may Naughty Lodge.
0: Oo. Sa cruising yan eh. Kung galing ka ng San Jose, Fulbright, sa pagdating mo ng cruising, pakaliwa ka ng Naughty Lodge. Yung harap niyan, Campusville. Yung kanan niyan, Angeles Pool Resort.
3: Opo.
0: So, diyan ka sa cruising.
3: Diyan lang po, sa cruising po talaga.
0: Oh, sa cruising talaga. Oh, 'yun ang ano natin. Napaano po ba, na-report po ba ito sa barangay, sir?
3: Wala pa po. Hindi pa ako nakapunta kasi nahirapan pa ako yung time na 'yon na mag-biyahe. Nagkaroon pa ako ng pubya.
0: Talagang magkakapubya ka nabangga mo, sa disgrasya ka eh.
3: Sabi ko nga po, yung tagal ko na nagdandaan dito sa bay Fulbright na to, wala naman po ako na ano dyan.
0: Ngayon
3: tagal
0: lang.
3: Tagal ko na rin po nagbiyahe. Opo, ngayon lang po talaga ako.

0: rin po na palagi ako na dumadaan dito, okay naman po siya. Wala naman, bigla lang talagang dumating yung aso niya na...
1: Oh, 15, hindi naman masyado mabilis yun. Sakto-sakto lang.
0: Opo.
1: So ano pong mas panawa, bako nakikinig po yung may-ari, ano pong panawagan ninyo, sir?
0: Panawagan ko lang po na sana yung mga hayop natin na gano'n, matapang pala daw yun, sabi ng kapitbahay, nangagat daw bagong panganak, huwag naman po natin pakawalan po yung hayop natin. Kasi baka prewisyo po siya, hindi lang po ako, baka mayroon pang iba na baka makakagat o makadiskrasya na walang helmet, tapos may pamilya. Karamihan pa naman po dito, hindi naga-helmet. Iba ka maya.
1: Lalo na yung mga estudyante. Ay, mga estudyante dyan eh.
0: Opo, lalo na po. Opo, lalo na po mga estudyante. Buti sa akin po, naka-helmet po ako. Kaya advice ko lang po sana sa mga may-ari ng mga aso, palian po natin o gawa ng kulungan na nandun lang talaga sila.
1: Yun pong ano, yun na... ano ho plano niyo diyan? Ihahabulin niyo pa po ba?
0: Hindi na lang po. Kasi po, naawa rin din ako doon sa aso. May DB po kasi rin.
1: Okay. Naawa ka rin sa aso.
0: Opo, naawa po ako. Yung una, nagalit po ako kasi nga may DB rin ako na pag-uwi ko po kasi may sakit yung anak ko po.
1: Opo, opo.
0: Magbilisan ako ng gabot. Gabing galit po yung time na yon. Nahila-hila ko yung paa ko, hinahanap ko yung aso ba para mapagsabihan ko yung may-ari. Nakita ko yung aso, may bagong panganak raw po pala yun.
1: So naawa ka doon sa ano, pagka itong aso na ito, may baby din.
0: Opo, kung ipapadugpan ko po, naawa rin po ako.
1: Kaya nga eh, kawawa din o.
0: Oh. Hindi ko na lang po ni-report.
1: Opo, ang sa inyo, awareness na lang.
0: Opo, aware na lang po na sana hindi na po maulit yun. O baka ako lang nagkakataon o baka iba yung madali na walang helmet po. Wasak po talaga kasi po yung harap po ng helmet ko, yung visor po, wasak po talaga.
1: Wasak talaga, no?
0: Opo, nakadapa po kasi ako yung pagdiskrasya.
1: Nako, medyo malakas-lakas pala yung pagkakabangga mo.
0: Opo, yung dibdib ko nga po bago balikat, masakit po bago yung tuhod ko.
1: So ito yung problema, actually ito yung problema sa aso, hindi na problema diyan sa San Jose. Problema sa Siksikan, problema sa Bangkabangkaw, problema sa San Pedro, problema sa buong Puerto Princesa, yun ang problema natin eh.
0: Opo. Yung mga ligaw po talaga na ano sir, aso na nakakawala po ba?
1: Kaya sabi ko ang problema din, ang liit din ng budget ng binibigay sa City Vet para mapukusan talaga yung problema diyan sa ano sa mga stray dogs, no, di ba? Yan ang problema sa sasakyan nila. Ngayon maliit na. Kaya hirap na hirap din yung mga taga City Vet eh. Pero ang pinaka number one talaga diyan yung mga may-ari. Dapat talaga
0: magkaroon
1: ng maging responsible pet owner talaga. Hello Sir Ken. Yan, naputol yung...
2: Servisyong Katropa!
1: Okay, pa-extrohin lang natin si Sir Ken, no? Ito po, for awareness na lang to, ha? Hindi na po kayo habulin ni Sir Ken. Naawad din siya doon sa aso. Kung ipapadog pa, merong anak din, eh. Ito, para na lang po sa kabatiran, mga taga... dyan sa may Campusville. Sir Ken? Hello?
0: Ay, hello po, sir.
1: Opo, sige po. Salamat po sa pagtitiwala sa amin na at least kayo, natutuwa kami dahil napag-usapan natin ito na kahit hindi ho kayo maghabol, ang importante po, yung gusto nyo nga po ay magkaroon lang ng awareness at hindi na po maulit.
0: Opo.
1: Salamat din po sa pagbabahagi ng inyong pagkwento.
0: Opo, thank you rin po dahil po na nabasa nyo po yung chat ko.
1: Sige po, salamat po Sir Ken. Ingat po kayo palagi.
0: Opo Sir, thank you rin po. Thank you po.
2: Servisyong Katropa.
1: Yan po si Sir Ken, Barangay San Jose. May mga taga Campusville ha. Makikisuyo yung kulay brown na aso na yan, no? Oo, baka kilala niya yung may-ari. Pakitali na lang. Hindi na po maghahabol si Sir Ken, hindi na magka-complain sa barangay. Ang gusto niya lang, itali na lang yung aso. Buti nga ito, naawa pa eh. Hindi na ipadugpawn eh. Kasi may mga anak din yung aso.
2: Servisyong Katropa.
1: Mabuti, mabait ito.

0: Mabait sa circuit kung hindi, papatawag kayo sa barangay.
1: Servisyo Katropa.
0: May budgeting ngayon ha sa city government. Sana naman bigyan nyo naman ng malaki-laking pondo yung City Vet. O, diba? Para makatrabaho naman sila ng maganda. Yung ako nga gusto ko Doc, Doktora Santiago, mas maganda tayo mag-propose sana ng dog sanctuary dito sa Puerto Princesa. Subukan ka natin siya, no? Si Doc Santiago, kung po pwede lang. Oo, oo, subukan natin. Kung available lang, oh, available. Iparating lang natin itong nangyari kay Sir Ken. Baka po pwedeng magawa ng paraan, ma-intensify. Ito naman, San Jose area. Oo, may na-disgrasya. Yun ang ano eh. Diba? Lamog yung katawan.
1: Servisyo.
0: Hindi nakapasok sa trabaho.
1: Servisyo Katropa.
0: Ano pa yung magiging ano natin? May number tayo dyan ni Dr. Santiago eh. Meron natin siksikan, papasok sa katabi ng gym doon, ang puna ng dog. Hindi, ano yun eh? Restaurant yun? Restaurant yun eh. Kainan yun, Sir Ken eh. Yeah, may pareho kayo, Kent eh. Kainan yun. Sarap yung ano doon pagkain doon. Chocolate doon, sarap yun. Oh, doon sa may siksikan. Oh. Pwede kang, mga husky yun eh. Ayan, husky, sa husky. Mga husky yung mga aso nila doon. Mga dog kasi yung design sa bakod. Uy, mga ano yung mga ganda yung mga aso nila doon. Saka pagkakain ka doon, nandun yung mga aso sa may kabilang side. So, di mas maganda tingnan, masarap yung pagkain mo. Subukan lang natin si Dr. Indira Santiago kung pwede nating magawa. Tsaka para na lang sa awareness. O awareness, yung ano ba yung multa dyan? Ano ba yung pananagutan? No? Awareness na ito kasi gusto ni Sir Ken. Awareness na lang din. Hindi na siya mag-complain. Awareness na. Ayaw niya rin ipa-dog found. So awareness na lang din. At least mapag-usapan natin itong bagay na ito para yung mga pet owners. Oy, baka naman kayo. Ayusin nyo naman yung pag-aalaga ng aso ninyo. Pag hindi nyo kaya, wala kayong mag-alaga.
1: Servisyong Katropa.
0: Pag hindi nyo kayang mag-alaga ng aso, hindi nyo kayang itali, hindi nyo kayang ikulong, huwag na kayong mag-alaga po ng aso, ha? Kami, wala kaming alaga ng aso, pero dinadayo kami ng aso.
1: Servisyong Katropa.
0: Kaya ang hirap din ang sitwasyon pagka ganun ba? Hindi mo naman sariling aso, tapos doon na dumadayo. O, diba? Yan ang problema. Pagka isinurinder mo doon sa sanctuary sa Aborlan, baka mapagalitan ka pa. Kaso, hindi naman iniintindi. Yun din ang isang nag-aaway din kami ni Aling Tisay. Hindi naman natin aso yan eh. Hindi naman isa uli na doon. Wala eh. Kasi nga, pagka nakadisgrasya, pumunta sa bahay mo, ang assumption ay sa'yo. Sir. Kahit hindi naman, sa'yo talaga.
1: Servisyo Katropa.
0: Kaya yun eh. Alaga naman o. So, pagka mayroon kang alaga, dapat maging responsable ka. Huwag mong, with all due respect, kung namang yasa sa kapit ba. Ayusin mo naman.
1: Servisyo Katropa.
0: Parang role, ang hirap magsalita eh.
1: Servisyo.
0: Galit yung mga friends natin eh. Pero yun nakatotohanan eh. Pagka may alaga kang aso, panindigan mo. Yan ang alagaan mo.
1: Servisyo Katropa.
0: Dati makontak si doktor ha. Yan, subukan lang natin. For awareness purposes kamo. Tungkol sa mga alagang hayop kasi nga sa stray dogs dahil nga may na-disgrasya sa San Jose.
1: Servisyo Katropa.
0: Kahit sa mga munisipyo ha, problema din po ito. So, dapat pagtuunan nyo ng pansin. Kasi minsan, parang ang liit na problema lang. Akala natin maliit lang na problema, pero buhay ng ating makababayan ang nakasalalay dito.
1: Servisyo Katropa.
0: Yun ang hindi natin napapansin. Ay, wala yun. Aso lang naman yan. Galang aso lang naman. Parang ganun ba? Take for granted lang. hintay pa ba tayo ng marami pang madisgrasya, may mamatay pa? Yun, di ba? Saka natin, saka tayo kikilos, papunduhan natin ng maganda, ha? Bibigyan natin ng maayos na sasakyan yung City Vet, ng komportable sila, at saka dadagdag tayo ng tao. Oh, saka pa ba pag meron ng nagsaway?
1: Serbisyong Katropa!
0: Eh, may bagong ano yung City Vet, may bagong sasakyan. Pero nahirapan sila kasi yung pinto niya ba? Sabi sa akin ng mga ano ng mga taga Dugpound, medyo mahirap eh kasi delikado, makagat sila. Unlike yung dati, doon sa taas yung entrance, paglagay mo na aso doon, so walang problema. Dito pag mababa, maano ka pa eh. Diba? Yun ang ganon. So, sana mapag-isipan. Madagdagan ng tao, madagdagan ng sasakyan na maganda, maayos, yung safe yung ating pong mga taga-Dugpound.
1: Serbisyong Katropa!
0: Hindi man natin makuha si Dr. Santiago, pero sana, ha, City Government, hindi lang po kapag may Iron Man, malinis ang daan.
1: Serbisyong Katropa!
0: Sana kahit walang Iron Man, ha, malinis sa stray dogs, stray cats, yung ating pong mga kalsada para po walang nadi-disgrasya.
1: Serbisyong Katropa!
0: 10:03 ng umaga, mga katropa! Gusto mo bang maging... ito nga, yung... Na si Sir Kente kanina, di ba? Na ano daw siya, nagpahilot siya eh. Gusto mo bang pahilot? Pagka may mga masakit na kasukasuan mo. Ito ang kailangan mo, Santon Plus Herbal Oil. Masarap itong ipanghilot sa katawan. Lalo na pag si Mrs. ang nag-massage. Sabi ni Mrs., bakit palagi na lang kami? Dapat kayo naman ang mag-massage sa amin. O eto, mga mister, i-massage niyo gamit masaya mo si Mrs. mo. Ang gamit ang Santon Plus Herbal Oil na merong menthol, vitamin E, moringa seed oil, peppermint oil, virgin coconut oil, at mineral oil. Talaga, maganda ito talaga. Oh. Pagka minasahe mo na si Mrs., wow, talaga naman. Ang kasunod niyan, alam mo na.
1: Serbisyo.
0: Eh, lalo na kung nakaturbo ka pa. Tapos, minasahe mo si Mrs. gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Maganda ito ha, sa mga naghihilot. Oh, eh, yung naghihilot ng pilay, naghihelot ng mga pilay dyan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yan na ito, Santon Plus Herbal Oil. Maganda ito po pang massage natin ha. Pag masakit din yung ulo mo, massage mo yung ulo mo gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Mabibili po yan sa lahat po ng Yeswell Clinic at mga kapartner natin ng mga butika. 10:04 na umaga, magbabalik pa ang programa. Serbisyong Katropa, huwag po kayong alis.
1: Serbisyong Katropa.
2: XFM.
3: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili
2: butika.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
12: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
15: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister the Pain, isa lang, tanggal agad.
16: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
17: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
18: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check. Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
19: Ice yan!
18: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
20: Santon Plus Herbal Oil.
22: Isang pahid lang sa pusod.
20: Desminoria.
22: No more.
20: Santon Plus Herbal Oil.
12: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
16: Supple Plus Gold.
23: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na-share ng kaibigan ko na uminom siya ng Santon Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya din sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santon Plus Gold.
16: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
24: XFM.
1: Serbisyong Katropa.
0: Balik tayo! 10 minuto makalipas sa alas 6 ng umaga. At tawagan mo si Sir Ray. Mukhang may mananawagan doon. Oh, makikisoyo lang, sir, ha? Si Sir Ray El Garan. May panawagan daw. Sa magbigay sana na. Sige. Kung nandyan, interview na lang natin. Kung pupwending nandyan. Good morning muna sa Puerto Princesa Water District, ha. Dahil lang Sir GB, sinisend ko pa yung ano ni Sir Ruel, eh. Ayaw pa mag-send. Dahil lang, ha. Merong ano si Sir Ruel Carrion, eh. Yung tubig daw dyan sa may Westcom Road, San Miguel, ay medyo hindi maganda yung ano, yung parang may dumi. Ayan, oh. So, sinisend ko pa sa iyo, Sir JB, para kung ano ang pwede natin gawin dyan. Ah, ito, panawagan lang pala. Ayan, ito, sige. Sir Ray, may makausap pa tayo dyan. Oh, sa, ito yung may, ano, yung may panawagan dito, eh. Na-disgrasya, hingi ng tulong. Grabe, yung paa niya, ano, ito na lang, number. Ito, may number dito. Sandali, ha. Ayan. Pakitawagan mo na itong ano ni Sir Ray. Ayan, sir. Pakitawagan mo na yan. Diyan sa, ano, sa GC ng servisyo ko, tropa. Yung number na binigay ni Sir Ray. Hingin ang tulong, no? Sir Joey, na ano ko na ha? Nasend ko na kay Sir JB Wanich. Baka pinapanood niya pala ngayon. Baka makahingi tayo ng reaction sa kanya tungkol doon sa pinaabot mong problema sa dyan sa may Westcom Road.
2: Sir Bishop Katropa!
0: Hintay lang natin tong ano, yung hingi ng yan, sir. Request ni Sir Ray El Garan. Siyempre, talaga naman tayo, pag nag-request yan si Sir Ray El Garan, talagang batik yan, sir. Batik yan, Sir Ray. Walang problema yan. Ikaw pa? Nanginginig pa?
2: Servisyo Katropa!
0: May hingi tayo ng na disgrasya ito. Grabe yung aliwang paa. Dako. Paano nangyari dito sa disgrasya na to? Bakit malala yung tama ng kaliwang paa niya? Nandiyan na, sir? Tawagan lang natin, ha? Sir JB. Tawagan lang natin yung mananawagan. Baka meron nung... Nandiyan na. Okay, magandang umaga po. Welcome po sa programa Servisyo Katropa. Si Katropang Mike Escote po ito sa XFM Palawan. Hello, Sir Arj. Sir Argel, si Dotes po ito.
4: Bakit po?
0: Sir Argel. Pakikausap po muna.
2: Sir Bisho Katropa.
0: Sabi muna, Sir Ken. Akala ko ayos na eh. Ano ba tayo kung bakit eh?
2: Sir Bisho Katropa.
0: Ano yung muna? Ayan na. Mga hindi na brief ni Rhea. O baka nabigla. Ayan, ha? Alas 10:14 na po, mga katropa.
2: Servisyo Katropa!
0: Pwede kayo ngayon, ito yung programa na ito. Ito yung pwede kayo magpabot ng mga hinaing ninyo, mga problema ninyo. Ayan, ha? Meron pa tayong tinutulungan yung si Ma'am Jamima Asilo, yung kanyang nanay. Ay nangangailangan po ng dugo. Type A plus, A positive, ha? Nasa Adventist Hospital, si Nanay Marieta Acelo. Pwede po kayong pumunta po doon sa Adventist Hospital. Hanapin nyo lang siya, mag-donate po kayo ng dugo. At pwede rin po kayo mag-donate ng financial sa 0997-9826-6994. Yan po ang kanyang GCash number. Ang pangalan ay Jamima Acelo Gonzaga. Operahan po kasi yung kanyang nanay, si Nanay Marieta Asilo. Kahapon kasi naghahanap sila ng 50,000 yung down payment sa Adventist Hospital. 15,000 pala yung nahanap. Baka po pwede pong mabigyan din po natin kahit yung sobra-sobra lang po sa ating yung kakayahan natin.
2: Servisyo.
0: May mga extra money po tayo. Pwede po nating ano, ha?
2: Servisyo Katropa.
0: Okay na, Sir Kent? Marami talagang nangangailangan ng mga pang-hospital bill, pang-ano. Okay na? Ha? Negative?
2: Sir,
0: negative man, Sir Ray.
2: Tropa!
0: Ayaw daw, ayaw? Ha? Hindi daw, Sir Ray. Sir Ray, ayaw daw, Sir Ray. Kala ko mananawagan, Sir Ray. Hindi daw, Sir Ray. Okay, 16 na minuto makalipas sa alas 10 ng umaga. Punta tayo doon sa ano, sa pang-ilan na ba tayo? Pangatlo. Yan nga ito si kay Ma'am Jen Len. Yan. Pakitawagan mo si Ma'am Jen Len, ha? Nag-message siya sa atin. Hi po, pwede po bang humingi ng tulong? Kasi po yung kasama ko po umuwi. Sumakay po siya ng van from Puerto Princesa to Nara. Naiwan po yung bag niya. Tapos di rin niya po alam kung anong name ng van ang sinakyan niya. Nako. Di po namin alam kung sino po tatawagan namin. Nag-text na din po kami sa terminal ng Erawan. Kaso di pa po sila nagre-reply. Nangyari po ito Lunes, August 24. Umalis po siya ng Puerto pasado alas 9. Nakarating po siya dito sa Nara sa Takras alas 12 na po. 12 noon. So yung bag daw po, yung bag. Oh, nawawala yung bag. Mukhang mahalaga yung gamit ng bag.
3: Servisyong Katropa.
0: Pakita mo yung bag engineer. Oh, yung nasend ko ba sa'yo yung bag? Oh, andali lang ha. Nasend ko ba doon yung bag? Wala ata. Hindi ko ata nasend ha. Andali. Ayun, ito. Send ko sa'yo. Eh, importante kung importante yung laman ng bag. Nako. Labing pitong minuto makalipas po ang alas 6 ng umaga. Ayun, yan yung bag. Oh. Pakitawagan mo si Ma'am Jen Len. Ha? Kung naiwan po itong bag sa van, mga van driver, baka yung bag na yan noong August 24 ay alas 9 na umaga sumakay dyan sa Erawan papunta ng Takras. Ng Takras and Sanara. Hindi po alam kung anong klaseng van, anong pangalan ng van. Oh, naiwan po ito. Naiwan.
3: Servisyo Katropa.
0: Pero pagkakalam ko yan, di ba pag may naiwan doon sa shuttle van, meron yan silang, meron yan silang drop area kung saan nila. Either sa opisina nila or dyan sa Erawan. O mismo dyan sa Erawan. Alam ko, meron dyan eh.
3: Servisyo Katropa.
0: Nabanggit sa kanya ng Brad dati sa Roans eh. Sa mga Brad natin dyan sa terminal na, brother, merong mga naiiwan dito.
3: Servisyong
0: Katropa. Mayroon pang ukulele, oh. Pero yung bag lang yung naiwan. Yung ukulele, hindi naman. Baka saan mo binili yan, sir? Sa Cebu? Maganda yung mga ukulele sa Cebu, eh.
3: Servisyong
0: Katropa. Doon sa Lapu-Lapu Shrine. So yan po ha, baka nakita niya po yung bag na yan. O, panawagan po, panawagan. Ni Ma'am, yung kanyang pangalan sa Facebook ay Jen Len eh. Kaya kinokontak sana natin. Dati ba kontak? Medyo mahirap yung signal doon sa Takras. O, yan po sa Takras, Nara. Sa Nara, Palawan po. Mga shuttle van, baka nakita nyo ito. Mahalaga po yung mga ano na yan, mga nakalagay dyan. Ha? Makikisuyo po. Makikisuyo na lang. Kung dapat wala ding ano eh. Yung pangalan kasi, yung buong pangalan, hindi niya rin na ibigay. At kaya nga kinukontak sana natin siya. Jen Len lang yung pangalan sa Facebook eh. Di bale.
3: Servisyong Katropa.
0: Makikisuyo na sa mga shuttle van. Punta naman tayo dito. Nawawala pa rin ito. Yung kay Sir, pakitawagan mo si Sir Joe Rosales Samson. Yung driver's license naman niya. Yung nawawala.
3: Servisyong Katropa.
0: Nakapangalan daw yan kay Joanna Ramirez ng Barangay Iwahig. Importante pa naman itong driver's license. Napaka-importante niyan. Dahil September 1, nako naman yung mga taga-LTO, manghuhuli na ng mga improvised plates. Siyempre, ang hingin mo sa'yo, meron ka bang driver's license? Bago makabarte sa plate number, ito na, si Ma'am Jen Len nandyan.
3: Servisyong Katropa.
0: Si Ma'am Jen Len, balikan natin si Ma'am Jen Len. Contact na natin yung tungkol sa bag. Sagol-sagol na tayo ha. Sige lang kasi, yung signal kasi, yung problema natin eh. Dito na, balikan natin si Ma'am Jen Len. Ma'am Jen Len, good morning po.
5: Good morning po.
0: O, live tayo sa programa Servisyong Katropa sa XFM Palawan. Si Katropang Mike Scotty po ito. Opo. Ma'am, nag-message kayo sa amin yung bag na wawala daw. Nakuha nyo na ba? Hello, ma'am? Ma'am, dadidinig nyo po ako?
5: Opo.
0: Opo, oo. Yung nag-message kayo sa page namin, yung bag na may kulay itim, na may gray, naiwan sa van, nakuha nyo na po ba? Wala pa?
5: Wala pa po.
0: Wala pa, oo. Kaninong bag ito, ma'am?
5: Sa akin po.
0: Ay, sa'yo po. Pwedeng malaman po yung totoong pangalan ninyo para just in case na may identification doon sa bag, eh maano kayo, malaman. Ano pong totoong pangalan nyo? Ma'am Jen?
6: Jen Lynn Sumaraga po.
0: Ayun, si Ma'am Jen Lynn Sumaraga. Wala ho bang ID doon sa bag?
6: Wala po.
0: Oh, ano po yung laman ng mga bag, ma'am?
6: Mga damit po.
0: Pero mahalaga po sa inyo yun, siyempre, di ba? So, hindi nyo po natandaan kung ano po yung sinakyan ninyo?
6: Nag-abang po ako dun sa Irawan. Tapos, yung ba na sinakyan ko papuntang Quezon?
0: Mm-hmm. Ah, papuntang Quezon?
6: Apo.
0: Mm-hmm. So, kasi...
6: Nagbaba po dito sa ano, sa Nara, Taklas, sa ECT po.
0: Sa may Adventist School, di ba? Adventist ba yan? School yan, di ba?
6: Apo.
0: Oo, yan. Oo. So... So, diyan pagbaba mo diyan sa may Adventist school. Ano man anong buong pangalan ng Adventist school na 'yan?
6: ECP po.
0: ECP.
6: Opo, sa Nara, Tacras.
0: Oh, Adventist Academy, tama ba?
6: Opo. Adventist College.
0: 'Yon, Adventist College Palawan, no, diyan oh, sa may Tacras. Oh, 'yan. So, hindi nyo na pansin na yung bag ninyo ay hindi na ibaba?
6: Wala. Nalimutan ko po kasi na mayroon pala akong bag na dala.
0: Oh, okay. Saan po ba banda nakalagay yung bag ninyo?
6: Sa likod po.
0: Sa likod. So, yung nadala nyo, yung malita lang, yung malita nyo lang?
6: Opo.
0: Oh, saan po ba kayo galing? Galing ba kayo ng Maynila?
6: Galing po ng Rojas.
0: Ah, galing ng Rojas. So, pag galing ng Rojas, sumakay kayo ng, bumaba kayo dyan sa Erawan, sumakay na naman kayo ng yung shuttle van na papuntang Quezon.
6: Apo.
0: Ayun, okay. So, hanggang ngayon, wala pa rin pong, nag-text yung Erawan?
6: Wala pa rin po eh.
0: Wala pa, okay. Sige po ma'am, pwede po kayong, manawagan po kayo ma'am, sa mga nakakita, sa mga taga-shuttle van, baka sakali.
6: Mag-ano lang po ako ng mga number po.
0: Ah, sige po. Sige ma'am. Ano po yung number na pwedeng kontakin?
6: Wala nga po ako na. Hindi ko nga po napicturan.
0: Ah, yung number ng ano, ng shuttle van?
6: Opo.
0: Hindi nyo napicturan? Oo. Hindi nyo rin alam yung pangalan, di ba? Sabi nyo?
6: Hindi rin po.
0: Oh, just in case na ano po, isauli yung bag ninyo, saan po ibababa? Diyan lang saan ba? Sa may Adventist College?
6: Opo, dito lang po sa may gate po. May guard naman po dito, may guard house.
0: Ah, diyan ho kayo nag-aaral ngayon?
6: Opo.
0: Oh, okay. Pero taga diyan ho kayo sa Tacras o taga Rojas kayo?
6: Taga Rojas po, dito ako nag-aaral sa Nara, Tacras.
0: Yun, okay. So, dyan na lang ibaba sa eskwelahan. So, naka-dorm naman po kayo dyan, di ba?
6: Opo.
0: Yan, okay. Sige po. Ma'am Jen Lynn Sumaraga, maraming salamat po. Sige po, at ulit-ulitin po namin ito para po yung shuttle van na taga Quezon, ay baka po, ayan, na doon po sa shuttle nila, okay, sa terminal nila, maisa ulit po dyan sa inyo.
6: Sige po, thank you po.
0: Thank you po, Ma'am Jen Lynn Sumaraga.
7: Serbisyo Katropa.
0: Sa shuttle van ha, biyaheng Quezon pala. Yung bag ni Ma'am Jen. Oo, baka po pwede pong maibaba doon sa may Tacras sa Adventist College. Tagaruhas pala ito si Ma'am Jen. Doon lang siya mag-aaral. Tatanungin ko sana kasi kung taga-Tacras siya. May mga kakilala tayo doon sa Tacras eh. So, naka-dorm lang pala siya doon ha. Yung mga taga-Quezon, malakas tayo dyan sa Quezon. Baka meron yung bag na yan. Oh, yan kulay itim na may gray. Eh. Ako, mga damit niya yan eh. Baka kulang na yung damit ni ma'am. Estudyante pa naman pala ito doon.
7: Serbisyo Katropa. So,
0: pakiano nyo na lang, pakidaan nyo na lang. Quezon talaga sa sasakyan noon kasi yung mga taga-Nara na shuttle, dyan lang sa pinakabayan ng Nara, sa terminal. Ito kasi, doon pa sa unahan. Tacras, tapos sumunod niyan, yung Isumbo na. Ayan pa, bago mag-Isumbo, yung cruising. Nakalimutan ko tuloy. Nasa dulo na nandila ko eh. Doon kami kumain minsan eh.
7: Service.
0: Oh, ito, Quezon. So, Tacras, ano, abu-abu, yun, abu-abu. Pagtapos ng takras, yan, abu-abu na yan eh. Sa kanto, tapos yung kaliwa, Espanyola, yung kanan ay papunta ng Quezon. So mga shata sa Quezon na, pakibali, ano nyo naman, pakibaba nyo naman dyan.
8: Servicio
0: 10:27 ng umaga mga katropa, parang masarap magkape ngayon, malamig-lamig ah. Malamig-lamig dito sa makulimlim-kulimlim eh. O, mag-Santon Pasko pimix nga muna ako. Hindi ba ako nakakapagkape ha? Ha, mga katropa, puro natural sa mga mahilig magkape dyan. Hindi ka magpapalpitate yan. Ha, pagka itong Santon Pasko pimix ang ininom ninyo. Saglit po lamang, hihigop lang ako niyan ng Santon Pasko pimix. Magbabalik kami kagad.
8: Servisyong katropa. Servisyong katropa.
24: XFM.
9: XFM.
10: FM.
11: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
19: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
25: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
26: Vision X Plus Softgel Capsule.
25: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
26: Vision X Plus Softgel Capsule.
25: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
27: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
28: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
29: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
28: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
30: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
28: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
31: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
32: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
28: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mga butika.
8: Sister Pay.
33: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
34: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
28: Mabibili sa mga butika.
1: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
9: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santone Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santone Coffee Mix.
10: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: XFM.
13: XFM.
14: FM.
4: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
1: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
18: Vision X Plus! Softgel Capsule!
20: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
18: Vision X Plus! Softgel Capsule!
20: Vision X Plus! Softgel Capsule!
17: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
21: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
31: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
34: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sansone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
10: Sansone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Sister Pain.
23: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
22: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
3: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santong Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santong Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santong Gold Coffee na.
2: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nag-gapay ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Pabibili sa mga butika.
2: Santong Plus Gold.
6: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santong Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santong Plus Gold.
2: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: XFM.
11: XFM.

0: Balik po tayo sa ating programa 10:37 ng umaga. So, Master Kid, magkanta-kanta na tayo. Natagaw mo, kantahan sila, no? Wala, tinabigyan ng magandang boses eh. Pero Friday ngayon eh. Ah, may session yung Prince Bill Katagay mamaya. Sir Lance, mga paring Rolly, dyan lang tayo sa ano nyo kasi para si paring Nar ay medyo ma-relax-relax dyan ha. Friday naman eh. Pero pong mananawagan si Ma'am Diane Rentuhan, si Sedu Tess, nasa kabilang linya. Ma'am Diane, good morning po. Live tayo sa program Servisyon Katropa. Si Katropang Mike Scotty po ito sa XFM Palawan.
1: Good morning po.
0: Opo, mananawagan. Yes po. Opo, mananawagan po kayo na paano po itong mister ninyo?
1: Na-aksidente po.
0: Sige po, go ahead po. Pakikwento po, paano pong aksidente nangyari sa kanya?
1: Pauwi po siya ng Rio Tuba po.
0: Pauwi ng Rio Tuba, kailan po nangyari?
1: Noong August 16 po.
0: August 16. Ano po siya, nakamotorsiklo o ano?
1: Nakamotor po.
0: Nakamotor, saan po siya galing?
1: Galing po ng Espanyola po.
0: Galing ng Espanyola, tapos sa saan po siya banda ng disgrasya?
1: Sa Espanyola din po, sakop po ng Espanyola.
0: Sakop pa ng Espanyola. Ano po, may kabungguan o self-crush?
1: Self-crush po.
0: Nag-self-crush o sa ano po siya, nakainom ba o hindi?
1: Hindi po, sir.
0: Hindi. So anong nag-self-crush lang siya? Ano po sa paano po siya nag-self-crush? Saan po bumangga?
1: Sa ano po, poste po.
0: Sa poste. Naku. Ano po, ba gabi yun? Hindi niya napansin?
1: Ano po, may sinusundan po siya ang lockdown po.
0: Mm-hmm.
1: Tapos po, ginkat po yung daanan niya. Doon niya po, binunggo niya po sa poste.
0: Ayun, okay. Ang nakikita ko sa picture na sinend sa amin ni Ray Elgar, yung reporter namin, na una niyo nakausap ay sa may kaliwang paa, no? Yung kaliwang paa yung damage niya?
1: Opo.
0: So, ano po ba yan? Nabali o ano pong ano kailangan gawin sa paa niya?
1: Nabali po, sir.
0: Naku, nabali pala. Oh. Saan po ngayon naka-confine yung asawa ninyo?
1: Sa Co-op Hospital po.
0: Sa Co-op Hospital, okay. So, nung August ano pa pala, no? 16, matagal-tagal na.
1: Opo.
0: Oh. Ano pong pangalan ni Mr. Ma'am?
1: Argel Sidotes po.
0: Argel?
1: Sidotes.
0: Opo, oo. Pero po, kumusta po yung kalagayan ni sir ngayon?
1: Okay na rin po. Yung hindi pa rin po siya at makalakad po.
0: Oh, pero na-operahan na po ba? Okay, kailangan operahan?
1: Na-operahan na po.
0: Na-operahan na. So, nadugtong na po yung ano, nabaling ano yan. Buto ba yung buto, no?
1: Antena po.
0: Antena. So, nadugtong na po?
1: Opo.
0: So, kung okay-okay na siya, pwede na kayong lumabas, hindi pa?
1: Hindi pa po. Kailangan pa po namin bayaran, sir. Yun po yung problema namin. Wala po kami tira.
0: Yun nga po. Pero po, ang advice na doktor, pwede na kayo makauwi kung may pambayad kayo.
1: Opo.
0: Okay. So, taga kayo po ay taga Batarasa, di ba?
1: Opo, sir.
0: Taga Batarasa. Nakapunta na po ba kayo sa, no, sa Yakap Center sa Capitol?
1: Opo, dito po kami ngayon, sir.
0: Diyan kayo ngayon sa Yakap Center. Opo. Oo. Magkano po inabot ng bill ninyo?
1: Ano po, 220 po.
0: 220. Bawas na po dyan yung ano niya. May SS ba siya? May PhilHealth? No?
1: Meron na po. Bawas na po.
0: May yung PhilHealth niya, okay. So, dyan po kayo ngayon sa Yakap Center. Hindi ko alam kung nandyan si ano eh. Nandyan si Joselito Isulat, yung kaibigan natin. Oo. Pakitanong mo na lang dyan kung nandyan si ano, si Joselito. Tapos, pagtapos dyan, DSWD po. Hindi pa kayo, nakapunta na po ba kayo? Wala pa.
1: Saan po?
0: DSWD. Sa DSWD, dito sa may old airport. Wala pa?
1: Wala pa po.
0: Yan, sige. Pagtapos nyo dyan, kay Tolfo, nakapunta na kayo? Wala pa rin?
1: Papunta na po.
0: Okay. So kay Tolfo. Tapos kay Congressman GCA, nagbibigay din sila ng tulong dito sa may Dagumboy. Diyan yung opisina niya. Oo. Opo, mag-ano din po kayo dyan, ha? Sa kay Congressman GCA at Ano rin po yan? Doon ba si Choy, yung kaibigan natin, si Ferds, nandun pa ba kayo, no? Kay Congressman Jesse A? Pagka subukan namin kontakin yung kaibigan natin doon para kayo ng tulong, no? So, yun po yung mga pwede natin puntahan. PCSO, punta rin po kayo ng PCSO, ha?
1: Apo.
0: Oo, para ma... Well, subukan natin kung pwede rin dito sa Pinoy Workers Party List dito sa may San Jose. Yan, ikutan din natin dyan. Oo. Oh, yan ha. Yan, papunta lang po kayo doon. Hanapin nyo lang si Ma'am Tampoy doon, si Ma'am Arian Tampoy sa Pinoy Workers. Baka makabigay din ng tulong.
1: Okay. Oh, alam, ano office?
0: Yung sa Pinoy Workers Party List, ma'am, alam nyo po yun? Sa may San Jose.
1: Opo.
0: Oo, pasyalan nyo din. Sabi mo kay Ma'am Arian, pinapunta ko na yung Kagawad Iskote dito, ha?
1: Opo.
0: Hanapin mo si Ma'am Arian doon. O, mabait yun. O, at baka mabigyan tayo ng tulong doon. Sige, ma'am. Pwede po kayong manawagan sa ating po mga kababayan. Baka meron po may mga sobra-sobra. Para po, baka makahingi po tayo ng tulong po. Go ahead po, ma'am. Manawagan po kayo sa ating mga tagapakinig po.
1: Sige po. Nanawagan po ako. Humihingi po ko ng tulong para po sa financial po namin sa hospital po. Para mabuwasan lang po yung billing namin. Kahit ilan lang po sana yung maibigay sa amin. Malaki tulong na po yun sa amin. Sana po may maawa sa kanilang po kami.
0: Sagad na rin talaga, ma'am, no? Sagad na kayo.
1: Apo.
0: Ano, may GCash number po ba kayo, ma'am? Pwede niyo po bang banggitin?
1: Apo, may GCash po.
0: Pakibanggit niyo po yung GCash number niyo po.
1: Okay. Apo, ito po yung GCash number namin. 0919-5918-986. 0919-591-8986.
0: Yan. Engineer, paki-flash mo yung GCash number sa screen natin para maulit-ulit natin. Oo. Ma'am, pagka meron pong tatawag, tapos magbibigay kunwari ng tulong, hihingi yung OTP, huwag nyo pong ibibigay ang OTP nyo, ha? Marami pong manluloko kasi ngayon.
1: Apo, sir.
0: Oo, yun. Kasi baka sabihin, magbigay kami ng tulong, pero hihingi namin yung OTP ng GCash ninyo, huwag nyo pong ibibigay. Manluloko po yung ganun.
1: Apo.
0: Oo. Kung diyan kayo sa ano, ma'am, bukas ba yung yakap center natin sa Capitol ngayon? Nandiyan kayo, di ba?
1: Apo,
0: dito sa center, apo. Subukan nung hanapin si Joselito Isulat. Itanong mo nga daw diyan kung nandiyan si Joselito Isulat. Kaibigan natin 'yon, eh. Oo.
1: Sige po.
0: Oo. Sige po, ma'am, from time to time din po, kung ano po, okay lang ho ba, i-post namin itong yung picture ng mister ninyo sa Facebook namin? Para, hello, ma'am? Ay, nawala na.
2: Bisyo Katropa!
0: Okay, okay na, nakapost na nga eh. Kaya okay na yan.
2: Bisyo Katropa!
0: Diba sabi ni Ma'am Bim eh, ano ka ba, agawad ba eh? Naka-on-air na nga, nakapost na nga eh. Hello, ma'am.
1: Apo.
0: Sige po, ma'am. I-ano na rin po namin ito. Ulit-ulitin po namin yung GCash number ninyo. Para po, tsaka nakikinig din po. Baka, sa mayor's office ba doon sa kay mayor iba, nakahingi na rin kayo ng tulong?
1: Wala pa po.
0: Wala pa. Oo. Pwede rin po kayong manawagan kay mayor. Mabait mo yung mayor nyo doon eh. Go ahead po, pwede kayong manawagan.
1: Sige po.
0: Sige po, manawagan po kayo kay mayor. Go ahead po.
1: Apo.
0: Oh. Salita po kayo, ma'am. Makaano niyo po? Manawagan po kay Mayor Iba po.
1: Sige po.
0: Manawagan
1: po ko kay Mayor Iba po na matulungan po kami po sa financial po namin sa hospital. Na sana po makalabas po kami. Kailangan po talaga namin mabayaran lalo na po yung doctor's fee. Walang-wala po talaga kami ngayon.
0: Magkano po yung doctor's fee, ma'am?
1: Nasa 125 po.
0: 125. Hindi pa po pwedeng yung kausapin na lang na Promissory note, may ano mo na, may titulo, kaya ORCR ng nasasakyan?
1: Wala ka po, hindi ko pa po nakausap, sir.
0: Pero meron kayong pwedeng ano, ORCR or title?
1: Meron po.
0: Ayun, oh, baka po pwede nating anuhin, kausapin. Oh, payag po yan, kasi po yung ORCR ng motor ko nandyan pa din sa co-op ngayon. Oh, nandyan pa rin eh. So, tanggap yan sila ng ORCR. O kaya naman ang titulo pagka may ano pa talaga, promissory note lang tayo, ha?
1: Apo.
0: Sige, ma'am. Sige, ma'am. Ngayon, gawin muna natin yan dyan sa Yakap Center, sa DSWD, kay Sir Tatulpo, kay Congressman GCA, pati doon sa Pinoy Workers, ma'am, ha?
1: Apo.
0: Sige po. Ingat po kayo, ma'am. Dayan, pagaling po si mister.
1: Apo, maraming salamat po.
0: Sige po.
2: Serbisyo Katropa.
0: Mga kababayan natin sa Rio Tuba, sa Batarasa, malakas tayo na papakinggan doon eh. So, pag meron po kayong sobra-sobra dyan, 0991-591-8986, yung GCash number ni Ma'am Diane Sidutes, para po makalabas na po sila. 200,000 yung bill nila, 125,000 para doon sa doctor's fee. Talaga din, mga kababayan natin, nangailangan ng tulong. May programa si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya kahit sa private hospital daw pwede nang magpagamot yung mga mahihirap. Yung, di ba, nagpirmahan sila ng memorandum of agreement with St. Luke's. Tama ba yun? St. Luke's Hospital. Private hospital. Sana makarating dito yan, Pangulong Bongbong Marcos, sa lalawigan ng Palawan.
2: Serbisyo Katropa.
0: Yung pinapanawagan talaga natin sana, baka po pwede naman, yung regional hospital natin. Yung meron ng ginawang regional hospital dyan si Kung Hill, across the dito sa Puerto Princesa, baka madagdagan pa ng pondo yan para ma-operational. May building na eh. Oo, wala lang siyempre yung gamit, tsaka yung mga tao. So sana ma-operational, ha?
2: Servisyo Katropa!
0: Para pag public hospital kasi, medyo magaan-gaan. Walang less yung bayad, tapos may malasakit center pa. Pagka sa private kasi, wala pang private na malasakit center dito eh. Yung private hospital natin, wala pang ano ng malasakit center.
2: Servisyo Katropa!
0: Ay, talaga naman, kung meron lang... Kung meron lang akong milyones, lahat ng hihingi ng tulong dito, abutan na kaagad natin eh. Bigyan mo nga ako, Lord, maraming pera. Oo, at panalunin mo ako sa loto. Sabi ni Lord, hindi ka naman nagtataya sa loto, paano kita panalunin?
2: Sir,
0: iho ka naman oh. Sa scatter na lang, Lord, talo ko kagabi. Kapita lang naman. Hindi, kung ano ba, pinapagaan lang natin yung moments, no? Pero masakit sa kalooban din natin na yung madami tayo nanghihingi ng tulong ng mga kababayan, gusto natin agad-agad sana mabigyan, no? Sana merong Good Samaritan na bigyan nyo kami ng pondo sa radyo kasi wala rin kaming fund dyan eh. Talagang ano natin, may panawagan. Pero bigyan nyo sana kami ng pondo. Kung sino may Good Samaritan dyan, bigyan nyo kami ng pondo para pagka may hingi ng ganyan tulong, meron tayong maabot kahit na 2,000. Sana merong mag-sponsor dati dito sa ating servisyong katropa na ganyan. Pagayon, may outright na may ano, no? Sino yung Good Samaritan dyan? O pwede, para pag may mahingi tayo ng tulong. Yun ang sana, baka meron sanang dumating na panahon na gano'n.
2: Servisyo!
0: Ako, nadudurog yung puso ko. Naranasan natin yan eh. Danas natin yung maganyang ano, kaya durog na durog yung puso natin pagdating sa mga ganyan.
2: Servisyo! Katropa!
0: Kaya nga, during the time nung pangulo tayo ng isang homeowners association, meron tayong

0: ng enhanced satellite clinic, yung mga yung ating medical complex, prevention muna kasi mas maganda na rin talaga yung prevention. Huwag mo lang paratingin sa ospital kasi pag nasa ospital, ang laking problema.
1: Sir Bish.
0: Kung magagawa natin na ma-prevent silang mapunta sa ospital, mas maganda.
1: Sir Bisho.
0: At na-appreciate ko doon si Mayor Lucelo Beron sa ganong kanyang programa.
1: Sir Bisho, katropa!
0: Sabi ng asawa ko, kakain ka ba dito sa bahay?
2: Yes po, siyempre.
0: Say, uwi na ako.

Sir Joey, tinatanong Sir GB1 at Sandaw Banda sa Westcom, ha? Yung sabi mong tubig na hindi malinis, dumudulo sa gripo. Mga katropa, wala tayong oras at panahon. Sa ngala po ng katropa, ang Ken Vincent Dancer sa bahaging teknikal. Ako po ang inyong lingkod, katropang Mike Escote, na lagi pong nagsasabi ang paglilingkod sa bayan ay paglilingkod po sa puong may kapal. Ramdam kita! Happy weekend! Long weekend tayo, long weekend. Ingat po kayo, ingat po kayo, ingat, ingat, ingat, ingat, ingat, ingat.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM. Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
5: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
11: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
14: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahal ka paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santone Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
17: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Santone Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
18: Santone Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
18: sa sakit ng katawan.
20: Santone Plus Herbal Oil.
21: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits.
6: Premium D3 Coffee Mix.
22: Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
20: XFM.
22: Setting time, mga katropa. Ganap na po nga 3 minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali.
23: Sentro, programang sisentro sa mga napapanahong usapin. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.

0: Isang magandang patanghali na po. Ano ba yan? Teka lang. Patanghali na ng Biyernes. Mga kababayan, mga katropa. Opo, patanghali na naman. Doon sa mga empleyado ng gobyerno. Hindi po kasama sa mga tawag nga mga first responder. Ayan. Nakarelax sila ngayon. Long weekend. From Friday to Monday. Apat na araw. Parang isang linggo trabaho nila yun ah. Ngayon wala silang pasok. Bukas walang pasok. Linggo walang pasok. Lunes wala rin pasok. O diba? Relax na relax sila mga kabayan, mga tropa. Ha? Pero sa mga ordinaryong manggagawang palawenyo, mga kabayan, mga tropa, isa pong magandang tanghali na sa inyo, ha? Sa buong lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Trabaho lang, sabi nga, oh, fairness na rin. Isang araw pa. Laban lang. Diba, mga sir, mga ma'am. Welcome, welcome, welcome sa ating pong palatuntunang Centro. Ngayon nga pong huling Biyernes. Sa buwan ng Agosto. Ngayon po, pecha 28 na. Taong 2026. Mga kabayan, mga katropa, pansamantala. Palit lang ng house. Lali lang tayo sa kay katropang Mike Escote. Sa kanya ito eh. Ang programang Centro. Si katropang Gerald yung nasa servisyo. Pero next week, back to normal na tayo. Mga katropa, ako naman ang inyo po makakasama bago kayong mananghalian. Bakit parang puyat na si katropang Bem? Ano pinag-iisipan mo dyan? Nananghalian ba o hindi? gusto mo na mag ano? Saan ka ba? Norte o South? Norte ka ba o South? Ah, Norte? Ha? Ah? Wala pa masay? wala na raw, ubus na. Ay, pero, wala na. Problema si katropang Bem dito, ha? Dapat pala kanya na sa programa ni katropang ano, Mike, na nawagan ka. Ay, nako naman, oo, ha? Ayan, oo. Biyernes na, sabi nga. Medyo light lang, mga kabayan, mga katropa, ha? At katropang Alison Salvatos po, nagmamagandang tanghali na po sa inyo, mga sir and mga moms. Mga mom. Sa mga opisina, tawag niya ma'am or sir. Magandang tanghali po sa inyong lahat, ha? Siyempre, nako, mga kabayan, mga katropa, ang ating pong palatuntunang Sancho. Handog po sa inyo ito ng Vision X Plus, ha? O lalo na sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan. Nakakaranas na po ng panlalabo ng paningin. Hindi porke na medyo ngayon ay steady ang inyo pong malinaw na paningin. Nakakaranas na ba kayo na bigla na lang manlalabo sa di nyo malaman dahilan? Naku, mga kabayan, mga katropa, singalis yan. May problema na, di ba? Para po maiwasan niya, mga kabayan, mga katropa, at maipanumbalik sa pagkakaroon po natin ng malinaw paningin, yung ating po mga mata, narito po ang makakaagapay natin, ha? Yan po yung ating Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule, meron po itong kakayahan na maipanumbalik nga po sa maayos sa paningin yung ating pong mga mata. Mga nalalabo na dyan. Nagkakaroon po yung mga, parang po yung mga pumipitik-pitik na ugat sa likod ng ating pong mga mata. Di ba naranasan nyo yan? Lalo na po sa ating mga katropa, ha? Nababad sa maghapon. Sa nakaharap sa mga monitor ng mga computer. Yun trabaho. Doon na talaga ang ano natin, di ba? Dapat dyan, mga kabayan, mga katropa, meron po kayong pang-alalay, ha? Ito po, ang Vision X Plus ay pwede po ninyong inumin. Mapangalagaan yung ating pong mata. Dahil meron sangkap itong lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Yan pong mga vitamin at mineral na yan ang kinakailangan ng ating pong mga mata araw-araw. Oo, para araw-araw din, nakamaintain na malinaw yung ating pong paningin, ha? Visionex Plus Soft Gel Capsule. Dumaan po yan sa pagsusuri ng FDA. Kaya makasisiguro po kayong ito ay safe at effective. Available po yan o mabibili na po ninyan sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Samantala, mga kababayan, mga katropa, oy, good morning muna doon sa ating pong mga kababayan, mga magsasaga, mga mangingisda sa buong lalawigan ng Palawan. Kamusta na po kayo? Katanggap na ba kayo ng mga ayuda mula sa ating gobyerno sa pamamagitan ng Department of Agriculture? Oo, nung pong nakaraang araw lang, doon po sa kapian sa SM with PIA, kung naging guest ng humarap sa ating pong mga local na mga mamamahayag dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ay yung pong Department of Agriculture. Particular po yung kanila pong program coordinating officer dito sa Palawan. Yung ating OIC Agriculture Program Coordinating Officer na si Ma'am Eleonor Lotibo. Dami niya pong presentang mga ano pala, no, mga programa para po tulong, pang-alalay sa ating pong mga magsasangka. Sama na po yung mga mangingisda. Yung pong presidential assistance for farmers and fisher folks and their families, o PAP. Papatuloy pala yun. Bago lang pala namin na naalala, ha? Na mabanggit ito ni Ma'am Eleanor, ha? Mamaya po sa kabuuan ng ating pong palatuntunan, ibabahagi ko lang po yung pong iba pang mga programa na kanya pong binanggit. Dami, ha? Mga kababayan, mga katropa. At ilan pang mga mga programa o prevention. Kasi nga, diba, daming hiling ng ating pong mga magsasaka o agriculture section, sector. Tulong pinansyal, lalo po parang mahala naman ang krudo. Alam niyo naman pong krudo, ginagamit din po sa pagsasaka sa mga makinarya, ang pangsaka, di ba? Sa mga mangingisda, doon sa kanilang mga pumpboat. Di ba? Mga kabayan, mga tropa. Meron lang kasing nabanggit doon si Ma'am Eleanor. Yung mga nabigan daw po, yung mga ito, ayuda, tulong mula sa ating gobyerno ay yung nandun. Yung nasa listahan ng tinatawag na RSBSA. Naku naman, oh. Ito na yung binabanggit talaga noon pa, ha? Well, eh, mamaya, oh, subukan natin. Ano pa yung itong mga patakara na ito, ha? Nais ating ibahagi para doon sa mga kababayan natin, mga magsasaka at mangingis na hindi pa aware, may mga ganito pala mga programa yung ating pong Department of Agriculture. Maaari kayo makipag-ugnayan sa mga local o sa mga, kung nasa mga munisipyo kayo, yung Municipal Agriculture Office. Pwede kayo magtanong dyan, ano ba yung mga programa ng DA natin na maaari makatulong sa inyo, ha? At dito rin po natin na pag-alaman, mga kabayan, mga katropa, na existing pa pala. O, yung pesting mango pulp weevil, natandaan nyo ba? O, yung pong kulay itim sa loob ng mga mangga natin. Particular naman ito sa may southern part ng ating pula lalawigan. Andyan pa pala. Bagamat, di ba, ilang taon na ito. Parang nasa kabilang istasyon pa ako. Pinag-uusapan na ito. Yung unang istasyon pa lang. Ang galingan natin, pinag-usapan na ito. Tagal-tagal na nun. Dekada na. Pero ganun pa rin daw po, mga kabayan, mga katropa, ang problema. Although, may mga ilan-ilan daw po medyo nakaka-recover na. Iba talaga, pinatay yung punong mangga. Apektado. Ngayon, mayroon po silang ginagawa raw po ngayong experiment dyan sa DA. Yan yung sa may Irawan. Punta ng Iwahig, di ba? Meron po tayong Department of Agriculture dyan. Dyan po yung kanila pong nursery at meron pong mga ginagawa raw po silang experiment. Para mapuksa na nga itong mango pulp weevil. Ito kasi, mga kabayan, mga katropa, dun sa mga hindi pa nakakaalam, di ba? Minsan, bumibili tayo ng hinog na mangga. O, siyempre, masarap na yan, eh, di ba? Pag hiwa natin, pagkakita natin sa loob, oy, bakit may itim? Niya na po yan. Yan yung peste na sumira o sa negosyo or mango. production dito sa lalawigan ng Palawan, especially sa southern part. Mga kababayan, mga katropa, may nakapasok na raw dyan sa bahaging norte. Yan po yung tinututukan din po nila ngayon, mga kababayan, mga katropa, parang wag na pa talagang kumalat pa doon sa dako pa ng norte ng ating pong lalawigan ng Palawan. After mo lang ng checkpoint sa Roas, di ba? Dito sa boundary ng Roas and Puerto, di ba may checkpoint dyan yung ano, DA? Nakakalusot pa rin, may nakalusot daw. Yung unang barangay daw dyan, yung barangay Tinitian, mukhang ilang mga puno na rin dyan ang apektado ng mango pulp weevil. Yun yung iniiwasan, kaya meron pong checkpoint dyan. Para hindi na makarating dyan sa bahaging norte. Ako yung bayan pa naman ang Dumaran, yung kanilang pinagdiriwan dyan, yung Manga Festival. Sana walang makalusot dyan. Kawawa naman yung ating pong mga magsasakaw, mga meron pong tanim na puno ng mangga, ha? At iba pa ang mga programa, mga kababayan, mga katropa, sa kabuuan yan. Mamaya, i-replay natin yung pong video, mga kababayan, mga katropa, para may bahagi din po sa inyo, ha? Especially, mga magsasaka at mga manging isda, ha? 15 minutos makalipas na po ang alas 11 ng patanghali. Mga sir, mga mama, yung pong nakatutok ngayon ng buong mundo doon sa nangyari sa bansang Nepal, ha? Magpapatuloy po yung search and retrieval operation, kung rescue operation. Marami po yung mga nabawi pa, buhay, mga naptabunan, ng flash flood na yan. Yung ang dami lumalabas ngayon sa social media kung ano po yung pinagmulan. Mga kabayan, maraming mga explanation yung pong siyensya. Yung pala sa taas niya, mayroong glacier. Tuktok nung bundok na pumapagitna sa dalawang bansa, itong China at itong Nepal. Yung Tibet, tinatawag na lugar na Tibet. Sa taas pala niya, mga kabayan, makatropa, mayroong pong parang kawa na puno ng tubig. Dumadaloy siya dahan-dahan. Opo, meron. Kaya nga po yung ilog ng yung ilog na nababanggit diyan. Merong tubig. Mula yan doon sa natutunaw na yelo sa taas, mga kababayan, makatropa, ilumindol doon. Nagkaroon po ng pagguho ng parte na glacier, kung tawagin, yung malalaking tipak ng yelo. Siya bumagsak doon sa, sabi, kawa-kawa ng tubig. Nasira yung pinakang ano niya. Dinadalo yung bunganga. Parang ano yan, yung dam na nasira, ganun. Mga kababayan, bumulwak ang pagkadami-daming tubig. Mga kababayan, mga katropa, pababa sa maraming bundok sa dinaanan. Hanggang makarating doon po sa Nepal. Actually, yun, no? Yan, yung area na yan, nakikita nyo sa video, yan pala yung immigration office ng China. Kung lilipat ka sa bansa nila, dadaan ka dyan. Siyempre, for documentation. Ganun din, kung galing kang China, papunta kang Nepal, dyan ka rin dadaan. Eh, yung area na yung mga katropa, doon sa gitna mismo yan. Yung ilog. Mga kabayan, mga katropa, kaya, yan o, pagsalpok ng tubig. Burado po lahat yan. Mga kabayan, mga katropa, na ngayon po, daan-daan na. Yung pong nare-recover na mga katawan. At marami pa yung nawawala. Missing. Kaya yung pong mga kalapit bansa doon, nagpadala na po ng mga rescuer para tumulong doon sa mga authority sa bansang Nepal. Mas ang tinamaan talaga yung Nepal eh, mga kababayan, mga katropa. Yung persa nung tubig na yan, wala ho nakapigil na kahit malaking istruktura, konkretong istruktura, wala ho talaga nakapigil. Ayan o, biruin mo. Ang laki niya, di ba? Kita mo yung mga tao, nagtatakbuhan ng mga time na yan kasi nag-alarma na eh. Nag-alarma na po yan, meron na pong warning. Pero sa bilis po ng pangyayari, mga kabayan, mga katropa, yung mga nandyan, inabutan po talaga yan sila ng rumaragasang tubig na may, na may putik. Yan o, yan o yung pagragasa o. Galing sa taas yan. Yung dumadaloy na yan na kulay gatas, yung tahimik, tubig na yan. Pero yung dumagdag po, kita nyo, kulay itim. Rumagasa pababa doon sa mga komunidad na yan. apektado yung pinakang yan, yung isang komunidad niyan sa bansang Nepal. Eh, isa po sa mga tourist attraction yung lugar na yan. Marami rin pong turista yung pong nawawala pa rin hanggang ngayon. Base doon sa inilabas na ulat ng mga authority sa bansang Nepal, mga sir, mga ma'am, ha? Diba, nakakapanghilakbot ko. Kita ko, kala nyo, no, napapanulag natin sa mga sinihan. Ganito, di ba, mga senaryo minsan? Pagdating sa mga force of nature, wala talaga makapigil, oh. Kahit yung malalaking estruktura, sa isang iglap, burado, natabunan, mga kabayan, mga katropa. So, yung pong ang buong mundo ngayon nakasentro dyan sa ano yan, sa pangyayari niya, mga kabayan, mga katropa. Marami pong aral yung pong iniwan yan, mga kabayan, mga katropa. Kaya doon sa ating pong mga kabayan, meron pong naiulat at isang Pilipino yung sinasabi na missing din dyan sa Nepal, ha? Sa inisal na ulat yan, mga kabayan, mga katropa, ha? Kaya sa ating pong mga kababayan, nako, panalangin, siyempre, yung kailangan ng ating pong kapwa-tao. Tao rin yan, yung mga nandiyan sa Nepal, mga tao po yan, ha? Yung humanitarian, no? Effort natin kung yung ating pong pamalali nagpabutan ng pakikiramay. Mga kabayan, mga katropa. Yung pong panalangin para doon sa mga pamilya, no, ng mga nawalan ng mga mahal sa buhay. Kaya sa ganung paraan lang po, mga kabayan, mga katropa, tayo po ay makadagdag ng kumaga pampapalakas ang loob. Yan ako, 21 minutos makalipas po ang alas 11 ng patanghali. Talagang palapit ang palapit. Ang mga lunch time. Yung iba ngayon nag-early lunch na, alas 11. Mga isan, marami na yan dyan, di ba? Sa ating po mga kababayan, mga katropang nananghalian na po sa mga oras na ito. Ayan ako, enjoy lang. Enjoy lang mga kababayan, mga katropa. Pero mas mainam po yan kung pasusundan po ninyo. After po ninyong kumain. After every meal. Mag Santon Gold Herbal Tea po kayo, mga sir, mga ma'am. Ha? Bukod sa tumutulong na po ito para mas matunaw ng mas mabilis yung ating pong pananghalian na kinain. Labi ba na ang ating pong Santon Gold Herbal Tea, malaking tulong din po. Para tanggalin yung pagkakaroon natin bloated na chan. Yung tinatawag na stomach discomfort. Mga kabayan, mga katropa. O yung mga medyo after ng kain, medyo sumasama yung pakiramdam. Bumibigat yung tiyan. Natural, busog. Pero iba yung sakit, yung kirot ba? Parang may kirot. Mga kabayan, mga katropa. Mas mainam na po, mga kabayan, mga katropa, na mag-Santon Gold Herbal Tea kayo. Ha? Ang ating pong Santon Gold Herbal Tea, mga kabayan, mga katropa, ay gawa rin po sa mga natural na sangkap. Nangungunahan po yan ng malunggay or malunggay, moringa. Meron din po yan turmeric. Meron din po yan cinnamon bark. At ang nagpapatamis sa ating pong Santon Gold Herbal Tea ay stevia. Opo, stevia, isang uri po ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na hindi nakaka-apekto sa ating blood sugar level sa katawan. Kaya doon sa ating pong mga kabayan, mga katropa, medyo napaparami yung kain ng kanin. White rice! Isa sa mga matataas na source ng sugar ang white rice. Kaya diba pag medyo nakikita ng ating pong mga naturopathy doctor, mga nagpapacheck up sila na sa kanila. Nako, ma'am, sir, medyo mataas yung blood sugar level ninyo, ha. Mag brown rice muna kayo. At tapos every meal inom kayo ng Santon Gold Herbal Tea. Ayan, ako sigurado, bababat magiging normal ang inyo po mga blood sugar level sa katawan, ha? Nakakatulong po para mabalanse yung blood sugar level natin sa ating katawan itong Santon Gold Herbal Tea, ha? Ako, mga kabayan, mga katropa, kaya doon sa mga nananghalian dyan, may oras pa. After nyo pong mananghalian, relax lang ng konti, punta kayo sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Dahil available po yan doon. Sabihin nyo lang ang Santon Gold Herbal Tea. Ayan po, ay pumasa rin po sa pagsusuri ng FDA. Kaya sigurado kang ito'y safe at effective, ha? Santon Gold Herbal Tea. 25 minutos makalipas po ang alas 11 ng batanghali. Tulad ng aking pong binabanggit, mga kabay, mga katropa kanina, yung pong mga programa ng Department of Agriculture, ha? Paparinig na po namin sa inyo yung pong mga binanggit ni Mama Eleanor Lotipo, ang ating pong OIC, Agriculture Program Coordinating Officer, dito sa Department of Agriculture Palawan Field Office. Mga kabay, mga tropa. So makinig kayo, mga magsasakat, mga mangingisda. Kami mga programang pasok para sa inyo. Yung mga hindi pa nakatatanggap ng mga ayuda, ha, mula sa gobyerno. Narito, mga kabay, mga tropa, ang bahagi po ng naging presentasyon po nga ng PIA, o kapian sa SM with PIA, with Department of Agriculture. Circle.
1: Magandang hapon po. Ma'am, pwede po tayong tumatang muna sa ating mga samahan. Magandang hapon po sa inyo lahat. No? Lalo na doon sa ating mga nakikinig dito sa ating programa. So, maraming salamat sa pag-invite ninyo sa Department of Agriculture. At sana ay after ng program na ito, ay meron kami na mga information na may i-share na yun sa lahat ng mga.
2: Hello, magandang hapon po at sana maging makabuluhalo po yung discussion natin ngayong hapon.
1: Ang nakapokus po ng ating ahensya ay upang matulungan, ma-uplift ang kabuhayan ng ating mga mamamayan sa buong bansa, ano po, at matulungan sila kung paano maging productive pa rin ang kanilang kabuhayan, at hindi lang sa information kundi pati sa pagtrabaho at paggawa at pagdagdag pa ng marami pang kabuhayan na magiging asahan nila na magiging productive ang kanilang mga pananim at sa pananim o magsasaka at mga Mr. Fox natin. So,
2: makaming naraglagang ang pinakain at nabanggit na rin ni Mami Mag-Eleanor para mapabuti yung kabuhayan ng ating mga magsasaka ng balay, magsasaka ng gulay, ating mangingisda. At hindi lang yun, tinutulungan din po natin sila para maging competitive po sila sa system ng agrikultura. Tinutulungan din po para hindi lang sila magtanim, matuto sila sa mag-value adding, mag-process ng mga sarili nilang produkto para mas dumagdag po yung kita nila.
1: Okay, so siguro ang Department of Agriculture kasi marami tayo mga programa na ipinakaloob natin sa ating mga farmer. Unang-una siguro isa-isahin po muna. No? Unang-una meron po tayong sarayse program. Yan ang pinaka-staple food kasi natin sa buong Pilipinas. So meron po kami sarayse program. Meron po kami mga na ipinamimigay lalo-lalo doon sa ating mga cluster farmers natin, no? Kasi may mga area tayo na yung mga cluster farmers, yun yung mga organized farmers natin sa bawat munisipyo. So, lahat ng mga qualified farmers na na-cluster natin, sila po yung binibigyan natin ng mga seeds, hybrid seeds at saka inbreed. So, ang inbreed po ay nanggagaling sa RCEP. So, yung field rice, sila po yung namamahagin po. Working yung hybrid po ay yung ating mga rice sa staff na naka-assign sa buong Palawan. No? Yan po ay yung mga rice areas po ng mga munisipyo. Then, meron po tayong mga, the first trapping ay sa buong lalawigan ng Palawan. And then, meron din po tayo mga binabahagi. Katapat mo ng hybrid seeds natin, meron din tayo pinamimigay sa kanila ng mga fertilizer in form ng granules. At ngayon, may kasama na yung organic mga liquid fertilizers. No? Ito yung mga maraming dito yung mga organic fertilizers. Then, mayroon din po tayong mga soil ameliorance. Yun yung nagko-condition din ng ating lupa para magpatam na natin ng palay. No? Second, mayroon din po tayong mga maraming po tayong mga registered beneficiaries na naka-ano sa ating rice program. Then, mayroon tayong ng lupa yung national urban agriculture program. So, ano naman yung national urban and peri-urban program? Ito po yung mga dito sa atin sa mga city, no? Yung mga urbanized areas na pwede ko ng Puerto Princesa. Medyo mahirap na kasing magtanim ng gulay sa mas malapad na area. Mas malawak na area. So, itong inyong papa to ay inaan natin sa mga area na medyo limited ang area para tamna ng gulay. Kung siguro mapapansin ninyo, may mga hydroponics tayo. Yan ang isa sa mga ano natin na yung doon sa lupap natin. No? Tinatangin na minsan sa iba't taas ng ano natin, mga bahay, sa mga areas, or sa mga maliliit na kagaya ng school. So, yun yung mga gardens na nilalagay doon sa mga school. Ito, in-organize natin yan para may mga tanim sila mga vegetable. At meron tayong lowland vegetable seeds na pinamimigay, organic fertilizer, ang continuous vertical farm. So, napaka-swerte nga ngayon na ating mga farmers, no? Napakarami na mga interventions na natatanggap nila mula sa Department of Agriculture. So, may community garden din po tayo, yung school garden, yung multi-trailer cultivator. Meron po tayo doon sa mga qualified mga farmer organization na nag-initiate. Then may solar greenhouse, may hydroponic system. So meron po tayong mga areas na pag may pamahagi sa kanila. Then meron din po tayo isa sa programa ng Department of Agriculture ay itong regulatory division. Baka gusto mo i-share mo yung kanila.
2: Actually, ito ako sa regulatory kasi medyo malawak-lawak siya. Pero parang wala na lang din po ata tayo dito binibigay ng mga intervention under ng regulatory division. Pero sila po ito, kasi yun nga, nabanggit ni ma'am, napakarami areas, napakarami program ng Department of Agriculture. Talag-talag sa hindi namin sila ma-detail ng maayos, pero nalagay naman namin yung mga summary dito. Ayun, itong sa regulatory, sila yung sa nag-a-assist po. Okay, sa mga compliance certifications, kunwari sa good agricultural program, sila yung nagbibigay ng certificate. Kapag organic yung mga farms, binibigyan nila ng certificate. Nandun yung tawag nito. Pag ano bang tawag to? Ayun, magsa-certify, magbabalaban. Ano bang tawag na term ng pagbabalaban? Survey, ayun. Under po yun na regulatory. Pero parang po wala naman kung like major na mga tawag nito, intervention under the regulatory. Pero more on doon sa survey lang, sa mga pagbabantay sa mga seeds, yan, pagbibigay ng mga certificates kapag ang inyong yung farmer organization ay nagpa-practice ng organic agriculture, yung mga ganito.
1: Ayan. Pinatikin po lang ni Miss Monica. Ako muna to, no? Doon sa surveillance and monitoring ng plant pests and animal pests. So, alam po natin dito sa Palawan, meron po tayong maraming problema po tayo sa ating mangga, di ba? Nalalaman niyo yung mangga pawpaw bear, nandito po yan sa Palawan, at nandito lang sa Palawan. At dapat hindi na lumabas na Palawan dahil pag naapektuhan ang buong ekonomiya ng Pilipinas, hindi lang Palawan, gusto ay makalabas pa dito sa Palawan. So, kaya yun po ay makakala ng iba ay nananahimik kami, hindi naman po kami nananahimik. Meron po tayong division ng church po dito sa monitoring and surveillance ng mga isip-special ito, no? At the same time, kung malalaman din po ninyo, meron din po tayo po ay napakaswerte ang Palawan na tayo ay isa sa free ng FMD free at so dahil po ito sa trabaho rin na ating regulatory surveillance po natin, regular po tayo nag-monitor po ng mga peste na ito na nandito sa Palawan. At napakaswerte po ng Palawan at sana po ay wala pang makapasok na peste dito sa Palawan dahil tayo po ay isa sa qualified na mag-support or mag-supply ng ating mga livestock doon sa ibang bansa. Hindi natiklabas ng ating mga livestock ang manggagaling nandito sa Palawan. Ibang probinsya po ay affected na rin ng ESF at saka ng foot and mouth disease. So, yan po ang magandang balita para sa atin. At sana naman po ay maamintin natin. At kaya nga po ang ating mga sa regulatory division ay mas magkasipus silang nagmo-monitor para dito na ang ating surveillance ng mga sa ating mga livestock. Meron po tayong mga napakarami po na entry points ng Palawan. Kaya napakahirap din na bantayan, no? Kasi lahat ng nakapag-ibot sa Palawan, pwede po asok yung mga... yun nga isa sa pinahinihi namin at tulong sa ating mga municipal government sa NGO na maging active sila sa pagmo-monitor. Hindi po kaya ng Department of Agriculture na ganunan ang trabaho na yan. Dahil ilan lang po ang ating mga empleyado ng Department of Agriculture. So, ang tulong po ng local government ay napakalaga. Meron po tayo ng dyan sa Inido, sa may Inido po tayo kasi ito po yung mga tinadaanan ng barko. Meron din po tayo sa Corol. At dito sa Puerto Princesa, meron po tayo sa airport at meron din po tayo sa pier. So, sana ay tulungan din po.
0: Bahagi lang po yun, ha, ng naging presentasyon ni Ma'am Leonor, Eleanor Lotibo, ha, ng DA Palawan. Kami, di ba? Oo, maikli pa yan. Meron pa yan. Ang mga naging katanungan po, mga kabayan, mga katropa, dito kay Ma'am Eleanor. Kamusta na? Yung pong mga nababanggit niya, no, pong mga problema, mga sir, mga ma'am. Sa mango pulp people, yung mga ayuda ng mga magsasaka, yung tinatawag na pump, iba pa, mga libreng binhi para sa mga magsasaka, libreng mga lambat sa mga mangingisda. Ito pa, dagdag pa natin mga kabayan, mga katropa, ha?
3: 26,325 pesos kits ang pinamimigay ng Department of Agriculture. Kasama na po dyan yung official box. So far po, gaano po karami sa Palawan ang dapat na tumanggap at gaano na po karami yung nakatanggap?
1: Yung papa ko, yung sabi ng Presidente Resonantan for Fisheries and Farmers and Fisheries, ito po ay nag-come up. Noong nagkaroon po tayo, kusina. No? Di ba nakalala niyo, kumasang trip yan, taas ang kusina natin. At muna-muna po ang naapektuhan ay itong mga farmers natin at yung mga mangingisda. O kaya nga nasama yung mga mangingisda. So, ito para tulong lang. Bakit yun? Magkano lang naman yun yung putang-tang-tang. Tulong lang po ito na maaksan yung paghihirap ng ating mga farmers at magsasaka. So, wala na ka pa.
4: Ayun nga pala.
2: Meron lang po kami data ngayon kung ilan yung nalang na-sharnas na na-identify kada munisipyo. Iisa-isa ito po ba, sir, kung kailangan lang. Pero hindi namin hawa kung ilan na po yung naibigay. Kasi, sir, actually, kapalit-palit yung number kada-araw. Kasi everyday po may pupunta sa OCCSA na galing ang ibang munisipyo pupunta na nag-claim sila. So hindi namin masyamantali talaga. Pabago-bago na, sir, yung number. Pero,
3: sa buong Palawan, magkano
2: po ang rice beneficiaries po natin ay sa buong Palawan po ito 27,989. Sa court naman ang beneficiaries natin 4,436. Ang mga fisher folk naman po ay 14,429. Ayun. Tapos may about food po na nakaalam sa munisipyo kung pagkano yung pera na nakalaan na doon sa kanila. Bali, sakto na talaga yung sir. So, kailangan, it's either maubos yun, nabibalik pa namin yung pera. Kaya, kapag ina-encourage namin, sir, na kapag nag-set kami ng schedule na magbibigay kami sa ganitong araw, na papuntahin lahat ng mga magsasaka, lalo-lalo na sir sa mga island municipalities kasi napakahirap puntahan. Nakaraan lang po kami po ay nasa Puyo. Namigay kami, pero hindi po lahat ng claim. Pero ang nangyayari, para lang maibigay po namin yun, in-invite na claim ng ating APCO, yung municipal level of interest na lang sir, sa Kuya, para kunin yung pera, para sila yung mag-facilitate, para maibigay po doon sa mga beneficiaries. At ngayon, yung mga malalaman lang po ng prinsipyo, tuloy-tuloy pa rin yung pag-claim nila ngayon sa opisina.
3: Para po sa mga hindi nakapag-claim, yung pumunta kayo sa mga munisipyo sa lalo sa mainland. Yun po nga ba kayo kami nakagayang sinyo na lagi po hindi na pumuntahan? Pero po bang beneficiary from kalayaan?
1: Wala po kami yung minyan na, hindi nakasali ang kalayaan. Ito, mahirap kasi, may ano kasi yung kalayaan dahil wala tayong ano yung RSPCA. Yun ang problema talaga, RSPCA minister doon. Dahil wala naman silang area na pwedeng i-register.
3: I mean, sa mga isla po, maraming mga isla doon sa Kalayaan, pag nasa island. Wala.
1: Pag-a-review lang po, ang talaga naman kailangan. Meron tayo 146 sa Fisher Poco. Wala nang farmer doon doon yung Fisher Poco. Na 146, pero nag-usap sa kami ni Mayor na kung paano mapasilitate dahil ay nagbagyo na ngayon. Hirap na rin po kami pumunta doon. So, nag-usap ako na lang ng TBO na kung paano niya paano ma-extend sa mga constituent ang mga Fisher Poco doon sa kagaya ngayon doon.
3: Pero sa Agutaya?
1: Tapos na po yung Agutaya. Inutahan namin.
3: Ano pa? Galingan
1: kami doon. Tatapos
3: na lang po. So, isa po na sa Palawan po, Kalayaan lang yung wala.
1: Wala. Oo, Kalayaan lang ang wala.
3: Yung po na po kanina na nabanggitin nyo kasama doon yung Puerto Princesa?
1: Sama po. Sama lang.
0: So, yun. Sa mga beneficiaryo, oo, mga mangingisda, magsasaka, Kalayaan lang wala. Walang naitala na legit na nakatala sa RSBSA, hindi lang po madirekta. Mga kabayan, mga katropa, so walang matatanggap na benepisyo yung ating pong mga kababayan, mga katropang mga mangingisda sa bayan ng Kalayaan. Bago pa lang, nagkikipag-coordinate. para ba ma-facilitate, ma-parehistro sa RSBSA yung mga pong mga kababayan natin na mga mangingisda doon po sa bayan ng Kalayaan. Magsasaka, siyempre, meron. Doon yung mga tinatawag nga mga hydroponic, ayan. Mga backyard gardening, gulayang bayan na proyekto rin po o programa rin ng ating Department of Agriculture na itinatap nila sa mga municipal agricultural office para doon sa pagpapacilitate, pagmomonitor ng gulayang bayan. Ano po, o, di ba? Yun ang isa sa munisipyo dito sa Lalawigan ng Palawan. Ang nag-iisang munisipyo ang wala pong beneficiaryo para sa mga ayuda ng gobyerno para sa magsasaka at mangingisda, ang bayan ng Kalayaan. Cagayan Silio meron, kaya lang hirap po sila sa travel. Pero sabi nga ni Ma'am Eleanor, pupuntahan naman din nila yan. Ha? Ang tanong, wasa available lang. Meron ng available na masasakyan. Medyo malayo rin po kasi ang Cagayan Silio. Pero yung Kalayaan talaga, wala. Oo. Sila na mismo nagsabi, walang membro, walang registered na fisher folks or kaya ay farmers association ang bayan ng Kalayaan. Yun, nandito naman sa mainland. Mga proyekto, mga programa, yan, libreng si seedlings, mga binhi, yung pump, na 2,300 plants. Marami na rin po, halos naibigay na lahat. Maging sa mga island municipalities, mga kabay makatropa. Yung kanilang isa rin po sa panawagan, sa mga hindi pa nakapagpaparehistro sa RSBAA, RSBSA na yan. Mga kabayan, mga katropa, magpalista na raw kayo, punta na kayo sa inyong pong mga municipal agriculture office para magpalista. At siyempre, dapat sabi nila, kayo ay i-acknowledge ng inyong MAU para maging beneficiaryo, ha? May mga certification pa kayong kinakailangan. Certification from your barangay, through LGU, sa MAU, bago kayo maililista. At doon sa mga hindi pa rin nakatatanggap at na mga benepisaryo para mo na yung municipality, sa opisina raw, pwede nyo mong i-claim, no? Opisina nila dyan sa DA. Dyan sa may bahagi ng Irawan yan, mga kabayan, mga katropa. Ha? So, madami, madami kung mga mga ayuda, programa. Problema nga lang po, yung doon sa ating po mga magsasaka at mangingisda na hindi rehistrado. Yun yung isa sa mga pinupunto nila, mga kababayan, mga katropa. Kung kaya't, mayroon pa rin na nagsasabi na kami ang hindi nakatanggap ng anumang ayuda mula sa ating gobyerno. Lalo po yung mga ano lang, mga individual. Pwede naman daw po kayo magparehistro ng individual sa RSBSA. Opo, pwede naman daw po. Ayun yung pong sumama sa mga fisher folks association or farmers association. Pwede naman daw kayo magparehistro ng as individual. Basta rehistrado. Rehistro sa RSBSA. Yung kasi yun daw po kasi pinagbabasihan ng gobyerno para masabi nilang legit kayo na magsasaka or legit kayong mangingisda. Dito pa sa magsasaka, may usapin pa rin dyan, ha? Kung wala ka pong isa sa mga requirement kasi o yung katibayan o katunayan na ikaw ay merong sinasakang lupa. Siyempre, titulo, di ba? Titulo. Dapat nakapangalan sa'yo ay yung basaka na yan, ay yung gulayan na yan, o yung farm lot na yan, para makasama ka. Ngayon, kung ikaw po ay nakikisaka, isa sa mga certification din pong hinihingin mo, is certified ng yung landowner. Halimbawa, si katropang engineer Ken ay merong isang hektaryang farm. Wow! Di malayo, magkakaroon daw si Engineer Ken yan. Oo, eh, sobrang busy nga po dito. Oh, hindi nga po maasikaso ngayon. Ipapasakan niya sa mga kapitbahay, kilala, kaibigan. Yun, pwede yun. Tapos para makaklaim yung pong kanyang ginawang tagasaka ng kanyang lupa, para makaklaim ng mga ayuda, tulong mula sa gobyerno, ibigay niya ng certification yung kanyang kausapo, yung naglilinang ng kanyang lupain. Yun. At ganoon din sa mga manging isda, kung wala pong sariling bangkat, nakikisakay yun sa mga bangkang pangisda, lalo po yung mga malalakihan. Hindi lang yung gagawin ng manging isda. Certification mula sa may-ari, sa pa-certified din sa barangay, then sa inyong mga municipal agriculture office. Mga kabayan, makatropa. Ay kung tulong lang po, ang sinasabi pag tulong mula sa gobyerno, pinag-uusapan, yun na yun. Mga kabayan, makatropa. Madami. Tanong, bakit marami pa rin sa atin po mga kababayan, mga katropang, mga magsasaka at mga isang nagreklamang hindi sila nakatanggap? Ang sagot, hindi kayo nakapagparehistro sa RSBSA. Iyon! Napaka-importante, ha, mga kababayan, mga katropa, yung pong pagpaparehistro. Ha? Sabi nga nung ni Ma'am Eleanor, sa mga benepisyo, hindi naman daw po nagkukulang yung kanilang departamento. Maging yung pong national government, kasi karamihan, national government po yan. Ang pondo, nandyan, yung pong mga tulong. Yun nga lang, sabi yun po, nakakalungkot nga raw dahil ibang munisipyo, mababa yung turnout ng mga nakapagparehistro sa RSBSA. Isa pong orian ng dokumento na pipilapan po ninyo, ha? Sa mga municipal agriculture office para kayo ma-certified. Ha, kayo po ay legit na mga magsasaka or manging isda sa isang munisipyo. So, konti lang daw po, halos yung iba raw wala daw sa kalingkingan o nung talagang actual na mga magsasaka at mga manging isda. Iba kasi hindi po na talaga nakapagparehistro. Yung iba ayaw magparehistro. Yung iba hirap magparehistro. Pero yun naman daw pong hirap, pwede naman daw pong kayong asistihan ng mga taga MAU, Municipal Agriculture Office. Kung talagang hirap, mga kabayan, makatropa, pwede kayong lumapit sa inyong barangay. Kayo po mismo, baka pwede mo kaming tulungan doon sa pagpaparehistro ng aking bangka o ng aking pong sakahan sa RSBSA nang ako'y makatanggap naman ng benepisyo, ha? Lalo na ngayon, nagpapatuloy yung pong pamamahagi niya ng presidential assistance for farmers and official folks and their families, o PAP, ang mga kabayan, makatropa. Sabi, kung ako nagkakamali sa akin pandinig, second trans, na yung PAP, yung nga po yung iniikot nila sa pag-iikot ng mga taga-DA sa mga muni-munisipyo, kahit mga island municipalities, maliban na lang daw sa bayan ng Cagayan Silyo. Hirap daw sila sa biyahe, medyo malayo at kulang daw sila sa mga tao.

0: Yuda. Mula sa national government po yan, ha? Yun pong mga mangingisda natin dyan sa bayan ng kalayaan. Tanong yan ang isa natin kasamaan. Paano ang kalayaan? Wala daw talaga. Sabi ni Ma'am Eleanor, ha? Kaya nako, napaka-importante mga sir, mga mama. Sa mga ano pa, hindi pa nakapag-registro. Dito sa atin sa XFM Palawan, ini-encourage po namin kayo na magparehistro na po kayo, ha? Dito naman kayo makipag humingi ng assistance o tulong sa inyong pong barangay para kayo mabigyan ng sertifikasyon. Punta kayo sa mga municipal agriculture office nyo at sabihin nyo magpaparehistro kayo sa RSBSA, ha? Yan, para pagdating ng mga ayudang gaya nito, may mga tulong, sabi natin maliit man, pero may tulong. Tulong pa rin, ha? Kabayan, mga katropa. Mayroong cash, mayroon pong mga gamit, mga binhi para sa inyong mga pananim. Mga kabayan, mga katropa. Parehistro na, mga sir, mga magsasakat, mga mangingisda, ha? Parehistro na kayo sa RSBSA, sa inyong mga Municipal Agriculture Office, mga kabayan, mga katropa. Mga sir, mga ma'am, yung ating pong tamang oras ay grab na pong 5 minuto na lang. Alas 12 na po ng tanghali. Sa mga nananghalian na dyan, enjoy, enjoy. Mga kabayan, mga katropa, ha? Sa ngalan ng ating pong nakasama sa Bagin Technical Engineer Ken Vincent Dancio, kasama rin po si katropang Axel Von Obaredes. Mga kabayan, mga katropa, sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangunguna pa rin po ng ating station manager, Calu Villarosa. Ako naman ang ino pong nakasama pansamantala, katropang Alison Salvatus. Nag-iiwan na po sa inyo ng isang happy weekend and happy lunch, mga kabayan, mga katropa. Abangan po yung ating pong susunod, yung ating pong XFM News Nationwide. Susunod na po yan. Magandang tanghali na, Pilipinas!
1: Sa inyo ang kabuuan ng programang Sentro. Sa damdamin ng mga nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, maraming salamat po. Hanggang sa muli, mga katropa.
2: XFM.
3: XFM.
4: Ito ang XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
6: XFM
5: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika,
7: angat sa komentaryo,
5: angat sa serbisyo publiko.
6: This is XFM.
5: Ang katropa mo. Exciting!
8: Exciting!
9: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
11: Santon Plus Gold.
12: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol. Kaya panatag na rin ako.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mango, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
14: Santon Plus Herbal Oil.
16: Isang pahid lang sa puson.
14: Desminoria.
16: No more.
14: Santon Plus Herbal Oil.
17: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
18: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
19: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas

0: na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kweto to, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
5: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga
7: bukika. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Pangangati, pananakit ng mata at pag-

0: alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasa impapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. Ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. 12.8% ng mga Pilipino multidimensionally poor noong 2024 ayon sa PSA.
2: Headlines. CHED humiling ng 34.83 billion pesos na dagdag sa 2027 national budget.
0: Headlines. Malacanang, suportado ang paghihigpit sa rules sa confidential funds.
2: Headlines. Absent senators tumanggi o manong tumanggap ng sweldo ayon kay Senate President Win Gatchalian.
0: Headlines. Philippine National Police nagsagawa ng malawakang balasahan na mga police general.
2: Headlines. Anim na sawi, tatlo nawawala sa pagkalubog ng motor bangka sa Zambales.
0: Headlines. Balitang regional, estudyante na sa Kote matapos makumpiska ng umakuhanan po ng marijuana at 9mm na bala sa isang pribadong paaralan dyan sa Tugigaraw City.
2: Headlines. Sa balitang international, death toll sa Nepal flash flood umabot na sa 469.
0: Headlines. Balitang showbiz, mga katropa, Bea Bores nagluluksa sa pagpano naman ng longtime driver na si Kuya Alex.
2: Headlines. Sa balitang sports, Alex Ayala number 70 na sa seed sa US Open.
1: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, tanghalian na tayo ngayon ng Friday, August 28, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na sumasa inyo sa XFM Davao, XFM Cebu, at XFM Palawan, at sa iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas, at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio App sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, tinatayang 12.8% ng mga Pilipino ang itinuturing na multidimensionally poor noong taong 2024 ayon sa unang Multidimensional Poverty Index ng Philippine Statistics Authority. Sinusukat po nito, mga katropa, ang kahirapan, hindi lamang batay sa kita, kundi pati sa access sa edukasyon, trabaho, kalusugan, pabahay, tubig at sanitation. Edukasyon ang paunang hamon na natukoy kasunod ang sa pabahay, tubig at sanitation. Ayon kay DepDeb Secretary Arsenio Balisakan, makatutulong po ang MPI. Ito yung Multidimensional Poverty Index para matukoy kung saan higit na kailangan ang intervensyon ng gobyerno at mapahusay ang pagtutok ng mga programa laban sa kahirapan. Samantala, iginigiit naman ng ilang ekonomista na dapat pa rin na revisahin ang poverty threshold dahil hindi kapalit ng income-based poverty rate ang MPI.
1: XFM News Nationwide.
2: Humiling ang Commission on Higher Education o CHED sa Kongreso na maibalik ang 34.83 billion pesos na funding gap sa kanilang panukalang 2027 national budget. Ayon kay CHED Commissioner Shirley Agrupis, mula sa 70.28 billion pesos na hinihinging pondo, 35.45 billion pesos na lamang ang inilaan sa proposed 2027 National Expenditure Program. Babala ni Agripus o Agrupis, maaaring maapektuhan ang mga programa, scholarship, subsidy at iba pang reforma sa higher education kung hindi maibabalik ang kakulangan sa pondo. Samantala, kinukwestiyon naman ng Act Philippines ang 3.34 billion pesos na ibinawa sa pondo ng State Universities and Colleges o SUC sa ilalim ng 2027 NEP.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, suportado ng Malacañang yung planong amyendahan ng Commission on Audit ang rule sa paggamit po ng confidential fund. Hindi na intelligence fund para mabawasan ang pag-abuso at pag-iwas sa mga umiiral na regulasyon. Ayon kay Presidential Communications, USEC, Claire Castro, may sapat ng safeguards sa Joint Memorandum Circular Number 2015-01 para sa accounting at auditing ng confidential funds. Kabilang po ang pagprotekta sa pagkakakilanlan ng mga confidential informant. Gayunpaman, sinabi niyang dapat amyendahan pa rin ang rules upang maiwasan ang mga opisyal na sadyang naghahanap ng paraan para makalusot sa mga regulasyon. Maghihintay muna ang palasyo sa mga partikular na amendment na ihahain ng Commission on Audit bago magkomento sa posibleng epekto nito sa government intelligence at confidential operations.
1: XFM News Nationwide.
2: Tumanggi o manong tumanggap ng sweldo ang ilang senador na kasalukuyang detained at large o nakaleave dahil sa hindi nakakadalo sa kanilang on-site duties. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, kabilang dito sina Senators Loren Legarda na pinalawig ang medical leave at kusang nagpa-suspend ang kanyang sweldo habang nasa abroad. Absent din sina Senators Ronald Bato de la Rosa na at large at sina Senator Jinggoy Estrada at Rodante Barcoleta na parehong detained. Ayon kay Gatchalian, maaaring ideklara bilang savings ng Senado ang mga sweldong hindi kinukuha ng mga senador at gamitin sa iba pang pangangailangan ng institusyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, hinamo na Malacañang si Davao City Representative Paulo Duterte. Nailabas po ang mga dokumentong magpapatunay na totoong natapos na ang mga flood control project sa kanyang nasasakupan. Ito ay matapos questionin ni Pulong Duterte ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na epicenter ng anomalous flood control projects ang Davao City. Ayon kay Palace Communications Officer Claire Castro, hindi po sapat ang mga dokumento dahil kailangang mapatunayan na actual na umiiral at nakatutulong sa pagbaha ang mga proyekto. Sinabi rin ni Castro na hindi mano nagpasa si Pulong Duterte ng statement o kay dokumento nang ipatawag siya ng Independent Commission for Infrastructure.
1: XFM News Nationwide.
2: Ipinatutupad ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mas maigpit na budget process kabilang ang no plan, no budget policy para maiwasan ang mga questionableng proyekto sa mga susunod na taon. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kailangang may kompletong engineering requirements, right-of-way at program of work bago may sama ang proyekto sa budget. Nigirit ni Dizon na kailangang may written concurrence din mula sa concerned local government unit bago aprobahan ang mga proyekto. Binalaan din ni Dizon ang mga district engineer na maaaring makulong kapag pumirma sa defective, anomalous o ghost projects. Bunga ng patuloy na reforma ng ahensya, ibinaba ang bilang ng mga proyekto mula 26,000 sa nakaraang budget cycles sa 11,000 targeted national budget.
1: XFM News Nationwide.
0: 80 hektarya ng Laguna Lake Reclamation. May mga bagong land title na nga ba? Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Sinusuri na ng Land Registration Authority o LRA ang pinagbulan at kasaysayan ng ilang bagong natuklasang land title na sumasaklaw sa hindi bababa sa 80 hektarya ng umano'y illegal na nireclaim na bahagi ng Laguna Lake sa Taguig City. Ayon kay Senador Panfilo Ping Lacson, batay sa mga dokumentong ibinigay ng Philippine Reclamation Authority o PRA, may mga titulong na issue sa pamamagitan ng Judicial Land Registration at Homestead Patents. Sinabi ni Lacson na kailangang balikan ang kasaysayan ng mga titulo upang matukoy kung may nangyaring manipulasyon at mapanagot ang mga sangkot. Samantala, ilang crate ng mga dokumento mula sa DPWH, kaugnay ng mga umano'y anomalyang proyekto sa Taguig, ang nakatakdang i-turnover sa Ombudsman. Patuloy namang nagsasagawa ng fact-finding investigation ng Ombudsman sa mga proyekto sa nasabing lugar. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM. 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Itinanggi ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang alegasyong binigyan ng special treatment si Senador Jinggo Estrada ng dalhin ito sa pribadong ospital para sa kanyang na-injured na kaliwang tuhod. Ayon sa BJMP, hindi basta-basta isinugod si Estrada sa Cardinal Santos Medical Center dahil may utos ang Sandigan Bayan na payagan siyang sumailalim sa knee x-ray. Git ng BJMP, pinatupad lamang nito ang lawful court order at hindi dapat ikumpara ang kaso ni Estrada sa ibang detainee na dahil magkakaiba ang kanilang sitwasyon at court orders. Ito ang nagiging sagot ng BJMP matapos questionin ng Celda@Laya campaign ang pagdadala kay Estrada sa pribadong ospital dahil anila ay hindi medical emergency ang kanyang kondisyon. Samantala, kinumpirma ng orthopedic surgeon na si Dr. Fernando Siquia na nagtampo si Estrada ng meniscus o nagtamo si Estrada ng meniscus tear sa kanyang kaliwang tuhod.
1: XFM News Nationwide.
0: Reforma sa MUP pension system. Patuloy pang pinag-aaralan ayon po sa Malacañang. Sa tropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
3: Sinusuri na ng Land Registration Authority.
4: Patuloy pang pinag-aaralan ng Interagency Group ang reforma sa pension system ng military at uniformed personnel ayon yan sa Palasyo ng Malacañang. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na layunin itong makabuo ng balanse, makatarungan at fiscally sustainable na sistema. Binuo sa ilalim ng Executive Order 107 ang nasabing grupo na may kinatawan mula sa Department of Budget and Management, Department of Finance, Bureau of Treasury at GSIS. Inaatasan din itong magrekomenda ng mga hakbang o panukalang batas para sa reforma. Sa proposed 2027 National Expenditure Program, nakalaan ang 142.95 billion pesos para sa MUP pensions. Mas mataas ito ng 6.8% sa 2026 General Appropriations Act. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News Nationwide.
2: Sinimula na ng Department of Justice ang preliminary investigation sa shooting sa Senate Complex na umano'y nagbigay daan sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa noong May 14. Ayon kay DOJ o ayon sa DOJ, nasa evaluation stage na ang reklamo matapos ang palitan ng mga dokumento sa pagitan ng ahensya at law enforcement. Tumanggi ang DOJ na tukuyin ang mga posibleng respondent dahil wala pang naipapadalang subpoena. Samantala, nagsasagawa rin ang hiwalay na investigasyon ng Office of the Ombudsman sa insidente sa Senate Complex.
1: XFM News Nationwide.
0: Itinutulak ni Interior Secretary John Vic Remulla, mga katropa, ang pag-amienda sa guidelines para payagang inspeksyonin ng pulisya ang mga bahay ng legal na may-ari po ng baril upang matiyak ang tamang pag-iingat sa mga ito. Ayon kay Remulla, dapat ipaalam ng maaga sa mga gun owner ang inspeksyon at bibigyan sila ng checklist at paalala sa tamang safekeeping. Kasunod po ito ng mga insidente ng pamaril pa rin sa Paaralan, sa Tacloban at Zamboanga kung saan ginamit ang mga baril na pagmamayari ng mga government personnel. Hiniling din ni Remulla sa Kongreso ipawalang visa ang Republic Act 8294 o Robin Padilla Law na nagbabawas sa parusa sa illegal possession of firearms at ginawa itong bailable offense.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinabi naman ng Malacañang na nakikipagtulungan ng Facebook sa gobyerno sa mabilis na pagtanggal ng fake news at iba pang mapaminsalang content. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, wala namang malaking problema ang pamahalaan sa pakikipag-ugnayan sa Facebook sa ngayon. Nilinaw din ni Castro na hindi layunin ng administrasyon na iba ng lahat ng social media platforms dahil lamang sa hindi pagtugon ng ilan sa mga concern ng gobyerno. Gayunman, sinabi niyang kailangan magkaroon ng mas malinaw na mga patakaran para sa social media at iba pang online platforms na maaaring makasama o makasama sa mga kabataan. Binigyan din ni Castro na dapat maging babala ito sa mga platform na hindi tumutugon sa mga issue ng fake news at harmful content.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sa iba pang balita, nagsagawa po ang PNP, Philippine National Police, ng malawakan namang balasahan. Ito'y kinasasanggutan ng ilang police generals. Kabilang ang mga bagong hepe ng regional police offices at reassignment sa Camp Crame. Itinalaga sina Police Brigadier General Randy Glenn Silvio bilang bagong director po ng PRO 5 at si Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. bilang bagong hepe ng PRO Region 10 na parehong epektibo nitong Agosto 27. Samantala, siyang pang Police General ang inilipat sa iba't ibang posisyon mula August 28. Kabilang po sina Police Brigadier General Elmer Ragay sa PRO 9. General Rolindo Sugillon sa Pro Caraga at General Noel Balio sa Pro Cordillera. Inaprobahan naman ang sabing reassignment sa ilalim ng pamumuno ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr.
1: XFM News Nationwide.
2: 6 ang nasawi, 3 ang nawawala at 4 ang nailigtas matapos tumaob ang motor bangka na may sakay na 13 miyembro ng Aita community sa Lake Mapanuepe, San Marcelino, Zambales. Ayon sa Philippine Coast Guard, patungo na sana sa kanilang komunidad ang mga pasahero matapos kumuha ng pagkain at gamot sa health center nang makaranas ng malakas na hangin at maalo na tubig. Kabilang sa 6 na nasawi ang 3 adults sa 3 minor de edad. Matapos patuloy na hinahanap ang 3 nawawalang pasahero, sinabi naman ng PCG na ipagpapatuloy nila ang search at rescue operations sa oras na gumandang lagay ng panahon. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang lokal na pamahalaan ng San Marcelino sa mga pamilya ng mga nasawi.
1: XFM News Nationwide.
0: Department of Health pinabilis po ang leptospirosis response. 33 ospital nag-activate ng fast lane. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Live
5: ng Department of Health ang pagtungkol sa tumataas ng kaso ng leptospirosis sa pamamagitan ng mas pinalakas na hospital referral system at pagbubukas ng fast lane sa mga piling panggamutan. Ayon sa DOH, nasa 33 hospital nito sa Metro Manila, Region 1, 2, 3 at CAR ang naka-activate na ang leptospirosis express lane upang mapabilis ang pagtanggap, pagsusuri at pagbibigay ng agaran lunas sa mga pasyente. Kasabay nito, nagdagdag ang kagawaran ng mga health personnel, gamot at medical supplies kabilang ang karagdagang nurses at pasilidad sa San Lazaro Hospital na kasalukuyang nag-aasikaso ng 155 pasyente na mga may leptospirosis. Inibok naman ng DOH sa publiko na agad magpakonsulta sa mga health center o ospital kapag nakaranas ng sintomas sa sakit, lalo na mga nalusong sa baha upang maiwasan ang malubang komplikasyon. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Kabilang sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga pasyenteng may lubhang leptospirosis case ang pulmonary hemorrhage o pagdurugo sa baga at daanan ng hangin. Ayon sa infectious disease expert na si Dr. Ron Jean Solante, maaaring lubhang maapektuhan ng pagdurugo ang pagpasok ng oxygen sa katawan at mauwi sa multi-organ failure kaya tumataas ang panganib ng pagkasawi. Ayon kay Solante, marami na sa mga pasyente ay nasa edad 19 hanggang 35. Patunay na maaaring tamaan ng leptospirosis ang iba't ibang age group. Karaniwang nakukuha ang leptospirosis sa pagkalantad sa tubig o lupang kontaminado ng ihi ng infected na hayop at maaaring makapiminsala sa kidney at taibaga at iba pang organs.
1: XFM News Nationwide.
0: Ipinatupad ng Commission on Elections, mga katropa, ang liquor ban sa Dasmariñas City ngayong pong araw, bisperas na special election para sa kapalit ni dating Committee Representative Francisco Kiko Barsaga. Bawal din ang pangampanya, pamimigay o pagtanggap ng libreng pagkain, inumin, transportasyon at iba pang bagay na may halaga. Gaganapin ang halalan bukas sa 29 ng Agosto mula alas 5 hanggang alas 7 na umaga ang voting period para po sa mga senior citizens to, persons with disability at mga buntis. Habang alas 7 naman na umaga hanggang alas 3 ng hapon para sa lahat ng rehistradong botante. Matatandaan na nabuksan ang pwesto matapos patalsikin si Barsaga sa Kamara noong June dahil po sa disorderly behavior at conduct unbecoming of a House member.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. XFM, isa sangkarangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, ang XFM News Nationwide sumasa niyo rin sa pamagitan po ng WOW FM 94.1 Canlaon, XFM 106.5 sa Rojas, at XFM 95.9 sa General Santos.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa Tugiganao. Ang balita dyan, ako, may isang estudyante na sa kote matapos po na makumpiskahan ng marijuana at bala ng 9mm sa isang pribadong paaralan sa Tugiganao. Katropa natin sa balita, Marjorie de Kiwag, XFM Tugiganao.
6: Naaresto ang isang 20-anyos na college student matapos umanong makumpiska sa kanyang backpack ang marijuana at 8 bala ng 9mm sa isang pribadong paaralan dito sa lungsod ng Tugiganao. Kinilala ang estudyante sa alias na Paul, residente ng Barangay Ngarag, Kabagan, Isabela. Natuklasan ang mga kontrabando sa isinagawang routine security inspection sa pedestrian entrance ng paaralan sa Balsain Highway, Barangay Centro 12 ng lungsod. Ayon sa ulat, 2 piraso ng marijuana na tumitimbang ng 1.78 grams at tagkakahalaga umano ng 213 pesos ang nakuha mula sa kanyang bag. Nakumpiska rin ang isang glass tube na may hinina lang residyo ng marijuana at 8 live rounds ng 9mm ammunition. Dahil dito, dinala ang estudyante sa Tugiganao Component City Police Station at nananatili roon sa kustodiya ng pulisya. Ang mga nakumpiskang item ay nakatakdang isumite sa PDEA Regional Office 2 para sa pagsusuri. Nahaharap ang estudyante sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugiganao City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong inyong lingkod, si Katropang Marjorie Takiwag, XFM News.
2: Illegal na quarrying operation sa kote sa Pro-Nir o Negros Island Region. 16 million pesos na halaga ng heavy equipment at iba pa ang materyales na samsam. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolo.
7: Samsam na mga otoridad ang tinatayang 16 milyon pesong halaga ng kagamitan at materyales na may kaugnay umano sa illegal na operasyon ng quarry sa Hacienda Bag-o, Barangay Crossing Magalyon, Bayan ng Moises Padilla, Negros Occidental noong Agosto 25. Kinilala ang mga naaresto na sina alias Rom, 44 anyos at backhoe operator na residente ng Barangay Payao, Binalbagan, alias Reta, 30 anyos at residente ng Barangay Himaya, Hinigaran, alias Jer, 28 anyos at quarry checker na residente ng Barangay Crossing Magalyon, Moises Padilla, alias Gem, 37 anyos na residente ng Barangay Robles de Castellana, alias Hen, 40 anyos at dump truck driver na residente ng Barangay Sagang, La Castellana, at alias Ron, 42 anyos na helper ng residente ng Barangay Nato, La Castellana, Negros Occidental. Pinangunahan ng Regional Special Operations Group ng Police Regional Office Negros Island Region o RSOGPRONIR, katuwang ang Moises Padilla Municipal Police Station at ang Mines and Geosciences Bureau NIR. Ang operasyon na nagresulta sa pagkakadiskubre na umano'y illegal na quarrying sa Binalbagan River. Ayon sa mga otoridad, nahuli ang mga sospek habang nagsasagawa ng pagkukuha, pag-iipon, pagkakarga at pag-transport ng mga buhangin, graba, bato at iba pang quarry resources. Nakumpiska sa operasyon ang isang backhoe at 4 na dump truck. Nasa kustodiya na sa ngayon ang pulisya ang 7 individual na naresto at nahaharap sa kaukulang mga kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: Samantala, 7 buwang sanggol patay sa Dumanhog. MR vaccine, kine-question po ng pamilya, ng pamilyan to. Samantala, ang Cebu ay nag-iimbestiga na. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
1: Live report. report.
6: Nagsa sa gawa ng fact-finding investigation ng mga health authorities sa Cebu kaugnay sa pagkamatay ng isang pitong buwang sanggol sa Lumanhog. Matapos questionin ng pamilya kung may kaugnayan ito sa natanggap na measles rubella o MR vaksina. Ayon sa ama ng bata na si Kent John Bayawan, huli na nilang nalaman na nabakunahan pala ng MR vaksina ang kanilang anak nang hindi nila batid. Noong Agosto 10, isinama umano ng lula ang bata sa pagbabakuna. Ngunit ang kanilang pagkakalam ay bakuna lamang ito laban sa polio. Nang suriin nilang vaccination card, doon nila natuklasan na naturukan din pala ng MR vaccine ang biktima. Kinusyon ito ng pamilya dahil 7 buwan pa lamang ang bata, samantalang ang kanilang pagkakaalam ay karaniwang ibinibigay ang MR vaccine sa mga batang 9 buwan pataas. Samantalang ayon kay Dr. Sheila Fasciola, hepe ng Cebu Provincial Health Office o PHO, kumukuha ngayon ng impormasyon ng PHO mula sa Dumanhog Rural Health Unit at Barili District Hospital kung saan dinala ang sanggol. Ayon sa Dumanhog Municipal Health Office, namatay ang bata noong Agosto 24 o 14 na araw matapos siyang mabakunahan noong Agosto 10. Agad namang ipinalam ng MHO ang insidente sa Department of Health Regional Epidemiology and Surveillance Unit at nakipag-ugnayan sa DOH at PHO para sa karagdagang pagsusuri. Binigyan din ng health authorities na wala pang natutukoy na direktang kaugnayan ng MR vaccine sa pagkamatay ng bata. Kailangan pa umanong suriin ang medical records sa kondisyon ng bata at iba pang mahalagang pangyayari bago matukoy ang sanhi ng pagkamatay. Nanalawagan naman ang Dumanhog MHO sa publiko na iwasan ang haka-haka at magpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy pa ang imbestigasyon. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santono Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather Update.
0: Tropang Brian, asahan ang mga pag-ulan pa rin ngayong weekend dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon at Western Visayas dahil sa epekto ng habagat.
2: Katropang Badi, ayon sa PAGASA, kabilang sa makakaranas ng pag-ulan ang Ilocos Region, Cordillera, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Metro Manila, kaya hindi ng Iloilo, Guimaras, Antique at Negros Occidental.
0: Patuloy po na minomonitor ng PAGASA, mga katropa, ang isang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility at may medium chance na maging tropical cyclone.
2: Samantala, sumikat ang araw kanina ng alas 5:44 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:11 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Ang Balitang International hatid sa atin ng Santone Gold Capsule. Mga katropa, maabot na sa 469 ang namatay sa Nepal matapos po ang malawakang plus flood sa Himalayan border region. Abandandan pa ang nawawala. 3 katao naman ang nasuwi at mayigit sa 550 ang nawawala sa Tibet. Bagamat hindi pa malinaw kung may overlap sa bilang. Nagpapatuloy ang search and rescue operations pero nangangamba po ang mga rescuer sa posibleng panibagong pagbaha dahil sa isang lawa na patuloy na tumataas malapit sa China-Nepal border. Ay sa mga lokal na opisyal, glacier collapse ang nagdulot ng malawakang flood wave na sumira sa mga bahay, kalsada at mahalagang border crossing sa Nepal at Tibet.
1: XFM News Nationwide. Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay atid sa inyo ng Santone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagluluksa ang content creator at actress na si Bea Bores sa pagpanaw ng kanyang longtime driver at kaibigan na si Kuya Alex. Sa social media, ibinahagi ni Bea ang throwback video nila, kabilang ang mga kuha nila habang nagbabanding. Ayon kay Bea, higit pa sa driver ang touring niya kay Kuya Alex dahil naging matalik niya rin itong kaibigan at itinuring na parang ama na rin. madalas din kasama ni Bea si Kuya Alex sa kanyang mga vlog, mukbang at dance videos na ibinabahagi online. Sa ngayon, wala pang ibinabahaging detalye si Bea tungkol sa sanhi ng pagpanaw ni Kuya Alex. Para sa Balitang Showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
1: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, hatid sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, katropa. Nako, gandang news. Pasok si Ayala Alex sa US Open bilang number 7 seed. Ang pinakamataas na seeding niya sa isang Grand Slam tournament. Makakarap po ng world number 18 na Pilipina ang isang qualifier sa unang round. Habang naghihintay o hinihintay pa ang resulta ng qualifying draw. Ikalawang US Open main draw appearance ito ni Ayala matapos siyang maabot ang second round ng 2025. Magsisimula po ang women's singles main draw sa August 30 sa New York. Bago ang singles campaign, natalo si Ayala sa kaibigan si Iva Jovic, 6-3 standing sa Stars of the Open exhibition match sa Arthur Ashe Stadium.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide, mga katropa. Friday, August 28, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.

0: kailangan talagang palakasin mo ang resistensya mo. Ako, simpleng paraan lang. May antioxidants at may moringa pati na spirulina para habang nagkakape ka, inaalagaan mo na rin ang katawan mo. Practical na, healthy pa.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman, kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Okay, isang malusog na Biyernes, mga gilip po naming mga katropa. Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po muli sa The Secret of Health. Ang programang magbibigay po sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon para sa ating kalusugan. Handog po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po si Doc Algie Bacla sa pangalan ng ating partner, Doc Misael Hines, at ng ating CEO, Dr. Rimili Tuoy. Kasama rin natin sa programa ang isa sa ating pong expert on air. Walang iba kundi si Doc Ron Paler. Magandang araw, partner.
1: Isang magandang Friday afternoon sa ating lahat ng mga katropa. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And it's been raining out here. Mm-hmm. Raining in Manila na ngayon. Palagi namang naulan. Well, salamat po din sa ulan. At yan ay nagdidilig sa mga halaman ng mga magtatanim. At ngayong araw po, panibagong araw, of course, panibagong talakay na naman po hinggil sa kalusugan ng ating pag-uusapan. At ito ay hinggil sa in connection doon sa ating lung health. And of course, mga steps na posibleng makakatulong para po kayo ay makaiwas and at the same time, mapatigil sa inyo pong paninigarilyo. Kasi alam ko, yung iba na ninigarilyo, hindi dahil sa gusto nilang manigarilyo, kundi kumbaga nung kabataan lang na napasama sa barkada at naging addict sa paninigarilyo. Kaya yan po ang ating tatalakayan at hihimay-himayin po natin yan dito po sa ating programang The Secrets of Health.
0: And of course, tayo po ay napapakinggan sa lahat ng XFM station at Solid FM sa iba't ibang bahagi po na ating bansa. At ganoon din sa iba pa nating partner stations, And sa Mega Manila, XFM 99.5. Happy listening ho sa lahat ng ating mga taga-subaybay, ha? Sa buong Kamaynilaan na nakikinig po sa ating himpilan sa XFM Mega Manila. At kung kayo po yung nakatutok ha sa ating pong Facebook Live, dahil live po tayo napapakinggan ngayon sa ating pong official page sa Facebook, ang Yes to Health Inc., mayroon po kaming parigalo po sa inyo. Mm-hmm. Basta follow lang po yung ating Simpleng Mechanics. Pakishare po ang ating Facebook Live streaming at lagyan po ng hashtag The Secret of Health. Pagkatapos po niyan, mag-comment po kayo ng good experiences sa paggamit ng mga produkto po ng Yes to Health. At mamaya po, i-announce natin yung maswerteng mariregaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix gift box. Sa mga nakikinig naman sa radio na hindi naka-online, i-comment po ninyo, i-text niyo po sa ating hotline yung inyong mga magagandang experience sa paggamit po ng produkto ng Yes to Health. Welcome na welcome po ang inyong mga tanong. Pwede po kayo magpadala ng mensahe sa ating official hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong mga katanungan, pwede nyo ilagay ang inyong pangalan at kung saan lugar po kayo nakikinig para ma-acknowledge po natin kayo dito po sa ating pong programa. Sa mga nagnanais naman, subukan ang mga mabibisa na produkto po ng Yes to Health, lalo na po yung Santon Plus Gold and Santon Gold Coffee Mix. Pwede na po itong mabili sa ating mga leading drugstore partners, gaya ho ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, ganon din ho sa South Star Drug at sa mga local pharmacy o butika sa inyong mga lugar. At sa mga local pharmacy po, pwede po ninyong ipagtanong yung tatak Yes to Health na mga produkto. At good news, mabibili na rin po itong Santon Gold Coffee Mix. Marami kasi naghahanap, Doc Ron. Sa Mercury Drug, meron na sa Mercury Drug dati Santon Plus coffee mix lang. Mm-hmm. Ngayon meron na Santon Gold Coffee Mix sa mga Mercury Drug grocery section. Mm-hmm. At ganun din sa grocery ng Fisher Mall Supermarket. Pwede rin pong umorder sa ating online shopping store sa Shopee. I-search nyo na po ang Yes to Health 2011.
1: And of course, mga katropa, ang ating din mga produkto sa Yes to Health ay available din sa ating mga Yes to Health clinics and pharmacies. And of course, kapag sa Yes to Health clinic po kayo bibili, meron po tayong special discounts, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na mga senior citizens. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin lang ninyo inyong senior citizens ID para maka-avail sa ating pong special discounts. And of course, kapag ka nandun na kayo sa klinika, pwede din po kayong magpakonsult ng libre, mga katropa. Libre po ang consultation sa ating mga Yes to Health clinics. Serbisyo publiko po yan ng Yes to Health Incorporated para po sa inyo. And of course, kapag meron po kayong mga iniindang karamdaman, meron po tayong mga modalities na kung saan pwede po nating i-modify na maging angkop para po sa inyong pangangailangan upang kayo po ay matulungan na bumalik ang inyong kasiglahan and of course, may balik ang kalusugan at gumaling po sa inyong mga karamdaman. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang therapy, biozapper therapy, terahertz therapy, and also yung therapy po ni Doc Wendell, ang hilugtok therapy.
0: Yan, hilugtok.
1: Hilugtok.
0: Yan yung natural therapy natin.
1: Natural therapy.
0: Oh, yan. At kung kayo po ay nais masubukan ng mga binabanggit ni Doc Ron na mga services and modalities ng Yes to Health, e puntahan lang po ang ating mga Yes to Health clinics sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
0: Uy! Andiyan pala kayo, mga ka-Yes to Health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo. Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love, laging hinahabol, lagi ka nagpapalpitate. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palitan na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusong sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusong na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga vitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone, subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Kaya mga ka-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating programang The Secret of Health. Kaya kung nais po ninyo subukan ng ating mga produkto, especially ang ating mga healthy coffee at ang ating Santon Plus Gold, sadyain ho ang ating mga Yasuo Clinic at ang ating pong mga butika na partner natin sa mga product po na ito. And happy listening and happy viewing ha. Sa lahat po ng ating mga online live viewer. Mamaya ay isa-shoutout namin kayo dito po sa ating pong palatuntunan. Pag-usapan po natin itong isa sa magandang paksa kasi hindi naman lahat ay naninigarilyo.
2: Mm-hmm.
0: Pero lahat tayo apektado.
2: Yes.
0: Isang malaking problema. Alam po ba ninyo na sa bawat paghitit ng sigarilyo, hindi lang po nicotine na pumapasok sa ating katawan. Kasama na rin po dito ang libo-libong chemical substances na ayon sa pag-aaral po ay cancer-causing compound. Ibig sabihin, nagkukos ng cancer.
2: Mm-hmm.
0: Ang mas nakakatakot, minsan hindi naman natin agad nararamdaman ang epekto nito. Ano? At maaaring sabihin ng isang smoker, okay naman ako, wala naman akong nararamdaman. Ang tagal na ako naninigarilyo, may mga ganun eh. Diba? Pero habang lumilipas ang mga taon, unti-unti hong naapektuhan ang ating pong baga, yung ating puso, yung ating mga daluyan ng dugo, maging ang utak at halos lahat ng organ system ng ating katawan. Ang paninigarilyo po ay hindi lang isang simpleng habit. Ito po ay isang major preventable risk factor ng iba't ibang mga sakit na nakamamatay, kabilang na po ang lung cancer, chronic respiratory diseases, heart disease, stroke, at iba pang serious health condition. Pero paano nga ba nagsimula ang smoking? Bakit naging bahagi ito ng kultura at lifestyle sa maraming bansa? No? At ano ang ginagampanan ng mga chemical na to, particular yung mga nicotine sa ating pong utak? At bakit napakahirap tigilan ng paninigarilyo? Sa tingin mo, Doc Ron, bakit kaya?
2: Kalimitan kasi nagsisimula yan sa ano eh, yung peer pressure. Maalala ko nung high school, para looking astig.
0: Oh, parang gano'n. No?
2: Looking astig.
0: Pakikisama
2: eh,
0: nung mga bata pa tayo.
2: Oh, at saka lalong-lalo na pagmamahalin, pag makabili kami lang yung isang brand na ano, ng sigarilyo, talagang parang poging-pogi ka kapag nakasigarilyo doon sa ano, doon sa tinatawag natin doon sa purok, hindi kaya sa kubo-kubo na meron kami doon. Now, sa data, as of recent data, ang smoking prevalence rate sa ating bansa mula sa age 15 pataas. Yan talaga yung mga panahon na kung saan ay gustong sumubok, is nasa 15 to 19.7%, roughly 14.6 to 16.3 million current smokers sa buong Pilipinas. At ang habit na ito is nakaka-impact sa public health, causing tens of thousands of deaths annually. Ito ay nakakos na kamatayan. Ha? Libo-libo ang namamatay taon-taon. And regularly, tinatrack yan ng Department of Health. So gender gap naman, approximately sa mga lalaki, 35.6% ng mga lalaki ay naninigarilyo compared sa babae, nasa 4.2% lamang. Mas marami talagang mga lalaki naninigarilyo.
0: Oo, kasi ano, parang ano eh, parang yun na talaga yung parang nagtatanggal ng stress, sabi nila.
2: Yes.
0: Pag maraming trabaho, maraming iniisip, parang nakasanayan relaxant na nila. Parang nag-relax sila sa sigarilyo.
2: Yes. And daily intensity, ang adult smokers consume an average of 9.5, approximately 10 sigarilyo.
0: Average yan.
2: Average yan, 10 sigarilyo kada araw.
0: Kasi pag mga isang pakete na, ang tawag na doon chain smoker.
2: Chain smoker. At magkano lang ngayon, kahit meron ng syntax lo, ay patuloy
0: saka
2: pa din.
0: Hindi lang yun. Hindi lang dahil sa tinaas na yung bawat stick ng sigarilyo, yung presyo. Mm-hmm. Nilagyan pa ng mga graphics Mm-hmm. Yung mga picture ng nakakatakot na mga mangyayari sa'yo kapag tinuloy mo ang paninigarilyo.
2: Yes.
0: Kumbaga, grabe na yung ginagawang pananakot, di ba?
2: Yes.
0: Para ma-realize mo, oh, what smoking can do to your health. Mm-hmm. Pero tuloy-tuloy pa rin.
2: Kalimitan kasi, ang chemicals na ito, this impacts our frontal lobe. And this is the reason why people try to brush it out. Kasi hindi na na-function, nagpipili ng maayos doon sa, kumbaga, hindi na mapili ng tao kung ano yung tamang pipili. Kasi nga numb na ang utak, especially yung frontal lobe. So socioeconomic naman, Doc Algie, is daily exposure to secondhand smoke at home remains roughly twice as high in lower income household kaysa doon sa mga sa mga tawag doon.
0: Medyo may kaya sa buhay.
2: Kasi pag may kaya, malapad yung bahay, pwedeng
0: pwedeng lumabas. Sa mga smoking area sila.
2: Smoking
0: saka
2: area.
0: Saka they're kumbaga parang aware sila.
2: Mm-hmm.
0: O, nakapag sila naninigarilyo, dapat malayo sa mga family member.
2: Mm-hmm.
0: O, kasi nga may impact yun sa family.
2: Mm-hmm. Pero pag walang alam, basta kahit may kahit karga-karga yung bata,
0: naninigarilyo.
2: Umuusok. Annual deaths, 88,217,000 depending sa dependiyan sa reporting metric kada taon ang tobacco caused illness. Leading killers sa country stop fatal conditions ng heart attacks, kalimitan connected sa paninigarilyo. Cancers katulad ng lung cancer, stroke also are closely linked to long-term tobacco use.
0: Kaya pag nagdi-discuss tayo dito ng hypertension, diabetes or cancer, laging nasa ranking ng cause yung smoking.
2: Pinakauna halos palagi.
0: Kuminsan second pa nga yan.
2: Mm-hmm.
0: Kasi ibig sabihin malaki talagang impact nito sa health natin.
2: Mm-hmm. Ngayon, sabi nila, switch na tayo doon sa modern kasi para iwas sa nicotine. Meron na
0: vape
2: mga vape na, electronic cigarettes.
0: Uh-huh.
2: At alam nyo ba ay mula yan sa aerosol and that is also toxic and poison sa ating katawan. Also, kapag ka nakakaamoy nito, ako nito, kahit na medyo mabango yung amoy pero masangsang sa ilong. May mga strawberry, may mga menthol. Pero I don't know, siguro hindi lang siguro ako sanay. Pero sa kanila, sarap sila.
0: Disclaimer lang, Doc Ron, huwag kayong magagalit sa amin. Ha?
2: Mm-hmm.
0: Kasi itong dinidiscuss natin, ito ay mga established na mga observations ng mga eksperto.
2: Yes.
0: Even the Department of Health is so concerned about dito. Gusto nang iban yung vaping
2: yes.
0: sa Pilipinas, di ba? Kaya lang, syempre, hindi rin ganun kadali yun.
2: Mm-hmm.
0: Kasi nga, sabi nga nila, alternative daw sa smoking yung vaping.
2: Mm-hmm.
0: Noong una, parang well accepted.
2: Mm-hmm.
0: Kasi nga, hindi siya typical smoking.
2: Mm-hmm.
0: Pero as we go along, marami ng mga sa ibang bansa,
2: Mm-hmm.
0: Kasi doon naman na
2: doon nagsimula yan.
0: Marami ng mga data sila at mga cases that are, just imagine, may nabasa ko isang wala pang 20 years old, collapse lang na.
2: Yeah.
0: And the reason why is vaping.
2: Vaping, yes.
0: Parang ginawa ng pagkain kasi pag nagugutom yung lalasang tsokolate, yung amoy tsokolate.
2: Amoy tsokolate, So, this one ay makikita natin, kalimitan din naman yung iba is gusto nang tumigil nga lang kumbaga kulong, parang nakulong sila doon sa kanilang bisyo. And we are not forcing you to stop. It depends. We are just giving your information. Just awareness, especially doon sa mga may pamilya at may mga anak.
0: Tama yan.
2: Doon sa mga binata. Sige, enjoy lang muna kayo.
0: Depende sa inyo yan.
2: Sabi is enjoy now, pay later. Well, definitely kung ano naman ang tinanim mo, yun siyang aanihin. But then, we are hoping that you would understand. Later on, you might realize na baka itong information ito makatulong later on sa inyo kapag gusto na ninyong tumigil sa paninigarilyo. So, ngayon, liban dun sa vaping, meron ng heated tobacco or HTPS. Yun ay warm process tobacco ay nirelease ang nicotine infused doon sa vapor na ang ginagamit. Oh. And meron na ding pag gusto mong hindi ka pausok, pakain naman.
0: Oo. Yung mga may mga gum.
2: Yes.
0: Yun yung ginagamit, Doc Ron, kapag humihinto na sa paninigarilyo. Kung gusto mo talaga huminto, wala kang choice, nicotine patch o kaya nicotine gum.
2: Mm-hmm.
0: Yun yung ginagamit para lang katawan dahan-dahan daw na hindi mabigla.
2: Mabigla.
0: Kasi may mga nagsasabi, nung tumigil ako sa paninigarilyo, nagkasakit ako eh. hindi yon dahilan sa huminto ka. May addiction na ang katawan.
2: Yes.
0: Kumbaga parang
2: cravings. Cravings so. Ng katawan. And also yung mga metabolites. Of course, pag nagpo-produce ang katawan ng metabolites, this causes yung tinatawag parang sickly symptoms sa ating katawan.
0: Ayun yung withdrawal kasi.
2: Yes.
0: Saka tinatawag natin sa naturopathy na healing crisis.
2: Yes, healing crisis yan.
0: Ngayon ang tanong, Doc Ron, ano ba yung epekto ng paninigarilyo sa ating katawan? Just to read.

0: ang baga. And also it destroys tiny hairs. Chemicals kill small hairs called cilia.
1: Cilia.
0: Oh, yung mga cilia that clean your airways. Yung mga ano, yung mga buhok-buhok papasok doon sa ano, doon sa ating ano, sa ating lungs.
1: Lungs. So.
0: And also this causes chronic diseases. Ang long-term na paggamit katulad ng bronchitis and emphysema. Mm. Ang pinakaunang naapektuhan na neto is yung ano, isa sa pinaka-worst na epekto na dinadala ng sigarilyo is doon sa ating mga ugat.
1: Mm-hmm.
0: Especially doon sa kabuuan ng ating circulatory system. Ang nangyayari, nagkukos ito ng pagbara or pagliit ng ating mga ugat. Of course, kapag ipapasok mo ba naman is contaminated na hangin, is imbis na produce yung ano, yung
1: oxygen.
0: Oxygen and nitric oxide pagpasok na kung saan ay nagpapaluwang ng mga ugat, chemical ang pumapasok. Ang according sa study, more than 2,000 chemicals every time you smoke at nakakalanghap ng tinatawag natin na sigarilyo or usok ng sigarilyo.
1: So pag kumipot yung daloy ng dugo, susunod na dyan yung high blood?
0: Yes, of course. Hypertension nga. Tataas talaga ang presyon ng dugo. Kaya mapapansin ninyo kapag yung mga taong kalimitan na ninigarilyo, irritable, mabilis mainis, kaunting bagay is ano na, malaking issue na because mabilis na maas yung presyon ng dugo.
1: So hindi pampa-relax, pampa-stress.
0: ang ano siya is relaxan siya kung ano, kung naninigarilyo ka, pero ang after effect niya is nagpapataas ng cortisol level sa ating ano. Kaya kailangan mo, in order for you to become relaxed, magsisigarilyo.
1: Parang never ending cycle na, no?
0: Kasi ano eh, stimulant kasi din siya to. Stimulant ang ano, ang paninigarilyo. And of course, ito ay nag-i-increase ng pagbara sa ating ugat, clot risk, and that is the reason why yung kaso nga, as we have mentioned earlier, doon sa cardiac heart attack at saka ng stroke. Kasi pag nakakaroon ng inflammation, nagbabara yung mga ugat. And ito, kapag hindi tumigil as early as possible, is nagkakaroon ng addiction. Doon naman talaga yun. Kapag ka palaging nagiging habit mo na, unti-unti, parang ano lang, social.
1: Oo, ganun sa
0: social smoking.
1: O, titikman ko nga. Ba't parang sarap na sarap sila? Titikman ko, sabi niya.
0: Uh-huh.
1: Eh, nung tinikman, talagang malamig-lamig pa.
0: Uh-huh. Well,
1: tuloy-tuloy na.
0: Maalala ko nung doon. Kasi yung bahay namin malapit sa school, Duke Algie. Yung mga estudyante doon, yung tumatago sa amin, ninigarilyo. Tapos kuminsan yung mga babae pa. Paghitis, siguro gaganon. Sabi ng tatay ko, yan, sige, patuloy nyo pa yan. Akala nyo masarap, wala namang kalasa-lasa.
1: Kaya ang tawag nila doon, sunog baga.
0: Sunog baga kapag kapapalit-palit na. Kumbaga chain smoker. And then later on, nakatikim din ako ng sigarilyo, yung out of curiosity. Actually, para sa akin, I don't know, para sa ano, sa mga nagsisigarilyo, there's nothing special in it.
1: Kasi alam mo, kumbaga, for example, sa atin ay we are raised in a family na talagang walang smoker. Nandun sa konsyensya natin yun eh. Pero huwag humagagalit yung mga naninigarilyo. Ano? Kasi alam naman natin na hindi naman natin talaga 100% ginusto.
0: Uh-huh.
1: Yung iba kasi talaga pag mayroon akong kakilala na bata pa siya, wala pa siyang 40 years old.
0: Uh-huh.
1: Nagtrabaho siya sa isang call center company.
0: Uh-huh.
1: Tapos ang kanyang pampagising, kape,
0: uh-huh,
1: after kape, sigarilyo. Palit-palitan lang yon. Alam mo, na-stroke siya. Uh-huh. Wala pa siyang 3 years doon sa ano niya.
0: Wow.
1: Oo, wala pang 3 years na-stroke.
0: Kasi kasabay yung kape, sigarilyo, tapos yung puyat.
1: Parang natural na ano na niya, na kapag siya ay inaantok, yun yung hinahanap ng katawan.
0: Uh-huh.
1: Yun nga lang ang problema.
0: Yun ang problema, yung ano, yung epekto nito. And also itong release ng dopamine. Ang ito kasing dopamine, ano, dopamine production sa ating ano, sa ating brain, yung reward system natin. Kapag kapalagi mo yang parang sinusundot mo yan palagi. Ang mangyayari, tataas o mas lalong dadami ka, parang dosage ng ano ba, ng mga synthetic drugs, na habang patagal na patagal, dumadami. And of course you needed more consumption in order to release that dopamine effect or satisfaction effect sa ating katawan. And that is the reason why nagiging addictive siya doon sa mga gumagamit. At mangyari nito later on, kapag hindi mo na yan na-trigger yung dopamine, this causes anxiety and depression doon sa mga ano.
1: And take note, Doc Ron, na ang isa sa pangunahing cancer na tumutubo sa mga kalalakihan,
0: lung cancer.
1: And the main culprit of lung cancer is smoking.
0: Yes.
1: Yun yung sa latest ngayon, ano?
0: Mm-hmm.
1: At ngayon, given na yung epekto sa smoker,

0: What about yung resulta o epekto nito sa hindi naman naninigarilyo, kumbaga nadadamay lang?
1: Mas lalo yung meron nga nagsasabi na yung mga second-hand smoker is mas delikado kaysa doon sa first-hand smoker. Mm-mm. First thing is walang filter. Diretso lang lahat yan. Kasi doon makikita mo naman sa filter, nag-iiba talaga yung kulay ng filter. Oh. Nagiging brownish yung filter. So doon sa mga second-hand smoker, especially doon sa mga anak at asawa po ninyo, maawa naman po kayo, is this causes artery damage. Of course, this causes inflammation. Kaya papansin ninyo, bakit na stroke, na heart attack, hindi naman walang bisyo? Paano yung kasama sa bahay, merong bisyo?
0: I know that kasi sa clinic natin, sa naturopathic clinic, mayroong isang pasyente na nagkaroon ng lung cancer yung babae.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi siya nag-smoke. Mm-hmm. Pero for 25 years na sila'y mag-asawa, yung asawa niya, chain smoker.
1: Mm-hmm.
0: At sa bahay nila, ay hindi well ventilated.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung naging problema. Siya yung nagka-cancer sa baga, yung asawa niya hindi.
1: Hindi.
0: So ibig sabihin, tama yung sinasabi nila na
1: mas damaging
0: sa mga hindi naninigarilyo, yung second hand smoke na tinatawag.
1: Yes. And artery damage, blood clotting, and also irritation sa mata, sa ilong, and sa mga airways ng ating baga.
0: Like yung cataract, isa sa tinuturo nilang common reason ng smoker's cataract talaga.
1: Mm-hmm.
0: Yung usok ng sigarilyo.
1: Usok ng sigarilyo.
0: Na direktang tumatama sa mata natin.
1: Kasi irritant naman. Kahit nga tayo, pagkaihip ka, magsiga ka ng kahoy, talagang luluha ang mata. So, and also long-term risk for adults, heart disease, cancer, and stroke.
0: Kahit hindi sila naninigarilyo.
1: At kahit na mismo nanigarilyo doon sa labas. Kasi yung smoke particles na nanatili doon, dumidikit sa balat at saka dumidikit sa damit.
0: Yun yung tinatawag na third hand smoke.
1: Third hand smoke
0: yung
1: naman yun.
0: Yung dumidikit sa fabrics, sa dingding, tapos sa damit.
1: Damit.
0: Ngayon, yun yung may epekto din sa mga bata.
1: May epekto din sa mga bata. At kalimitan. Kaya mapapansin ninyo, nagtataka kayo bakit ang anak ninyo hikain. Palaging inuubo. Ang tawag doon, mga respiratory illness. Baka mamaya is dahil doon sa third hand smoke, kahit doon kayo sa labas niningarilyo, amuyin niyo yung damit at saka yung balat ninyo, amoy sigarilyo pa din yan.
0: Uh-oh.
1: Also, ear infections. More frequent ang painful middle ear diseases. Kasi nagkakaroon nga, it causes highly inflammatory. At meron din kung minsan may mga bata na nagkakaroon or namamatay ng dahilang kinarga ng tatay o ng nanay galing paninigarilyo, diretso namatay.
0: May mga ganong case na nabasa ko sa isang article yan. Yung tinatawag na SIDS o Sudden Infant Death Syndrome na naiuugnay nila ngayon sa mga smoke, chemical from smoke, na pwede mag-trigger sa bata ng gano'n.
1: Lalong-lalo na kapag merong tinatawag natin na hyperreactive yung immune system ng bata. And pagka mag-hyperreactive, diretso ang baga, mag-i-inflame yung baga. Diretso magsarado yung mga air sacs. And also doon sa development ng bata, especially sa brain development, it greatly affect brain development po ng mga anak ninyo if you are smoking. And this is why I always mention, kasi kung minsan motivating purpose na lang ng tao para tumigil sa isang bagay is hindi na sa sarili kundi sa mga mahal sa buhay nila.
0: Lalo kung buntis ka, tapos dati ka nag-smoke, tapos hindi ka huminto.
1: Yes.
0: May mga kakilala din ako na ganyan na talagang ang hirap huminto. Pero nung nagbuntis, parang magic daw
1: Naging aware.
0: Bigla daw yung cravings nawala Tapos basta maraming, kaya nga sinasabi ng iba ang smoking addiction is a medical condition. May nagsasabi naman it's something like psychological.
1: Yeah.
0: Pero mas namamayani pa rin that it's a kind of medical condition na ang katawan is nag-create ng parang dependent dun sa isang addicting substance from smoking.
1: Yes.
0: Ayan. At pagpapatuloy po natin 'yan, mga ka-wellness, ang ating talakayan. At kung kayo ho ay nanonood sa ating Facebook, alam niyo na yung gagawin niyo, i-share po ang ating pong Facebook Live, lagyan ng hashtag The Secret of Health, mag-comment ng inyong mga good experiences sa ating pong mga product, yung paggamit ninyo. Mamaya ho ay may mananalo o may mariregaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Ayan. Kaya tutok lang po kayo. Magbabalik pa ang programang
1: The Secret of Health.
2: secret, the secret of health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating programang The Secret of Health at balikan po natin itong ating pinag-uusapan tungkol pa rin sa paninigarilyo, Doc Ron. Ano? Mm-hmm. Ang tanong, paano nga ba tayo hihinto at anong posibleng pamamaraan na pwede natin gawin?
1: So this is an advice from experts, mm-hmm, kung saan step by step kung paano mapatigil sa paninigarilyo. First thing is you need to pick a date. Mm-hmm. Mm. Kung kailan mo gustong simulan, mm, yung pagtigil ng paninigarilyo. Choose a specific day. At isa sa mga bagay na kailangan nating tandaan when you are combating or gusto mong tumigil sa paninigarilyo, you don't need to stop all at once.
0: Yun.
1: Hindi mo kailangan itigil yan all at once. So if you are taking or using cigarettes 5 times a day, you might reduce it 4 times.
0: Halimbawa, mga 10 years ka na naninigarilyo,
1: yes,
0: more than
1: yes.
0: that.
1: Oh. Mm-hmm. Yun yung mga bagay na dapat i-consider po ninyo. Kasi kapag drastic yung pagtigil ninyo, is sobrang mahirapan yung katawan ninyo. So, meron ako nabasa doon sa tinatawag na librong Atomic Habits. Small habits na unti-unting mawawala mo, na tinatanggal mo. Kasi merong tinatawag na pathway yung brain natin. Na kung saan is kapag nire-repeat mo siya araw-araw, nagiging habit mo na. So, the more you reduce it, slowly, and then kailangan mong simulan talaga. Kasi kung hindi ka sisimula na gagawin mong pagbabago, yung kaunting pagbabago na yun, of course, mahihirapan kang gagawin yun.
0: Parang naalala ko tuloy si Pastor Estrera. Mm-hmm. Sabi niya, kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi dito, saan?
1: Uh-huh.
0: May isa pa yun eh.
1: Those are mga, kumbaga, is awakening words na kailangan nating maintindihan mga ka-wellness. And also clean your space. Mm. As much as possible, do not put your cigarettes in a visible area. Mm-hmm. Kasi sa ang mga bagay na hindi mo na palaging nakikita is kalimitan, nakakalimutan.
0: Saka yung mga amoy.
1: Yes, yung mga amoy.
0: Eh, kinakailangan daw. Sabi ng isang kaibigan ko na actually chain smoker siya and he struggled a lot to stop cigarette smoking. Actually, madalas siyang humihingi ng advice sa akin. Mm-hmm. And nagbibigay naman tayo ng mga advice. It really helps. Ano? So, ang isa sa trigger, yung amoy.
1: Yung amoy, yes.
0: O, kinakailangan. Pag nilinis mo na yung mga paraphernalias, kung meron kang, may mga ginagamit din sila dyan eh, mga filters, mga ganyan, kailangan maalis yung amoy.
1: Alis yung amoy. Oo. Yung iba, kailangan yung pinturahan ng bago yung buong bahay ninyo. Kasi pagka nakadikit na sa lalong-lalo na doon sa mga kortina, kailangan matanggal talaga yan. Also, know your triggers. Kalimitan kasi ang triggers. Kapag ang triggers mo is yung mga nakikita mo, of course, sometimes you need to distansya mo sa sarili mo. Kaya mapapansin natin yung mga merong doon din sa librong Atomic Habits na yung mga yung environment factors na kung saan is nandun, nung nakulong sila, natigil sila sa pag-aadik o paninigarilyo. Pero nung bumalik sila doon sa community, bumalik uli. Kasi doon sa doon sa kulungan, wala man sila noon. Ang environment nila, walang gumagawa ng ganun. Uh-huh. Nung bumalik sila sa community, mas mabilis yung access nila. Kaya balik sa dati. Uh-huh. Kaya kailangan is posible na kailangan you need to change geographical geographical space ninyo para mas mabilis ninyong
0: Actually, itong topic natin about smoking is parte ito ng ating laws of health.
1: Yes.
0: Ito yung sa laws of health kasi meron tinatawag na temperance.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Which is very hard.
1: Also, manage your cravings. Delay po ninyo ng 10 minutes. Sasabihin ninyo, pagka gusto na, mamaya na lang. Timean yung sarili ninyo. So, the more, habang tumatagal, kung natotolerate ninyo 10 minutes, you can add more time. Delay nyo na, doblehin nyo 20 minutes. And, kalimitan naman kasi, doon sa paninigarilyo, kapag hindi busy. Mm-hmm. Kasi, out of boredom, wala nang ginagawa. Is...
0: yung kaibigan ko, intention, nililimutan daw niya yung lighter. Dinadala niya yung sigarilyo, nililimutan niya yung lighter.
1: Eh. Wala naman
0: yung sigarilyo. Yung nandito sa bulsa, pag nag-crave siya, wala mong pansin, di inaamoy na lang niya.
1: Inaamoy na lang.
0: Oo, yun daw yung kanyang start. Parang, para lang ang katawan hindi masyado mabigla.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Masyak yung brain kasi nakaprogram yan.
1: Yes.
0: May ganun ang utak natin eh.
1: Na hindi so, mo kailangan, niya, hindi mo pwedeng biglain agad.
0: Walang posporo, walang lighter, may sigarilyo, nasa bulsa.
1: Uh-huh.
0: Pag ano, aamoy yan, okay, susubo niyang ganun.
1: Aha. Uh-huh.
0: Maya-maya limot na niya.
1: Uh-huh.
0: O, ganun yung ginawa niya.
1: Yes, so keep yourself busy.
0: Mm.
1: Don't make it visible. Change your routine. And kapag hindi kaya, sometimes you need to get support from medical help.
0: Yeah, totoo yan.
1: Yan ang mga bagay. So ito yung mga bagay naman na herbs that could help us na makatulong na mapalakas yung ano yung ating baga para makaiwas doon sa after effect ng mga ano ng paninigarilyo yung ginseng at pwede niyo yung gawing tea nagwi-weaken ito ng release ng dopamine rewards para hindi ma-trigger yung ano yung kumbaga yung dopamine reward ng ating brain. Green tea para doon sa mataas po ito sa amino acids and also nagpapababa or nagso-slow down ng cravings natin. Ashwagandha and chamomile, ito ay adaptogenic and calming herbs. Kaya
0: may mga pagkain din Dokro na ano, nagtatanggal ng cravings kasi ang pag ikaw ano sa sigarilyo, naglalaway ka So ang ginagawa nila diyan, either something sweet. Katulad limo, honey o kaya ay may ano sila, ginger lozenges. Gumagawa sila ng katas ng ginger, ginagawa nila parang candy. Yun ang kanilang sinusubo.
1: Pagka nagki-crave sila.
0: Kalamansi. Pag nagki-crave ka sa smoking, kumuha ka ng isang buong kalamansi. Isubo mo sa bibig mo at kagatin mo yung pait at asim na nalalasahan doon can really change yung
1: taste buds.
0: Yung taste bud mo, yung ano ng brain mo, no? Something that can distract the brain from craving cigarette. Ano? At yung iba, ang ginagawa nila, ma-share ko lang, yung salt, every day, 2 to 3 times a day, binabrush nila ng salt yung kanilang dila. Kasi nakadikit doon eh. May mga nakadikit sa
1: nicotine,
0: dila. Yes,
1: nicotine ano.
0: O, binabrush nila yun na lagi. Tapos sa naturopathic perspective naman, we start with giving them detox program.
1: Yes.
0: Kasi yung detox, ang target nun, lahat ng mga organs like liver mo, yung colon mo, yung lungs mo, yung blood mo. So mayroon tayong special detox protocol for smokers who wants to stop. Kasi nandun na yung willpower ng iba.
1: Yes.
0: Pero ang problema, yung tinatawag na withdrawal.
1: Withdrawal syndrome. Oh. Yes. Yun yung pinakamahirap i-address. Eh.
0: Oh. Which the cleansing and detox can really help.
1: Oh.
0: Tapos you need to take a lot of antioxidant.
1: Yes. Para doon sa ano sa after effect nung ano nung paninigarilyo. Meron ding naituro sa akin in which is I think 4 or 5 colleagues na niya ang gumawa ng pareho. Isa sa kapatiran natin nasa Europe na siya ngayon. Shout out kay Brother Henry Yunson. Nasa Europe na siya ngayon. He was a chain smoker. He was born in the church but then later on kumbaga napabarkada and then he was a chain smoker. Isa sa bagay na ano niya na ginamit niya is itong tuyo na dahon ng papaya.
0: Anong ginawa niya? Inismoke niya?
1: No. Ang ginagawa niya is yung dahon ng papaya. It was also taught to him by na isang matanda na din na yun din ang ginamit niya na, sa pagtigil ng paninigarilyo. And maybe this would help doon sa mga nakikinig sa atin ngayon, Doc Algy. Is kinukuha niya yung dahon ng papaya, nilalagay doon sa baso, i-infuse, lagyan ng mainit na tubig. Pag nagpalit na yung color, ang gagawin is imumog. And then yung natitira, imumog tapos iluluwa. Ay tapos yung natitira iinumin.
0: Okay.
1: How yung papaya works is ang papaya kasi meron siyang slight nicotine. Mm-mm. Yung dahon ng papaya. Mm-mm. And then also, yung epekto ng dahon ng papaya, it produces metabolites. So yung mga dumidikit na mga ano, dumidikit na nicotine dun sa bunganga, which triggers yung taste bud sa paninigrillo, is unti-unting nawawala. And then napapansin niya, yung itim sa ngipin niya, unti-unting nawawala, which is caused by nicotine. So try doing it, using it, and he did it for straight 1 month.
0: Mm-mm.
1: Of course, yung ano, tinuruan niya din kung kailan na, paano yung step na pagtitigil ng paunti-unti. So, it might help you. And also, doon sa mga hindi kaya i-address yung ano, yung withdrawal syndrome, lalong-lalo na pagka matagal, mas maganda, ma-assist kayo. At isa doon sa sinasabi ni Doc Algie is yung ano, yung cleansing and detoxification or smoking detoxification program po natin.
0: May mga ano, may mga pwede ba tayong gamitin herb that can, masasabi natin that can help detoxify the lungs.
1: Mm-hmm.
0: Not necessarily nicotine lang or smoking lang. Mm-hmm. That really helps the lungs to cleanse para matulungan yung katawan natin, especially smoker, Doc Ron.
1: Well, with regards dun sa ano, dun sa pag ano, pagtatanggal ng ano, mag-detox yung lungs, isa sa palaging ginagamit natin pagkabata, pagka inuubo, oregano.
0: Oregano.
1: Oregano. Ang gagawin natin is, ano kasi yun, lung tonic. Expellent din yun, magtatanggal ng ano, ng mucus sa katawan. Also, calamansi, yung, isa sa maganda din, yung combination na palaging ginagawa natin, so natural antibiotic na ginadgad ng, ito medyo maanghang lang talaga, is, pero ano, maganda sa hagod, sa ano, sa lalamunan, lalong-lalo na pag makati yung lalamunan, yung combination ng tatlong butil ng bawang, isang pirasong sibuyas, tapos merong isang pirasong medium size ng carrots at saka isang pirasong medium size ng ano ng labanos.
0: Mm-mm.
1: And then pigaan ng ang gagawin niyo, gagadgarin po ninyo 'yon, yung mga ano na 'yon, yung mga vegetables na 'yon, and then ilagay sa tela, pigaan yung juice, pigaan mo ng 10 pirasong calamansi, and then lagyan mo ng honey in order to neutralize less do yung ano yung tapang, and then unti-unti niyo pong inumin yon hanggang consume po ninyo.
0: Kasi hindi ganoon kasimple for how many years you are smoking, hindi ganoon kasimple magtanggal ng stain sa ating lungs.
1: Yes.
0: Pero it's a continuous process na you will start with, kumbaga sa hagdan, ang kickstart is do something to detoxify. Ng dahan-dahan. Then change your lifestyle, kumain ka ng maraming antioxidant. Kaya diyan pumapasok yung ano eh, yung Santon Plus Gold, because Santon Plus Gold is loaded with antioxidant.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Actually, marami na tayong mga user ng product natin na ang pinagtataka nila, kasi nga siyempre pag alam mong may high blood ka, may diabetes,
1: yes,
0: nati-trigger na smoking, wala kang choice.
1: Uh-huh.
0: So, nung una, nahirapan sila, pero somebody asked me, Doc, pwede bang uminom ng Santon Plus Gold?
1: Uh-huh.
0: It can really help ba? Or may magagawa ba ito? Sabi ko sa kanya, make it, i-max dose mo siya, 2 capsules 3 times a day, within the first 90 days. It can really help you. Kasi ang antioxidant not only prevent oxidation and death ng cells, kundi it also reverses yung toxicity ng katawan natin. So, effective. Ginawa nila yon. Sabi ko nga lang, walang magic. Mm-hmm. Walang snap of a finger na pwedeng tanggal ka agad yung cravings mo. Pero to make that thing easier for you, take Santon Plus Gold. Then take vitamin C, mag-juice ka, mga magagandang juices. Kamatis, number one yan sa mga smoker. Katas ng kamatis.
1: Yes, kamatis juice ang gagawin
0: tomato
1: po niyo.
0: Gagadgarin
1: po ninyo 'yan.
0: Or
1: may blender kayo.
0: Ini-smoothie. They can put something doon additional, basta maano mo yung kamatis. One dose per day. So 'yun po 'yun. So wala na tayong masyadong oras, medyo so we will sometimes we will discuss this again, ano, para doon sa mga strategy to stop smoking and also to help our lungs. So maraming salamat sa napaka-exciting, informative na discussion, Doc Ron. At mamaya po babalikan natin yung inyong mga katanungan. And also, we will talk about the products of Yes to Health, paano makatutulong sa ating specific condition bilang, kumbaga, pantulong sa ating nutritional gap. At ito ay makaprevent ng karandam. Pinaka-importante kasi sa atin yung prevention.
1: Prevention, okay? Yes.
0: So, text lang po kayo ha. At kung kayo may pahabol na katanungan, text lang sa ating hotline 0969-609-6545. Kaya tutok lang po dahil magbabalik pa ang programang
2: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zanfone Plus Coffee Mix sa sarap at aroma.
3: Wala ka nang hahanapin pa.
4: Zelton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
5: Zelton Plus Coffee Mix.
6: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Zenzone Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Zenzone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Zenzone. Mabibili sa mga butika.

0: Balik po tayo mga katropa, mga ka-wellness sa ating programang The Secret of Health. At sa mga nais po magtanong, mag-text po kayo sa ating hotline 0969-609-6545. At ilagay po ang inyong pangalan, kung saan po kayong lugar nakikinig, kung hindi naman po masyadong complicated at maselan ang inyong katanungan.
1: Mga katropa, ang The Secrets of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng Yes to Health. Katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa lumang uri ng karamdaman.
0: Ang Santon Plus Gold ay isang herbal supplement na may pinagsama-samang extract mula po sa mangosteen, moringa, garlic, spirulina at ampalaya. Natural po ito kaya wala hong side effect. Kaya kung nais po ninyong subukan ang Santon Plus Gold, punta na ho sa pinakamalapit na butika. Gaya ho ng Mercury Drug, Wansons, The Generic Pharmacy, South Star Drug, Shopee. At sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa ating pong bansa. Ayan. At pwede na hong mabili yan with discount pa, partner.
1: Yes.
0: Oo, kung kayo po ay mga senior citizen. Mm-hmm. Hindi lang senior, kung sila ay doon magpapakonsult, merong special discount. Doon sa ating mga bibili po sa Yes to Health
1: Clinic. Yes to Health Clinics po natin.
0: Ayan, batiin natin ang ating mga online viewer, partner.
1: Mm-hmm.
0: Oh, yan. Unahan ko na si Sir Solomon Orbon. Shout out po sa inyo. Si Janjan Dakara, shout out po.
1: Mm-hmm. Also, Ma'am Ofelia Tolentino, BJ Pastor Haya, also sa kay Jilin Fernandez, and Luningning Bines Katungkan.
0: Aha, ganun din si Ma'am Lenny Barcelona, nanonood po ngayon sa ating palatuntunan. Si Ma'am Ofelia, sabi niya, now ears open for the secret of health.
1: Mm-hmm.
0: Segment today for additional learning to inform the importance of healthcare. Hi, Doc A and Doc R.
1: Mm-hmm. Kay Sir Solomon Orbon naman, natanggap na daw nila, Doc, yung kanilang Santon Gold Gift Packs. At ano daw sila, watching now and see you on Sunday.
0: Ayan, sabi dito ni Ma Ofelia Tolentino, may point siya dito. I am only wondering, despite the fact of serious warning of the government, smoking is dangerous to health.
1: Mm-hmm.
0: Smokers number is increasing. Hindi alam ng tao ang kung ano ang susundin dahil patuloy ang cigarette sa lahat ng store at gayon din ang pag-import at production. Ano ang power ng government dito?
1: Mm-hmm.
0: Palagay ko the key to eradicate totally is government power to remove cigars in the system.
1: Yes, isa din 'yan sa bagay. Nga lang mahirap pang lang kasi na eradicate ng government
0: kasi yung
1: dahil dun sa tax. Tax revenue na dinadala nito, billion ang tax revenue ng sigarilyo sa atin.
0: Billion ang naninigarilyo. So yes. Billions ang revenue nito.
1: Yes, billions ang revenue niya.
0: Kaya nga ang ginawa nila instead daw na ipagbawal tinaasan.
1: Yung may mga syntax law.
0: Ay wala sa tao pag na-addict kasi isang bagay kahit pasabihing sa tingin mo kahit na 50 pesos per stick yan, bibilihin yan
1: bibili
0: pag talagang crave na crave ka.
1: Pag may cravings kasi mahirap. Yun ang ina-address. Oh. Na-address po natin pagka nag-undergo po kayo ng detoxification program natin, is yun po ang matutulungan po namin kayo doon para ma-reduce yung withdrawal syndrome na meron.
0: Oh, mayroong isa nga akong napanood na lecturer na kinompute niya yung gasto sa sigarilyo. Meron.
1: Uh-huh.
0: Sabi niya, ang title is kung hindi ka naninigarilyo, mayaman ka na sana ngayon. Alam mo, kinompute niya. Very practical yung computation. Ilang pakete sa isang araw,
1: multiply the price.
0: Then, ilang taon ka nang naninigarilyo?
1: Nakamagpatayo na isang bahay na siguro.
0: Grabe. May milyon ang lumalabas doon sa computation. So, ibig sabihin, nagkaroon tayo ng ganung milyon.
1: Yes.
0: Kaya lang nasunog lang.
1: Hindi lang napapansin. Kaya kung sabi nila, mas mahal pa daw ang isang pirasong sigarilyo kaysa sa isang pirasong hollow blocks. Kasi 11 pesos lang ang 12 pesos lang hollow blocks ang sigarilyo ngayon. Pagka mamahalin, maabot na sa halos 20 pesos yung isang piraso. So, yun na yung mga computations.
0: Kaya si Ma'am Ofelia, the government, I think, may power yan.
1: Yes.
0: Kaya lang, alam mo na, marami rin consideration sila.
1: Yes.
0: No?
1: Kaya, isa din yung taxes money-making ng government.
0: Para mabuhay yung bansa.
1: Yes.
0: Kaya ang natin, itong ginagawa natin, is just to inform.
1: Yeah, information
0: kasi,
1: drive.
0: You need to decide for yourself.
1: kayo na ang pipili sa inyo.
0: Kaya kahit anong pananakot ka, nakalagay na yung
1: mga picture.
0: Mga graphics.
1: Graphic picture.
0: Saka ano, ang kagandang ginawa ng government, bawal na siya sa mga media.
1: Media.
0: Media advertisement.
1: Yes.
0: Bawal na siya sa mga billboard.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, hindi na siya pwedeng maging sponsor ng mga sports event.
1: Nakatipid na ngayon yung ano yung mga kumpanya.
0: Bawal na.
1: Nakatipid na. Okay, basahin ko lang, Doc, yung mga experiences nila sa ating mga products. From Ma'am Jeline Fernandez, subok ko na ang Santon Plus Coffee Mix dahil ito po yung purong herbal mula sa mangustin at soya at moringa. Kaya no more worries na ako dahil wala itong caffeine. Nahalo, kaya highly recommended ko itong Santon Plus Coffee Mix.
0: Yan. Dahil sa Santon Plus Coffee Mix, di na ako nahihirapan makatulog at nawala ang mga kasok. Ang mga kasukasuhan ko.
1: Oh, hindi na wala ang kasukasuhan. Ang mga sakit siguro sa kasukasuhan. Ibig sabihin. Huwag naman po mawala ang kasukasuhan ninyo.
0: Nagkulang lang sa pag-type. Uh-huh. Nawala ang sakit sa kasukasuhan. Uh-huh. Kaya tiwala ako sa produkto ng hashtag The Secret of Health. Yes. Salamat, Ma'am Jeline Fernandez. Ayan. Si Ma'am Luningning Abines Katungkan. I'm watching... po our program.
1: Ayan. Sabi din ni Ma'am Luningning, experience ko po sa umaga inumin ang Santon Gold Herbal Tea. Maganda, magaan ang katawan ko sa gabi. Masarap ang kanyang tulog.
0: Oh, yung Santon Gold Herbal Tea, mga ka-wellness, ang ganda nun. I-challenge ko kayo, do it for 15 to 30 days.
1: Yes.
0: Every day, mag-take kayo ng Santon Gold Herbal Tea. Kasi detox tea yan. Meron yung turmeric, meron yung cinnamon
1: bark.
0: Kaya highly recommended siya sa may mga metabolic syndrome.
1: Yes.
0: May high blood, may diabetes, obese, tumataas yung mga uric acid, may inflammatory condition. Try nyo ang Santon Gold Herbal Tea.
1: Herbal Tea.
0: Uh-huh.
1: Also from Luz Potensyon, a DKM user of Santon Plus Gold, nakakatulong po sa akin araw-araw maging malakas ang malakas at ang Santon Plus Coffee Mix. It really helps po. Di na ko nagpapalpitate. Di na nagpapalpitate si Mama Luz.
0: Ayan. Dito naman tayo sa ating mga texters. Sabi dito, good PM po, Doc. Nag-take po ako ng Santon Plus Gold Capsule for 5 months now. One cup a day. But now, ginawa ko ng 3 times a day kasi may post nasal drip po ako. Yan. At may discomfort ako sa throat and right side ng neck. Doc, saan po makakabini ng kape nyo? Palagi pong walang stock sa Mercury Drug Cross Pharmacy. Tingin kayo sa ibang butika kung naubusan sila or sa Shopee. Tingnan nyo po yung Yes to Health 2011 sa Shopee. May iba pa rin tayong mga partner Shopee store. Kaya hanapin nyo lang po yung pinakang legit dyan.
1: Yes.
0: Yes to Health 2011, that's the company company store.
1: May mga voucher pa kayo and discount pa kayo kapag medyo marami, mga 5 boxes bibilhin ninyo.
0: May mga ganun sila.
1: Uh-huh.
0: Ayan. Sabi dito, 75 years old, nanay nene ng Pangaw, Lipa City. Doc, ang dumi ko ay parang tibi. Ayan, nasakit ang puwet. Pag ako'y nadumi, ano po gamot dito, Doc? Yeah, 75 years old na daw siya, Doc Ron.
1: Kapag lalo-lalo na pagka merong tinatawag na may maintenance medicine, kalimitan na epekto ng maintenance medicine, mahirapan magdumi.
0: Isa din na diuretic yung iba doon yung ginagamit,
1: So isa din na kailangan i-consider ninyo kung umiinom ba kayo ng madaming tubig and also kailangan po ninyong maglakad na early in the morning. Kapag sa Lipa City po kayo, subukan po ninyong bumisita sa ating Yes to Health Clinic dito po sa Santa Rosa. Meron po tayong flash out doon, makakatulong po sa inyo. Isa po yan sa protocol na ginagamit ko po sa kapag merong ganyang problema, chronic constipation. And also may mga pagkain po na kailangang iwasan po ninyo katulad ng tinapay and also pag-inom ng tubig habang kumakain, also pagkain ng puting kanin. Those are mga protocols na pwede po ninyong kailangan ninyong gawin. And para mas makapag-usap tayo ng mas mahaba at mabigyan kayo ng magandang instruction, bumisita po kayo sa clinic, sa Santa Rosa Clinic po natin. Nandiyan po ako next week, Tuesday and Friday, nandiyan po ako, duty na po ako balik kasi nabalik na si partner Michelle Ines.
0: Dahil wala na tayong oras, Doc Ron. Moment of truth.
1: Yes.
0: Ito ho yung ating, this is our last day of our promo.
1: Yes.
0: Meron tayo sigurong other promo, depende. Yes. Depende sa ating bossing. Pero dahil last day na natin, tatlo yung pipiliin ko.
1: Wow.
0: Last day na natin yun.
1: Congratulations doon sa mga pipili.
0: Ayan. Sila yung sumunod sa ating mechanics. Unang-una si Ma'am Jeline Fernandez.
1: Wow.
0: Congratulations, Ma'am Jeline. Congratulations. Ayan. At si Ma'am Luningning Abines Katungkan.
1: Mm-hmm. Congratulations, Ma'am.
0: At si, sabi dito, Luz Potensyon Adike.
1: Adike.
0: Mm-hmm. Oh, ayan. Congratulations po sa inyong tatlo, ha? Tatlong babae.
1: Nakahabol.
0: Ito. Nakahabol kayo, ano. Ayan. So, ang gawin nyo po, i-chat ninyo itong page. Huwag kung saan-saan mag-chat. I-chat mismo, i-message itong page. Mm-hmm. Ilagay ang inyong complete name, ang inyong complete address, at ang inyong contact number.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. At, kahit ma-delay, mm-hmm. yung iba kasi, minsan kasi nadidelay eh.
1: Mm-hmm.
0: Eh, makakarating
1: ko. Makakarating
0: ko yan. Kasi nakarecord na sa amin yan.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, thank you very much sa inyo at salamat sa lahat na nag-participate. Huwag ho kayo magsawang makinig, manood sa ating palatuntunan. Dahil alam nyo, ang mumunting ka lang, masabi nga ni Ernie Baron dati, idol na idol ko yan, mahit pa ako.
1: knowledge is power. Knowledge is power niya. Pagka sabado ng gabi.
0: Kung walang knowledge,
1: walang
0: power. Yan ang sabi ni Ernie Baron. Kaya mumunting ka alaman ay malaking bagay kung ang pinag-uusapan ho yung prevention ng ating mga problemang pangkalusugan. Dr. Ron, baka meron ka pang gustong sabihin sa ating mga ka-wellness.
1: Yan po mga ka-wellness, mga katropa, alagaan po ang sarili and of course, make it your motivation to change your lifestyle, especially po mga ka-wellness kapag kayo po ay naninigarilyo.
0: Mm-hmm.
1: At make it a reward doon po sa mga mahal ninyo sa buhay to live longer sa pag-iwas po ninyo paninigarilyo. And of course, help matutulungan po kayo ng mga withdrawal syndrome ninyo para pagpupunta po kayo sa ating mga clinics and also ang ating pong Santon Plus Gold. Para makaiwas sa mga karamdaman araw-araw, ang ating ultimate trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Ingat po kayo sa weekends ngayon, mga katropa at mga ka-wellness.
0: Maraming salamat, Doc Roy. Maraming salamat, mga ka-wellness, mga katropa. See you again next week.
1: Yes.
0: Sunod na airing natin, Sunday, around 11 to 12 a.m.
1: Yes.
0: So maraming salamat po. Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health. Nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig, pagtitiwala sa palatuntunan pong ito. Kaya laging subaybayan ang programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM
4: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
4: Ang katropa mo.
3: Exciting!
5: Exciting!

0: exciting time. It's 1:40 p.m.
1: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

magandang magandang tatay. Hapon na pala. Tumawa kasi si katropang nunong. Nakalimutan ko hapon na pala. Hello po sa lahat ng mga katropa natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Lalawigan ng Palawan, Luzon, Visayas at Mindanao. And syempre sa lahat po ng mga katropa natin, grabe, sobrang long weekend! Grabe kayo from Friday, Saturday, Sunday, Monday. Sa lahat ng mga empleyado ng gobyerno dyan, dahil syempre 4-day work week lang sila. Diba? Ang dami pa rin talaga nagpo 4-day work week. Naiingit na talaga kami dito. Pwede ba yun, katropang Jess, sa atin dito, ang pasok natin 2 days lang, pero yung sahod natin 7 days? Sasahuran tayo ng 7 days, pero yung pasok natin, ano lang, pala-decision lang talaga tayo. Gusto nating 7 days ang sasahurin, pero ang pasok ay 2 days lang, 'di ba? Ano ang pwedeng mangyari yun? Pero pagbalik natin, wala na talaga tayong mga trabaho. Pwede 'yon kapag naka-leave, 'di ba? Kapag naka-leave kayo, pwede. Pwede mangyari 'yon na pumasok lang kayo ng 2 days pero ang sinahod sa inyo ay 5 days. 7 days. 'Di ba? Napakaswerte ng mga nagli-leave. Pero yung mga nagli-leave na 'yan, mga importanteng mahalaga talaga 'yan kung bakit sila nagli-leave. So anyway, sa lahat po ng mga katropa natin dito, maulang hapon. Hindi lamang po dito sa lungsod ng Puerto Princesa, kundi po sa ibang bahagi po ng Palawan. Dahil talagang yung ating habagat ay nagbabalik. Talagang pinaparamdam sa atin ang habagat na, hello, I'm here again. Tuwing ano no, tuwing hapon, palaging umuulan. Yan talaga napapansin talaga natin. Pero sana naman yung ulan natin walang dalang trangkaso. So paano tayo hindi magkakaroon ng trangkaso, mga katropa natin? Syempre, nandyan po yung ating Santon Vitamin C Ascorbic Acid na talaga namang tutulungan po tayo na mapalakas po ang ating immune system. Syempre, yun yung pinaka number one. Syempre, meron din po yung kasama. Nandyan po yung ating Santon Gold, Santon Plus Gold, mga katropa natin. Good afternoon po. Binabati ko po dito sa Nara, Bayview Beach. Salamat po from Tata Elgaran. Oy, hello po dyan ha, kay Tata Elgaran. And syempre, sala po ng mga katropa natin ngayong hapon, samahan nyo po si DJ Girlicious again and again sa programang X-Rated. Dito lamang po yan sa 104.7 XFM Palawan. Tuwing alauna hanggang alas 3 ng hapon, mga katropa natin. At kung meron po kayong mga gustong i-text, i-call, ipanawagan, ireklamo. Just, grabe sa ireklamo. Sa mga gusto nyo pong i-shoutout, mga katropa natin. At kung meron po kayong mga requested na song, pwede nyo po akong tawagan sa ating mga hotline numbers na 0985-202-7713. O di naman po kaya sa 0953-514-1303. Ayan yung ating mga hotline numbers. Parang Axel, hindi ka kaya lagnatin, Axel. Umabot ka ng 1:48 PM dito. Hindi ka kaya lalagnatin? Parang feeling ko lalagnatin ka na mamaya. Ay, pocha. Parang ako yung lalagnatin. Parang hindi yan para sa atin, no? Baka hindi talaga yan para sa atin. Baka nagkataon lang na dyan inaano. Nakakaloka. Bakit naman ganon? So anyway, sa lahat po ng mga katropa natin ha, tumawag lamang po kayo dyan sa ating mga hotline numbers para mabati ko po kayo on call. Mabati ko po kayo live and at the same time sa mga gusto nyo pong i-shout out. And speaking of, ano yan, may sinend ka sa akin. Sige, let me see. Need daw bago mag-aroy!
Diyos mio, warimar, oo. Talagang huwag nyo kami hinahamon ni Katropang Nonong, ha? Dahil Friday ngayon, sinasabi ko sa inyo, baka mapahiya lang kayo sa amin. Kay Sir Joseph Diodor, good afternoon po sa inyo, ha? And syempre, gusto ko muna pala tong ipanawagan, mga katropa natin. Mayroong batang nawawala, kahapon pa to nawawala, mga katropa natin. At talaga namang hindi na po makatulog, makakain ang kanyang mga magulang, mga katropa natin. Meron po ko ipapanawagan dito sa inyo. Mm-hmm. Wait lang, mga katropa, ha? Hanapin ko lang. Katropang Nong, meron akong isi-send sa'yo na picture ng bata. Dito, isend ko siya sa GC natin, ha? Panawagan to, simula pa kasi to kahapon. And may mga andami na rin nagme-message sa akin tungkol dito sa panawagan sa bata na to. Ayan, Katropang Nong. Isang 9 years old na batang lalaki po. Ayan, Katropang Nong. Isang 9 years old na batang lalaki po ang patuloy pa rin pinaghahanap. Hindi to kahapon. Huling nakita po yung bata na to na si Terrence Jacob Bunbon. Mga katropa natin, 9 years old. Nakita, ang huling kita po sa kanya ay August 26. 2026, 6 p.m. Diyan po sa bahagi po ng Barangay Bagong Silang, Puerto Princesa City. Mga katropa natin, si Terrence Jacob po ay grade 2 student. Nag-aaral po siya sa East Central School, mga katropa natin. Kung meron pong nakapansin sa bata na ito, nandyan po siya sa ating screen, mga katropa natin. Please, ipagbigay alam po natin sa mga otoridad, sa kanyang mga magulang. Dahil hindi na po makatulog, makakain ang kanyang mga magulang. Kakahanap po sa kanya simula pa po noong August 26, mga katropa natin. Humingi po ng tulong ang pamilya ng 9 taong gulang na batang lalaki na nawawala sa Barangay Bagong Silang. At ang pangalan niya po again ay si Jacob Terrence Bunbon. Ayon sa impormasyon, ibinahagi ng kanyang pamilya, hindi pa nakauwi ang bata hanggang nitong Webes o kahapon. Hanggang ngayon, Friday. Patuloy siya pinaghanap ng kanyang mga kaanak na labis na pong nag-aalala. Hinihiling na sino mang nakakita kay Jacob o may impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan ay makipag-ugnayan po sa kanyang pamilya or tumawag po dito. Pwede po kayo makipag-ugnayan sa XFM Palawan or kung saang mga radio outlet, mga katropa natin, dahil kawawa po yung bata, kawawa po yung magulang niya. And pwede po kayong tumawag directly sa kanyang mga magulang at ang kanilang number po ay 0997, again 0997 842 1949, again 0997 842-1949. Ayan po yung hotline number or contact number po ng kanyang mga magulang. Siya po again, si Terrence Jacob Bunbon, 9 years old, mga katropa natin. Imagine, 9 years old, grade 2 student. Ito, ha. Please, sa mga makapagbibigay po ng impormasyon para sa batang ito, ay makipag-ugnayan po sa kanyang mga pamilya or sa mga otoridad po sa barangay. Pwede rin po dito sa XFM or kung saan man pong media outlet, mga katropa natin. Kasi sama-sama po natin hanapin ang batang ito. Kasi simula pa noong araw ng Miyerkules ng alas 6 ng hapon siya nawawala, mga katropa natin. Sobra na po 24 hours na nawawala itong bata na to, mag 48 hours na. And syempre sa kanyang mga kaklase, kaibigan or kung sino man po yung makakapagbigay ng impormasyon or nakakita sa bata na to or kung may napansin po kayong bata, again sa mga katropa po natin, ipagbigay alam nyo po yan sa mga otoridad sa barangay kung saan po kayo malapit. Kasi hindi na po makatulog yung kanyang mga magulang. Imagine, mga katropa natin, yung bata na ito, 9 years old lang ito. Diba? Kahit sino na, okay lang yung katropang nun, siguro kahit hindi mo na alisin or paliitin mo na lang yung picture ng bata na yun hanggang sa matapos ako. Kasi kawawa naman yung mga magulang niya. Ang dami nang nag-mention,
para lang mahanap itong bata na to. Kaya sana ipag-pray po natin kung nasaan man ngayon si Terrence Jacob Bonbon, ay sana po ay makita na po siya ng kanyang mga magulang. And at the same time, sana ay makauwi po siya ng ligtas, 'di ba? At wala pong kung anumang masamang nangyari sa kanya. Kasi kung ako din talaga ang magulang, talagang siguro mag-ano din talaga ako. Magpapanik din naman talaga ako kung mawawala yung anak

0: Kasi kawawa naman din kayo kung ano man yung mangyari sa inyo. Yung inyong mga magulang ang talagang maghahanap sa inyo at malulungkot. Siyempre, kapag alam niyo yung anak ko, nagulatan ako parang way back, parang last month ata yun. Umalis ng classroom, yung pala sinundo ng lola. Yung lola hindi nagsabi sa amin na sinundo niya. So kami, naghahanap kami, ako, yung papa, yung lola pa na isa, yung tapos yung lolo. Sobrang hanap-hanap namin, yung pala yung lola niya, sinundo na siya. Kaya ano din talaga kayo, communication, mas maganda na rin yun na maraming nagsusundo kesa walang magsusundo again. Ha? Sana makita na po si Terence Jacob Bonbuena. And syempre, good afternoon kay Joseph Dudor, kay Marilyn Varcas Inaw. Hello po sa inyo. Gandang tanghali po, Ma'am Girly. Maraming magandang tanghali din po sa inyo. Kay Lambiday, good day, Ma'am G. Greet ang aking pinakamamahal na kaaway kong Mr. Happy Birthday sa'yo. Ay pa-play ng song, It's Must Have Been Love. It's Must Have Been Love. Ayan. Syempre, speaking of, gusto ko rin bigyang daan. Happy birthday din sa aking love of my life bukas. Yes. Kay Frank Rieto, Vito Venluan, mula po dyan sa Zambales, happy birthday sa'yo and more birthdays to come. Good health and sana, basta lahat na alam mo na kung ano yung mga wish ko para sa'yo. And sa lahat po ng mga nagbe-birthday, happy birthday po sa inyong lahat. And syempre, dalawa lang naman yung palagi kong winimish sa inyo. Magandang kalusugan at mas maraming birthday pa ang dumating sa inyo. Kay Joseph Dudor, magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Listening. Ayan, may tumatawag. Wait lang. Sige, sagutin muna natin to. Kasi kanina pa tong may tumatawag eh. Wait a minute. Hello, good afternoon. Hello.
1: Magandang hapon po, Didi.
0: Hello, good afternoon.
1: Po, Didi.
0: Sino tong kausap kong gwapong lalaki?
1: Salamat naman. Ikaw ang sabi dyan, ha? Happy rest day bukas, ha?
0: Oy, happy rest day. It's Saturday.
1: Pa-request mo na lang song.
0: Ano ang request mong song?
1: Pero mas maganda kasi.
0: Ano yun? Ang tagal mong hindi nakatawag eh.
1: Kung wala na ang mga mata. Reggae.
0: Kung wala na ang mga mata? Ay, di bulag na. Kakaluka ka?
1: Huwag naman bulag. Grabe ka naman.
0: O ano pala? Sabi mo kung wala na ang mga mata.
1: Marami kang nadadamay ah.
0: Oy, pasintabi po sa mga ano, wala po ito, biru-biruan lang po ito kay ano ha, kay Kamanda.
1: Awit lang to.
0: Oh, awit lang po ito ha, joke-joke lang namin ito. Mga may ma-offend po kami ha, wala po akong gustong saktan na feelings dito, Diyos ko. Ikaw talaga yung may kasalanan nito eh.
1: Hindi ako may kasalanan, ikaw nagsabi niya.
0: Oh, sige na, ako na may kasalanan. Kung wala na ang mga mata, yun lang.
1: Isa pa. Oh, sige. Para kay si ano, sa anak ni ate, ano yung nagtawag ka po, yung nakasal sa lunit.
0: Kay ate Norba.
1: Para sa anak niya, yung ikakasal ka na.
0: Ikakasal ka na. Ayan, katropang nung ha, ikakasal ka na daw.
1: Dalawa yan ha, dalawa.
0: Okay, sige, salamat. I miss you.
1: Salamat po.
0: Okay. Dito, lipat naman tayo dito sa kabila. Ikakasal ka na. Oy. Sana all ikakasal. Hello, good afternoon.
2: Hello po.
0: Kamusta naman ang ikakasal?
2: Ma'am, wala pa sila dito.
0: Ah, wala pa. Wala pa. Naga-advance lang kami. Tingnan mo, oh, meron nang bumati sa anak mo. Sabi niya may request na agad, ikakasal ka na.
2: Salamat, ma'am. Next. Salamat po sa kanya.
0: Next naman talaga, oo. May apo ka na ba, Ate Norba?
2: Meron na po.
0: Ilan na yung apo mo?
2: Abali, lima na po.
0: Lima na? Ay, talaga, madami na talaga, ha? Ano yun? Ilang anak mo yun na may apo ka?
2: Yung sa panganay at saka sa pang-apat.

0: sa panganay at saka sa pang-apat. Talagang masarap magkaroon ng apo, Ate Norba?
1: Ha?
0: Masarap magkaroon ng apo?
1: Opo, ma'am. Makukulit pa naman.
0: Makukulit? Kapag makukulit, masarap alagaan, no? Hyper. Ano ang tawag sa'yo ng apo mo, Ate Norba?
1: Ay, may nanay, may lola.
0: May nanay, may lola. Sabagay, ganun talaga yung mga tawag nila. Di ba sa inyo, ano, ina? Ina yung tawag? Hindi ba ina?
1: Yung ano, ma'am, yung upo. Di ba?
0: Upo. Opo, apo. Diba?
1: Oh, yan. Yan ang tawag kasi kadalasan. Yan.
0: Opo. Kasi yun yung tawag sa akin ng ano yun ng lolo ko. Opo. Tapos,
1: oh,
0: ang,
1: sa- nga.
0: Tapos ang sagot ko rin sa kanya po. Oh. Diba? Hindi kami nagkaintindihan. Kasi dati hindi ko pa alam. Sabi niya sa akin, opo, ali ka ba? Parang basta iba yung salita niya, opo. Ali, ano, basta punta nga daw ako doon sa kanya, ganun. Tapos sabi ko sa kanya, po. Pero yun pala yun, kasi sa mga ano, sa mga dito ha, ewan ko lang sa ibang ano, sa ibang lugar. Sa amin kasi ganun sa Brooks Point. Mga upo, di ba?
1: Ayan nga, upo, ma'am, upo, ganyan talaga.
0: Upo sa tuhod, upo sa siko. Grabe no, ang daming apo. Meron kayang apo sa paa?
1: Ayaw ko lang, ma'am.
0: Di ba? Kasi may apo sa tuhod, may apo sa siko, may apo sa... apo sa paa. Ano na kaya sa apo sa paa? Tanungin natin kapag mayroong tumawag dito na mga ano, na mga lolo-lolo na, tanungin natin yan kung mayroong ganun. Sige, Ate Norba, kamusta naman ang iyong gabi? Kasama ang iyong pamilya at asawa?
1: Masaya po kami, ma'am. Ipunipon kami.
0: Talaga naman. O, yun yung pinakamaganda, ha? Kapag merong mga ano, kapag merong mga handaan, may mga, basta mga handaan, wag na yung isa. Basta mga handaan lang. Kapag mga ganyan, tas nagsasama-sama, talagang reunion talaga yan. Ang daming chismis, ang daming chika. Alam mo ba si ganito? Ayan, mga ganun-ganun yun, eh. Alam ko yan, eh. Gawain ko din kasi yan pag nakauwi ako ng Brooks. Ay, nako. Sige, sino nang babatiin mo, Ate Norba?
1: Ay, ano, ma'am, lahat na lang nang nakikinig, ma'am, binabati ko ngayong hapon.
0: Ayan. Yung ano, hindi mo babatiin? Si ano?
1: Huwag na, ma'am, sunod na lang.
0: Ah, sige, sa sunod na lang.
1: Request na lang ako, ma'am. Request
0: okay,
1: na lang
0: sige,
1: ako.
0: Ano request mong song?
1: Yung Tahanan.
0: Tahanan. O, yung ganda yan, ha? Lalong-lalo na napapanahon dyan sa inyo, tahanan talaga. Uuwian ang tahanan. Ayan, yun lang, Ate Norba. Si ano, si... nakalimutan ko na yung anak mo na isa, yung tumatawag. Si Adsari.
1: Si Adsari.
0: Si Adsari. Ano ang request ni Adsari?
1: Yung ano na lang, ma'am, yung... Kulungang bakal daw.
0: Kulungang bakal.
1: Rehas na bakal.
0: Rehas na bakal,
1: ma'am.
0: Ah, sige.
1: Yan.
0: Ayan. E, regards mo kay Adsari, ha?
1: Nakikinig, ma'am.
0: Ayan, Adsari, hello. Good afternoon sa'yo. I miss you. Okay, sige po.
1: Nakikinig yan. Sige po. Salamat.
0: Thank you, Ate Norba. God bless po.
1: Salamat.
0: Okay, ingat. Talaga naman, oo. May tumatawag ko isa. Hello! Good afternoon!
2: Hello! Good afternoon!
0: Oh my God, silang biday. Wala nang tanong-tanong kung sino ito. Alam ko na agad yung boses niya pa lang. Diyos me, Marimar. Kamusta naman ang malamig-lamig mo na hapon, lambiday?
2: Ito, ma'am, di umuulan nga dito sa amin.
0: Ahay! Natatakot ako kapag umuulan. Tapos mo yung mga binabati-bati ka pa talaga. Oo.
2: Oo. Baka... birthday na mister ngayon eh. Kaya kay birthday, my love.
0: Ano ang mairirigalo mo kay mister?
2: Ah, halik lang. Pibre na din ka. O ba kayo sa MJ dali? Buhay, ma'am, J.
0: Ay, pinilit eh.
2: Nahiya pa eh.
0: Hello po, happy birthday. More birthdays to come.
3: Oh.
2: Ayaw mo.
0: sabi niya ate, ano, sabi niya,
2: Magkasalita sana na hiya.
0: Ano ba yan? Ay, wala. Hindi nagkalahati talaga ito sa, ano, sa kapal ng boses ni Lambiday. Talagang mahihain si kuya, no? Ano pangalan niya, ano, Mrs. Wow?
3: Samuel de la Cruz pa.
0: Samuel?
3: Apa.
0: Ayan. Kuya Samuel de la Cruz, happy, happy birthday po sa'yo. And syempre, mabuhay ka hanggat gusto mo. Syempre, good health at maraming maraming birthday.
4: Salamat po.
0: Ay, nagsalita na siya. Salamat po. baka meron siya request na song.
2: Sige, request ka daw, girl. Ah, wala na daw. Wala na daw. Ano na lang.
0: Nahihiya siya. Walang...
2: Tutok, manood ng video.
0: Wala daw may re-regalo sa'yo si Lambiday, kundi ang kanyang pagmamahal. Ang kanyang malaking pagmamahal at matabang puso, ano? Isipan.
2: Gawa siya.
0: Wala ka nang hahanapin pa kay Lambiday. Napaka-perfecto ng babaeng ito.
2: Mataba ang harap, mataba rin na likod.
0: Wala akong sinasabi, ha. Saan ka pa, diba? Meron ka ng ulam. Ulalam.
2: Ikaw, ma'am, Jing, ngiti mo palang ulam na. Ano sunod?
0: Buti na lang safe na ako.
2: Si ano? Si ma'am, ma'am, ano kayo sa kanya? Likod, ulam na.
0: Ayun pala, yun talaga, harap palang ulam na. No?
2: Hi, ma'am, ma'am.
0: Wala, umalis na. Umuwi na ng ano. Di ko alam kung saan umuwi yun. Sa Rojas ba o sa Nara?
2: Ay, layo, ah.
0: Marami kasi yung bahay talaga si Katropang B. Mayaman kasi yun siya.
2: Sayang, hindi natin siya na ano. Sabi na lang ano na, ano, na pinagmartisan natin siya.
0: Oo, hindi niya naman alam na pinagmamartisan natin siya.
2: Bantay kapag siya naman ang maka-on area. Rin tayo.
0: Lugi tayo doon. Dalawa sila eh. May kasama palagi. May backup palagi yun eh.
2: Oo nga pala. Hi, Ma'am Mike. DJ Mike.
0: Si DJ Mike at saka si Ma'am Izzy.
2: Ay, hi. Kaya Ma'am Izzy. Andiyan pala si Ma'am Izzy.
0: Nandito ba si Ma'am Izzy? Wala na, no? Umuwi na. Wala na rin. nag-ano na. Wala sila. Nag-ano. Nagpunta ng ano. Nang kung saan-saan. Di ko ba alam kung saan pupunta yun. Ay, nakon, napakagalaan talaga. Sige po, ano, Mrs. Wow, bumati po kayo. Bati, ganda mo naman yung bati mo sa asawa mo kay Samuel. Yung tipong bati pa lang, talagang mabubusog na siya sa pagmamahal. Ganon.
2: Ganon?
0: Oo.
2: Hi, gang. Happy birthday. I love you more. Kaya taraw-araw tayo nag-aaway. Oh, nag-aaway!
0: Sige, sige. Yeah.
2: Ha? Ano ba? Wala ka na yung gusto.
0: Batiin mo, Asha. Gandahan mo naman yung hindi ka mapapalabas ng kulambo.
2: Ayun na, hi gang. Mahal na mahal kita. Ay, nako. Hindi ako sanay. Ano ba yan?
0: Tapos ganito yung background mo.
2: sige. Dali. Sabi daw, paano ang background?
0: Sige, game.
2: Sige. Hi gang, happy birthday. I love you too too too. Mama mama chocho.
0: Mapapailing ka na lang. Sabihin mo gang, mamaya ka sa akin. Ganon.
2: Sinabayin lang ako, teka, gaano mo narinig?
0: Sige.
2: Gang, pamaya ka sa akin. Wala lang tayo labasan sa salambo, gang.
0: Hindi naman nila alam kung... Ang sakit ng tiyan ko! My God!
2: Nag-alam pa, sigang luha ko man din. Sana ba? Diyos ko, por santo.
0: Hindi mo alam kung papawisan ka o iiyak ka na lang.
2: Ay, nako. Galing-iling na lang.
0: Kuya Samuel, happy birthday po. Wala po ito. Chart-chart lang po ito. Pero mamaya ka daw. Siyempre naman, di ba? Pag ano mo siya, pag ha-ha-i-a. ano ha, ha, hi, ano yun? Maghahainan. Yun, paghahainan. Ano?
2: Paghahainan.
0: Paghahainan. Basta.
2: Paghahainan. Paghahainan kita mamayang gabi, gang.
0: Ano ang pinakamasarap na putahe na ihahain mo sa kanya?
2: Ay, ang gusto niya yung nilagang mo basa-basa. Oh, ikaw hindi. Gaganti ako. Bukang birthday ng iyo. Ano sa yung pinakamasarap na ihain mo?
0: Wala. Wala akong may ihahain kasi nasa Zambales na.
2: Ay, layo pa lang.
0: Bluetooth na lang. I-share it ko na lang tapos i-download niya. Aray ko, sakit na ulo ko. Uy, patawad. Patawarin niyo po ako sa mga nasasabi ko sa araw na ito. Wala po ito, guni-guni niyo lamang po ito.
2: Gawalan pa naman, baka may akidlatan tayo, Ma'am G. Aray, naku.
0: Ay, naku, talaga. Ay, sakit ng pangako. Wala pa akong ginagawa nito, nananakita yung pangako. Grabe, sakit ang ulo ko bigla. O, sige na, bumati ka na. Parang yung mga ugat ko sa ulo, naglabasan.
2: Yes, happy happy birthday na lang sa lahat ng may birthday at sa lahat ng mga nagkikinig ng XFM, lalo na X-rated.
0: Totoong X-rated nga talaga.
2: So X-rated, ganyan dapat X-rated yung gang, mamayang gabi ka lang gang.
0: Kasi hindi naman kasi tayo mayaman, di ba? Hindi tayo mayaman, wala tayong may offer na masarap maliban sa ating pinakamasarap na putahe.
2: Yes. Diba? Oh, yun yung gusto yung nilagang mabasa-basa lang.
0: Siyempre, wala namang nilaga na hindi basa. Diba? Ayoko na, tama na, please. Ang sakit na ng ulo ko. Bumati ka na! Nakakaloko ka. Ang sakit na ulo ko.
2: Sakit na ulo mo, Karina. Mga gani. Kung sige, bate. Sige na mo, bate.
0: Oh, sige na. Baka mayroon ka request na song.
2: Oh, sige na nga. It's Masawin Love. O, sige, ano na lang. Di pala. Ibahin mo na. Ano? Salang na ba? Aray na lang, aray.
0: Aray.
2: Aray
0: ka mamaya sa akin talaga. Sinasabi ko sa'yo. Okay, sige, Mrs. So, maraming salamat sa pagtawag.
2: Thank you, Ma'am J.
0: Okay po.
2: Bye.
0: Bye-bye. Aray ka talaga sa akin mamaya, Samuel de la Cruz. Sabi ni Mrs. Wow. Grabe, ang sakit ng ulo ko, promise. Ang pag tumatawa pala talaga, tas tuloy-tuloy, grabe, ang sakit ng ulo pa. Yung mga ugat ko dito sa ano, sa ulo, parang naglutangan, ganun siya. Miss, buti nag-CP ako ng touchscreen, ah? Kay Marilyn Laqueres. Thank you po, Ma'am Marilyn. And syempre kay Ka Joseph Bangala. Good afternoon, DJ. Pabati po sa Family Bangala at sa kasama ko buti dito kay John Ray Bangala. Salamat po. And syempre magandang hapon po kay Sir Ding Estrella, kay Ma'am Josephine Estrella. Dito lamang po yan sa Libis Road, Barangay San Pedro. And syempre kay Sunshine. Kay Sunshine Morano mula po dyan sa bayan ng Cuyo, Palawan. Ay, ano ba siya? Curon, Palawan pala. Sa bayan ng Curon, Palawan. Grabe, sumakit yung ulo ko talaga kay ano, Lambiday. Pag ikaw talaga yung kausap ko, talaga hindi talaga nakakaligtas yung mga tao kung tinatago dito. Nakakaloka ka talaga, ha? Siyempre, di ba? Kapag siyempre wala naman tayo may offer na iba sa ating mga partners. So kayo, ano yung may offer nyo sa mga partners ninyo kapag birthday? Yun lang naman yung tanong ko sa inyo, bakit parang kasalanan ko? DJ, pakibati po kami dito sa Sofronia Española. Good afternoon po sa inyo. And DJ, pa-request po ako ng kantang Pamagat Totoy Bibo. Yan lang po. Thank you. Totoy Bibo daw, katropang nong. Talaga may ligay sa Totoy Bibo, ha? Wait lang. Hello po, DJ. Good afternoon po sa inyo. Pahingi na po ako ng number nyo. Please, please, please, please, please. Isa pang please. Kulang na isa pang please. Kaya hindi ko may bibigay yung number ko. Just... Ganda hapon po, pretty DJ Girlicious. At sa buong pwersa ng SFM Palawan, pag-greet po kay Papa Adring ng Panakan Uno na walang sawa sa pagkikinig sa inyo. Pa-request po ng Rest Your Love on Me. Rest Your Love on Me. Thank you po si Ate B po ito ng Panakan Uno. Happy weekend. Thank you Ate B and God bless po. Good PM po DJ. Binabati ko po dito sa Nara sa Bay Beach. Okay, nabasa ko na pala ito kay Tata El Garayan. And syempre kay Ate Jane Arguelles Paredes Hermoso. Ganda hapon DJ Girly. Watching from Barangay Magara, Rojas, Palawan. Good afternoon po sa lahat ng mga katropa natin dyan sa Rojas, Palawan. And syempre, hindi ko pa pala ito nasasabi simula pa kahapon. And behalf of XFM Palawan, gusto ko pong magpaabot ng pakikiramay sa pamilya po ng tatlong estudyante na nasawi noong nakaraang araw, mga katropa natin. Yung tatlo po na ito ay nadala na po sa kanilang mga munisipyo. Gusto po namin ipaabot sa inyo ang pakikiramay po ng XFM Palawan sa pamilya, sa family Ladika, family family Ladika, kay Princess Padon, kay Carl Abajo, and syempre kay si Ladika, si Abajo, at saka si Padon. Ayan. Sa tatlong pamilya po na ito na naiwan po ng tatlong estudyante na ito ay nakikiramay po ang buong pwersa ng XFM Palawan. And syempre sa mga negative comments na talagang hindi pa rin po natatapos as of now, mga katropa natin, nag-usap na po yung pamilya, yung tatlong pamilya and yung driver, and hindi na po sila magsasampan ng kaso. Kaya yung mga negative comments na ibinabato po sa driver, sa pamilya ng tatlong estudyante, itigil na po natin yan kasi hindi po yan makakatulong sa healing process at pag-move on po ng apat na pamilya, yung driver at yung tatlong pamilya po nang naiwan po ng mga estudyante na ito. Sana po ibigyan po natin sila ng respeto kasi deserve po nila ng respeto, mga katropa natin. Kung yung mga pamilya po ay gusto nang mag-move on, sana ganun din po yung mga netizen, yung mga concerned citizen. At kung wala po tayong magandang sasabihin at wala po tayong magandang i-comment or wala po tayong magandang mga judger kasi yung iba eh. Di ba? Napaka-judger nung iba. Ang daming mga sinasabi. Samantalang yung pamilya, yung driver, parang nag-usap na sila, magsasettle down na sila, mag-move on na sila, inayos na, di ba? Sana naman ganun din yung gawin natin. Bigyan natin ng respeto yung naiwang pamilya at syempre yung pamilya din naman ng driver kasi apektado din naman itong pamilya nila. Okay? Yun lang po yung hinihiling namin kasi as of now, ang dami pa rin po namin nababasa, nakikita ng mga negative comments tungkol po dito sa apat na pamilya, mga katropa. Ayan, meron tayong caller. Hello?
4: Hello?
0: Hello?
4: Hello?
0: Aray, ang lakas sa monitor.
4: Hello?
0: Hello? Good afternoon.
4: Good afternoon.
0: Hello, Nanay Maan. Kamusta po kayo?
4: Ito, mabuti rin. Mabuti rin.
0: Ayan, nasa mabuting kalagayan si Nanay Maan. Magandang balita yan.
4: Mama, maganda-ganda ang panahon dahil makulimlim, limainim.
0: Ayan. Ay, talaga ko si Nanay talaga kung nakakagala-gala talaga to ng mahaba. Baka nakagala na ito ngayon. Kay,
4: ay, nako.
0: Talagang kung kasi hindi, makulimlim
4: kung
0: eh.
4: Kung hindi lang siguro ako na may ito at nakakalakan-lakan na ako, kapunta na kita dyan.
0: Ikaw na lang yung pupunta sa sobrang tagal kong pumunta, Nanay.
4: Kaya
0: ganon.
4: Oo. So, o baka naman pwede kayo mag-meet na sa Sunday pag hindi maulan.
0: Ayan, sige, sa Sunday. Pwede naman din, Nanay, sa Sunday. Parang free naman ako nun. Wala naman yata akong gagawin sa Sunday.
4: Oo.
0: Para
4: ang tagal ko nang tinatago yung ano ko dito sa iyo.
0: Baka yan na yung ano, baka yan na yung lucky charm ko para...
4: Yung lucky charm mo, baka magkaroon ka na ng baby girl.
0: Ay, Diyos ko! Di ba si Ken yun? Bakit ako?
4: Ay, pati ikaw na rin.
0: Wag muna ako, matagal pa ako, mga 3 years
4: hindi,
0: pa.
4: Hindi pa rin ngayon. Pero siyempre, kahit pa paano, bibigyan ka rin ni Lord ng baby girl.
0: Yes, baby girl. Pero baka mga 3 years pa.
4: O
0: 2 years, ganyan.
4: Tingnan mo yung ano, yung nag-iwan ng baby dun sa, ano, sa septic tank.
0: Kaya nga, no, sa septic tank. Grabe kayo.
4: Sabi ko, kung hindi lang ako bulag, ako na mag-ampun nun.
0: Ang daming gustong umampun dun sa baby girl.
4: Kaya nga.
0: Kasi alam nyo, ano yan eh, blessing talaga yan.
4: Oo.
0: Miracle na, talaga yan. Sinasabi ko sa
4: inyo. Kaya nga, hindi na naawa yung nanay. Samantalang sa hirap-hirap mag-iri.
0: Sa 9 months, ha? Actually, madali lang nanay gumawa. Ang problema yung dadali.
4: Ay, hindi rin kaya. Hirap din kaya. Maraming pawis maglabas, ha? Pagtapos ganun lang, alagaan mo ng siyam na gonsat yan.
0: Sabagay, tama din naman. Mahirap din naman talaga gumawa. Mahirap magdala kaya at mahirap umiri. Diba?
4: Kung ako estudyante, di ako matakot sa nanay ko na sabihin na ano, kung itakil nila kayo, di alagaan mo, di ba?
0: Yes. Mas magandang alagaan yan at tanggapin kesa naman ganun-ganun lang iiwan.
4: Samantalang ang iba nga, kahit dalaga, nagpapabuntis lang, ayaw mag-asawa, basta magkaanak lang.
0: Oh, di ba? Ang daming nangyayari na pwedeng katulad na lang ng mga nawawalan ng anak, di ba? Gusto nilang magkaanak pa pero hindi na nagkaanak.
4: Diba mayroon mga babae, lalo na yung mayayaman, ayaw nila ng mag-asawa talaga. Nire-request na lang nila na mag-anak sila para lang mayroon silang
0: kasama.
4: Anak pagdating ng oras na magtanda sila.
0: Yes. Kaya talagang pagsisisihan talaga to ng nanay na if ever na
4: kaya nga.
0: Pero sana hindi siya pamarisan ng ibang mga
4: kaya nga, huwag sana siyang pamarisan ng ibang mga yung mga mapusok na mga kabataan na nag-iisip ng pagtapos pag nabuntis. Tatapo ng anak kung saan-saan lang.
0: Ang hirap kayang mabuntis tapos itatapon lang ng ganun.
4: Kaya nga. Malay mo yung sanggol niya na tinapon pagdating ng araw maging presidente parang Pilipinas.
0: Yes, diba? Kaya, pero minsan, blessing in disguise din para sa mga bata na tinatapon. Kasi sa akin lang, naiisip ko lang siya. Kasi what if yung nanay niya rin talaga is bubugbugin lang siya, di ba? At least mapupunta na lang siya sa ampunan. May aampun sa kanya na pamilya.
4: Kaya may mag-aampun sa kanya.
0: Oo, na magmamahal talaga sa kanya ng totoo.
4: Eh baka dahil siya mabuhay, mayroong magandang blessing na ibigay sa kanya si Lord.
0: Yes.
4: Tanggang ganyan, hindi ko na pahabaan, bati na lang ako.
0: Okay, sige po. Sino pong babatiin?
4: Sinabati ko kayo dyan, lahat kayo Christian, sa trupa, lahat kayo dyan. At pagpalain kayo ni Lord, lagi sa inyong kalusugan at mga ang araw-araw na gawain niyo dyan, bless niya kayo. At binabati ko rin yung mga kaibigan ko, yung pamilya ko. Yun lang panggagali, basta request na lang ako ng aking awit, alam mo na yun.
0: Ayan, sige po.
4: Alam ko kasi wala dyan si Vincent.
0: si Katropang Moises ang kasama natin ngayon.
4: Ah,
0: si Katropang Nonong.
4: Oo. Sabihin ko na lang kung ano yung request ko.
0: Yes, sige po, nanay.
4: Yung Andamanaya.
0: Andamanaya.
4: Oo, at saka yung wish.
0: Wish.
4: Oo, at saka after all this year.
0: After ayan all na. This year. Ayan, sige po, nanay.
4: Okay maraming po. Salamat. God bless sa inyo.
0: Okay po, sige po.
4: Bye-bye.
0: Katropang Nong, sama mo daw dyan sa yung listahan yung wish. Andamanaya at saka After All This Year. Yung mga favorite song ni Nanay Maan. And syempre kay Ate Marilyn Radio, ang focus namin, favorite po namin ng husband ko, ang programs. Pakibati po si Crisostomo Cabiles na kaduyan habang nakikinig po sa DJ. Borland po kami, pwede mag-request ng song na Power of Love. Ayan, sige po ha. power of love. Ah, putok talaga ang ulo mo lapag, kapag ako ang tumawag. Talaga naman, lambiday, walang ano, walang tapon talaga yung tawa ko. And syempre kay Sir Johnard Pineda, magandang hapon po sa inyo, Sir Johnard. Good PM DJ, PPC Palawan, and thanks God it's Friday. Need ko rest, pagod na rin sobra bilang OFW. Ayan. Kay Ma'am Elsie Maran, sana makauwi na po kayo ng Pilipinas at makapagpahinga na po kayo at makasama niyo po ang inyong pamilya, makapag-travel-travel kayo, makapag-unwind kayo kasi sa sobrang tagal niyo na din po bilang OFW, deserve niyo po yung pahinga kasi napakabuti niyo pong nanay. And syempre kay Sir Johnard Pineda, katropang girlicious, batiin ko lang na magandang hapon sa aking kaibigan madaldal, kay katropang Mrs. Wow ng San Vicente, Palawan, ang lakas bumira sa batian. Hindi lang sa batian, magaling bumira itong si Mrs. Wow. And syempre katropang girlicious, batiin ko po ng happy birthday sa darating na September 3. Webes po katropang girlicious, sana batiin mo ako ngayon pa lang ng advance. Ano? Batiin mo naman ako. Ah, okay. Happy birthday! Advance happy birthday po kay Sir Johnard Pineda sa September 3, 2026. And syempre sa lahat po ng mga nagbe-birthday, happy birthday po sa inyong lahat. Kay Gerson Bula, gandang hapon katropang DJ. Magandang hapon po sa inyong lahat, syempre. And mga katropa natin, good PM request po ng song naawit na Still Loving You. Handog ko sa mga anak ko, especially kay Giselle Paredes Cueva, dyan sa Quezon, parang from Nanay Esther ng Manalo. Hello po, Nanay Esther. And syempre mga katropa natin, magko-commercial muna tayo para bigyang daan ang inyong mga request na song. Kaya naman, magbabalik po ang programang X-Rated.
5: Ito ang XFM Palawan.
6: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
5: XFM Network Philippines.
6: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
5: This is XFM.
6: Ang katropa mo. Exciting!
7: Exciting!
8: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
9: Opo si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sisdapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sisdapain.
8: Sisdapain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sisdapain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagpipili sa mga butika.
11: Santone Gold Coffee Mix.
12: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
11: Santone Gold Coffee Mix.
12: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
11: Santone Gold Coffee Mix.
12: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione.
11: Santone Gold Coffee Mix.
12: Nagkape ka na,
11: nanakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
13: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Ang Santone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olive Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Grace Arlene Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
13: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
14: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
15: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: XFM.
17: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

Nagbabalik pa rin po ang programang X-Rated, mga katropa natin. Ako pa rin po ang inyong makakasama ngayong araw ng Biyernes. O ito na pala yung huling araw ng Biyernes sa lugar, sa buwan ng Agosto. Sabi, napakabilis mga katropa natin sa Tuesday ay Bear Months na! Kaya dapat mag-isip-isip na kayo ng New Year's resolution ninyo. Ano ba yung mga babaguhin ninyo? Ano ba yung mga dapat ninyong idagdag, i-enhance, and at the same time, ano ba yung dapat ninyong alisin na masamang pag-uugali sa taong 2026 na hindi nyo nadadalhin sa 2027? Malalaman natin yan, mga katropa natin, kapag may mga naglabas na kanilang mga New Year's resolution. Pero from the meantime, mga katropa natin, magkukwentuhan muna tayo para painitin, inisin, galitin ang inyong mga ulo, mga katropa natin.

Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Clara. Single ako noon at halos 2 taon nang walang seryosong karelasyon. Hindi naman ako naghahanap ng boyfriend. Gusto ko lang munang mag-enjoy at kalimutan ang sakit ng past relationship ko. Hanggang sa isang gabi ay may nakilala akong lalaki sa birthday party ng kaibigan ko. Pogi, confident, at sobrang charming kung makipag-usap.

Nagpalitan ng contact details at dahil pareho naman kaming single, hindi ko iniisip na may magiging problema. Nagkita kami ulit makalipas ang ilang araw. Doon nagsimula ang isang bagay na pareho naming alam na hindi namin dapat seryosohin. Walang label, walang pangako, o walang future. Akala ko hanggang doon lang ang pakikipagsalamuha ko kay James. Pero makalipas ang ilang linggo, ay nagsimula akong makaramdam ng kakaiba sa katawan ko. Na-delay ang period ko. Bumili ako ng pregnancy test. 2 guhit. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o iiyak. Ang unang pumasok sa isip ko noon ay paano ko sasabihin sa kanya na nabuntis niya ako. Tinawagan ko siya noon. At nang marinig niya ang balita ay matagal siyang nakaimik. Akala ko tatakbo siya. Pero sinabi niyang handa naman daw siyang panagutan ng bata. Doon ko naisip na baka may magandang mangyari sa isang bagay na hindi naman namin plenano. Hanggang sa isang araw, sinabi niya sa akin ang isang bagay na mas masakit pa kesa sa pregnancy test. Clara, may asawa na ako. Parang gumuho ang mundo ko nang marinig ko yon mula kay James. Hindi ko alam kung alin ang mas matindi ang takot ko bilang pagiging ina. O ang galit ko dahil hindi niya sinabi ang katotohanan bago kami nagkaroon ng relasyon. May pamilya pala siyang naghihintay sa bahay nila. At ngayon, may batang paparating na maaaring magbago ng buhay ng lahat. Sinabi niyang mahalaga sa kanya ang pamilya niya at hindi niya ito kayang ipagpalit. Pero ayaw din niyang pabayaan ang magiging anak namin. At ngayon, ako ang nasa gitna ng isang sitwasyong hindi ko naman pinangarap. Hindi ko alam kung dapat bang sabihin sa asawa niya o hindi. Hindi ko rin alam kung dapat ko bang hayaan na siya mismo ang umamin sa asawa niya. Ang alam ko lang, isang gabing akala ko ay simpleng pagkakamali lang. May responsibilidad pala sa likod nun. Kung kayo ang nasa sitwasyon ko,
Sasabihin niyo ba agad sa asawa niya ang katotohanan? O bibigyan niyo muna siya ng pagkakataong siya mismo ang umamin at panagutan ang lahat ng consequences na siya mismo ang may gawa?

Ang tanong niya is kung tayo ba yung nasa sitwasyon. Sasabihin ba natin sa asawa or siya mismo yung magsasabi sa asawa niya? Alam nyo, parang sa lahat ng mga nangyayari sa mundo, parang kapag ang lalaki or yung babae na caught in the act, mostly, yung iba dyan, hindi naman talaga umaamin. Mas pinapanindigan pa nila yung kasalanan nila o mas pinaninindigan pa nila na tama sila. Diba? Nagpapaawa sila, nagpapa-victim sila. So para sa akin lang ha, for good, na magkaroon ka ng peace of mind, siguro for me, aminin mo doon sa asawa niya na napuntis ka. Kasi hindi mo naman din talaga alam. Diba? Hindi mo naman din talaga alam. Nangyari lang din talaga yan. Although, hindi mo man alam, pero may kasalanan ka pa din. Face the consequences din kung ano yung gagawin sa'yo nung asawa niya. Diba? Kasi kasalanan mo din naman na nagpadala ka sa bugso ng laman mo. Diba? Nagpadala ka sa bugso ng damdamin mo. So, face the consequences kung ano man yung gawin sa'yo nung asawa niya. But, magkakaroon ka ng peace of mind at kaya mong i-free yung sarili mo. Kasi alam mo naman sa sarili mo na hindi ka naman din talaga, hindi mo tinuloy-tuloy yung bagay na alam mong mali. Nabuntis ka talaga. Diba? Aminin mo sa asawa niya kasi matagal na panahon pa bago aminin ng lalaki yan na nakagawa siya ng kasalanan. So, ikaw na yung mauna. Aminin mo na doon sa asawa niya na nabuntis.

0: pinili niya yung kakatihan niya, kalibugan niya sa katawan niya. Diba? Pinili niya yun. So, face the consequences. Lahat ng bagay na ginagawa natin sa mundo, always may consequences. So, hindi mo pwedeng ipadaliin, pagandahin yung buhay ng lalaki. Diba? Kailangan niyang maramdaman yung consequences na ginawa niya sa iyo at sa asawa niya. Kung hindi man maintindihan ng asawa niya, ipaintindi mo sa kanya, kausapin mo siya ng maayos sa mababang pakikipag-usap para maintindihan kanya. Diba? Kasi, alam mo yung mga asawa, maiintindihan naman yan nila kapag nakikipag-usap din talaga tayo, tayo yung nagpapakumbaba kapag alam natin na tayo yung mali. But, kung tayo na ang nagkamali pero tayo pa ang matapang, ay, hindi ka talaga papakinggan ng mga original. Kasi alam na mga original, nararamdaman nila kung sincere ka or not. Diba? Maiintindihan ng mga original kung talagang pinagsisisihan mo yung kasalanan mo or talagang kasalanan ba talaga yun sa'yo o talagang ginusto mo na mangyari yun at alam mo na merong asawa at anak yung lalaki na pinatulan mo na naka one night stand mo. Diba? Yun lang naman talaga yun. Mararamdaman naman talaga ng tao kung sincere ka or hindi. Diba? Kaya for me lang ha, mas maigi na aminin mo na lang din sa kanya para naman magkaroon ka man lang ng peace of mind. And at the same time, kung hindi man panindigan ng lalaki yung anak mo, then, diba? Ikaw yung manindigan para sa anak mo this time. Sa ilang years na single ka at naging isigaw lucky ka, then this time, i-prove mo sa sarili mo na hindi ka ganong klase ng tao at hindi ka ganong klase ng nanay. Patunayan mo sa mga taong manghuhusga sa'yo na isa kang mabuting nanay at isa kang magiging mabuting ehemplo para sa anak mo.
1: Sana.
0: Diba? Yun lang naman kasi talaga yun para maging free tayo sa lahat ng nararamdaman natin at para maging magkaroon din tayo ng peace of mind. Kasi kung hindi natin ibibigay sa mga sarili natin, sino ang magbibigay niyan para sa atin? Wala, diba? Tayo lang ang tutulong sa sarili natin. At yung mga lalaki na yan na ng bababae or ng luloko ng kanilang mga asawa, at the end of the day, sila naman din talaga yung merong balik at sila naman din talaga yung magkakaroon ng anong tawag nito? Sila yung magkakaroon ng karma. Diba? Hindi mo yun mararamdaman. Although mararamdaman mo man yan, pero alam mo din naman sa sarili mo kung saan, hanggang saan lang din yung ginawa mo at hanggang saan lang din naman yung mga boundaries, limitation na pinanggagawa mo. Diba? Always face the consequences din kasi talaga. Kasi nga, parang kumbaga, dumamba lang tayo doon na hindi natin inaalam yung mga possible kung ito ba ay single or not, diba? Yun lang yun. So anyways, mga katropa natin, hindi na rin po ako magtatagal at magpapaalam na rin po ang babaeng ito. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumama sa atin ngayong hapon ng Biyernes, sa huling Biyernes ng buwan ng Agosto 2026. Mga katropa natin, ako pa rin po ang inyong nakasama ngayong araw ng Biyernes, DJ Girlicious, sa programang X-Rated.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika,
2: angat sa komentaryo,
3: angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting!
4: Exciting!
5: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan.

0: Dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: Sistipate. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, isang manhid.
2: Sistipate. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistipate.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Sarap!
2: Ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Santhon Plus Herbal Capsule, Santhon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
6: XFM.
7: XFM.

0: Tapi lupa, exciting!
1: Hindi lahat ng bilanggo ay tunay na nagkasala. Ilan lamang sa kanila ang likas na masama. Bakit sila'y nasa piitan? Bakit sila'y nahihirapan? Ang awiting pito'y isa lamang kasagutan.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano na mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
2: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Visionix, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
4: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
2: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
3: Santon Gold, live testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napag God. Nalikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung rin, wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious Plus at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
4: The secret of health.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
3: Santone Coffee Mix Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hyde's Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Raguntón Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
0: XFM.
1: XFM.

0: Vitamin C, ang alkaline vitamin C, Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Sister
1: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain, hanggang ang pain.
3: Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Magpipili sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa pa favorito kong kape,
8: Santone Gold Coffee Mix.
7: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Bibili sa mga butika.
9: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang Santone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
9: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
10: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
11: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: XFM.
16: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
2: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
4: Mga katropa, exciting dito!

Exciting time mga katropa, garap na po nga 7 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Oras, andog sa atin ang 1 plus, numero 1 alaga. Kabali.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at saan mang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si Katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado.
2: Sa pong makulimlim at maambon na hapon ba? Medyo lang, mga kabayang makatropa. Ngayon pong hapon na po ng Biyernes. Opo, Biyernes na po, 28 sa buwan ng Agosto 2026. Last Friday of the month, of August. Next week, we are on September. Burmans. Burmans na mga kabayang makatropa. Ay! Mama, naka siyempre tuloy-tuloy pa rin po ang ating pong pagbibigay ng mga balita at impormasyon. At dito sa ating pong himpilan, mga kabayan, mga katropa, ang inyo pong katropang istasyon sa buong lalawigan ng Palawan at siyempre lungsod ng Puerto Princesa. Sa ngalan po ng ating partner sa bahaging technical, Engineer Moises Acosta. Alam din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa panguna pa rin po ng ating pong station manager, Calu Villarosa. Mga kabayan, mga katropa ko naman, ang inyo po makakasama. From dust till dawn. Tropang Alison Salvatos po. Ha? So, nagmamagandang hapon na po sa inyong lahat. Pagkamat karamihan ngayon ay relax. Dahil pa Biyernes na po, hot hapon na. Lalo na sa mga walang pasok, relax na relax. Pero sa ating po mga ordinaryong mga manggagawang Palawenyo, na talagang kinakailangan magtrabaho kasi no work, no pay. Ganun lang yun, mga kabay, mga tropa, yan ang katotohanan. Maliban nun, siyempre, sa mga empleyado ng ating pong pamahalaan sa mga pribadong kumpanya, ako, mga kabay, mga tropa, ha? No work, no pay pa rin. Bagamat, next week, inasahan natin, long weekend pala ngayon. Mga kabayan, mga katropa, bukod sa 4-day work week ngayong Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes, wala rin pong pasok. At 31 ng Agosto, National Heroes Day po yan, ha? Pero kami, may pasok. Siyempre, para po magbigay po ng mga balita at impormasyon sa inyo, ha? Ang tanging day po namin ay Sabado. Kaya bukas, day off. Sa ngayon, siyempre, nako, mga balita pa rin. Mga impormasyon pa rin. Ang ating pong i-aalay sa inyo, mga kabayan, mga katropa. Isang bansulo kayo ng ating pong lalawigan. At ganoon dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Sana naman po ay naging maayos ang inyo pong maghapon. Mga kabayan, mga katropa, mas maayos ang kapag kalpo ay nakapag-merienda na. Diba? Sa mga ngayon pala nagme-merienda o magme-merienda, sarap mag-merienda kapag ang inyo pong nilalantakan dyan. Kung ano pang yung inyong merienda, tinapay, saging, mote man yan. Walang problema yan. Basta yung inyo pong iinuming kape, mga kabayan, mga katropa. Healthy coffee. Kagapay ng ating pong palatuntunan, mga kabayan, mga katropa, ang Santon Plaza Coffee Mix. Opo, mga kabayan, mga katropa, bakit ko sinabing mainam pang partner sa inyo pong mga merienda? Ang ating pong kape na Santon Plus Coffee Mix. Sabi nga po, mga kabayan, mga katropa, ito yung kape sadyang nararapat para sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan na meron pong hyper acidity. Yung mabilis tumaas ay inyong asid sa katawan. Especially sa sikmura. Diba? Nangangasim. Iba dyan halos maduwal-duwal pa. Iba naman dyan ay nagkakaroon ng palpitation. palpitation. Ako mga kabayan, mga katulad, papaganyan na ang inyong nararanasan. Pinapayuhan kayo ng inyong pong mga doktor. Tigilan mo na ang pagkakape. Eh ngayon, ikaw, oo, hindi po pwedeng walang kape sa loob ng isang mga hapon. Hindi pwede yan. Oo, nako, eto ang kape na nararapat na sa inyo, ha? Ating Santon Plaza Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa. Mild coffee po ito kasi non-caffeinated po ito. Gawa ito sa mga purong sangkap gaya po ng mangosteen powder, moringa powder at soya powder. Mga kabayan, mga katropa, yan po mga sangkap na yan, mga natural na. Mga kabayan, mga katropa, marami pong mga pakinabang yan sa ating pong katawan para sa ating kalusugan. Sa mangustin pa lang, highly nutritious na kagad yan. Punong-puno po yan ng mga antioxidant properties. Bukod dyan, yung inaalok din po ng mangustin powder, meron po itong anti-inflammatory properties kaya doon sa mga medyo yung timbang, yung bloated, yung tiyan. Pwede ito para mabawasan na yung pong pagiging bloated ng yung tiyan, ha? Meron din po itong anti-tumor effect, yung ating mangosteen. At doon sa mga nagda-diet dyan, babawasan timbang. Ito rin yung kaping nararapat sa inyo, mga kabayan, mga katropa, ha? Nakapagkape ka na, nabawasan pantimbang mo, nag-enjoy ka pa nang hindi sumasakit ang sikmura mo, ha? At ito, mga kabayan, mga katropa, ang mangosteen powder ay nagpo-promote din. Tumutulong din ito para makontrol yung ating pong blood sugar level sa katawan. So, kita mo yan? Ang dami pong mga pakinabang, pangkalusugan. At nagpapatibay din po ng immune system. Yun pong mangosteen powder, ha? At pinapangalagaan dito yung ating pong balangan, ating pong puso, pati nakasama po yung ating pong utak. At yun rin po yung ating pong digestive system. O, kita niyo yan. Mangosteen pa lang po yan, ha? May soya pa at may malunggay pa. Pero sa soya, ito ang the best. Mga kabayan, mga katropa, alam niyo ba ang soya ay tumutulong po para mabawasan yung pong banta ng sakit na cancer. Mga kabayan, mga katropa, meron din yung banta ng pagkakaroon po ng cardiovascular disease, stroke, at yun din po ng coronary heart disease. Mga sakit sa puso ito, sakit sa dugo. Yung dugo, actually, hindi naman po sakit sa dugo. Yung dinadaluyan ng dugo, yung ating pong mga ugat. Meron lang mag-sikip dyan, magbabarang ugat, naku, stroke agad yan. Ano ko, mainam po, dapat araw-araw pala meron tayong tinitake na Santon. Santon plus coffee mix na merong soya. Yung soya, yun po yung nakakatulong sa ating pong katawan, mga kabayan, mga katropa, ha? Bukod dyan, ako mga kabayan, mga katropa, yung moringa, yung malunggay. Alam naman po natin yung superfoods yan. Mayaman sa mga vitamin at mineral at amino acids. Na mga kababayan, mga katropa. So, isang kapa, nag-enjoy ka na sa pagkakape nang hindi sumasakit ang sikmura mo. Marami pong benepisyong pangkalusugan na maaari pong ating pong matanggap. Diba? Di sa pagkape pa lang, edi mag-Santon Plus Coffee Mix na kayo, katropa, ha? Yung ating pong Santon Plus Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, mabibili na po ninyan sa lahat po ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Samantala, oy mga kabayan, mga katropa, syempre, sabi ko nga, magbabalitan tayo, magbibigay tayo ng impormasyon para sa inyo ngayon pong hapon na ito ng Biyernes. Sa mga balita, shoutout muna daw kay Ma'am Aida Valles. Valles family, Balcueva family, Tortal, Salmo, and Persa, Rodriguez families. Saan-saan ba ito nakatira, Ma'am Aida, ha? Basta, magandang hapon po sa inyo, ha? Nakikinig. Ma'am Aida Valles, ha? Good afternoon po sa inyo. Sige, nako mga kabayan, mga katropa, para po sa mga balita, ulo ng ating po mga balita ngayong hapon. Headlines. Sa balitang lokal, mga kabayan, mga katropa, lola na nagtitinda raw po ng gulay sa bayan ng Sopronio, Espanyola. Abay ng lumo. Matapos di muna siyang mabayaran ng peking pera. Wow naman, sinamantala naman itong... Talaga naman noon. Samantala, kaliwat kanan checkpoint, ikinasa naman ang batara sa PNP kaugnay sa pag-iigpit at sa pagpapatupad ng mga batas trapiko at upang maiwasan daw po ang mga illegal na karera. Headline. 2D Echo Machine, hinihiling para daw po mapalawag ang cardiac diagnostic services ng lunsod ng Puerto Princesa, yung ating pong city health. Headlines. Pambi sa bayan ng El Nido, Palawan, tumutok daw po sa pag-aayos ng business compliance system. Headlines. 3,000 pisong student assistance sa Puerto Princesa, posibleng makumpleto na raw bago matapos ang buwan ng Setyembre. Headlines. September, siyempre, kasi ngayon patapos ang Agosto. Headline. Sa September na. Headline. Samantala, isang lalaki naman sa bayan ng Nara ang sugatan. Headline. Matapos ang buong hampasin ng kahoy. Wowsy desk officer at focal person sumailalim sa capability building. Headline. Sa lungsod ng Puerto Princesa. Samantala, mga senior citizens sa bayan naman ng Batara sa Palawan, tumanggap na rin ang kanilang social pension at sumailalim pa sa validation program ng LGU Batara sa 37 sako ng basura. Mga basura. Yun daw pong nakolekta sa sinagawang coastal clean up sa Lamuro Beach sa bayan naman ng El Nido, Palawan. At isang estudyante mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, nanguna sa Sanitary Engineers Licensure Examination sa buong bansa po ito. Mga kabayan, mga katropa, yan po ang mga ulo ng ating pong mga balitang lokal ngayong hapon ng Biyernes. At handog naman po sa inyo yan ng Santon Plus Herbal Oil. Ay, tama-tama. Biyernes. Sa mga may pasok, sa mga pribadong kumpanya na hanggang Biyernes ang pasok. At sa mga nagre-relax na rin po mga empleyado ng gobyerno ngayon. Gusto nyo pa mas maganda ang pakiramdam nyo? Magpapisil ka. Ay, pisil. Pisil ng muscle. Ibig sabihin na magpamasahe ka, sir. Oo. Magpamasahe ka, ma'am. Pag-massage. At sa ang inyo pong gagamiting pang-a-plus, mga kabay makatropa, Santon Plus Herbal Oil, ha? Santon Plus Herbal Oil, mga kabay makatropa, gawa po yan sa mga natural herbs. Natural herbs na meron pong soothing effect. Agad-agad pong manunood sa inyo pong mga kalamnan, inyo pong mga muscle, yung pong ginhawang dulot-dulot nito, ha? Yung saktong init, saktong lamig. Init na hindi nakapapaso ng balat, yung lamig naman na hindi nakangingilo. Kaya sakto lang, mga kabayan, mga tropa, ha? O, ang ating pong Santon Plus Herbal Oil, mga kabayan, mga tropa, ay meron pong sangkap nga po gaya po ng moringa seed oil. Yung bunga ng malunggay, meron pong langis siya. Sinama sa po sa ating Santon Plus Herbal Oil. Mainam po kasi yan sa balat. Mga kabayan, mga katropa, nakapaglilinis po yan ang balat. Sumusuot ito dun sa mga namamaga. Halimbawa, maga yung paa mo dahil sa kababasketball o kalalakad mo. Maga, di ba? Sakit. Pahiram mo po ng Santon Plus Herbal Oil na meron pong moringa seed oil. Bukod dyan, meron din itong peppermint oil. Virgin coconut oil. Yung peppermint oil, mga kabayan, makatropa. Meron po itong healing properties. Ito, yung po mararamdaman yung yung saktong lamig init na nanunuot sa inyong mga kalamnan, mga nananakit niyo mga muscle. Sarap ba talaga ng pakiramdam, ha? Bukod dyan, mga kabayan, makatropa, mainam din po yung pong peppermint oil sa headache, sa muscle ache, joint pain, at yung pangangate. Ha, mga kabayan, mga tropa, ha? O, yung mga nagpapatig nating mga muscle, yung biglang naninigas na lang. Fatigue po doon, mga katawag doon, tawag doon, fatigue, ha? Muscle fatigue. Ha, mga kabayan, mga tropa, abay, mainin yung haplasan ng Santon Plus Oil. Santon Plus Oil, ha? Dahil nga meron din itong peppermint oil. At ang peppermint oil, mga kabayan, mga tropa, ay natural painkiller. Tandaan nyo, mga kabayan, mga tropa, peppermint oil ay natural killer, ha? Painkiller pala. Natural painkiller. Wow, ang ganda naman. Ay, ako. Yan, si Ma'am Icy. May pasalubong na sa kanyang Troy. Nakaw! Mga kabayan, mga tropa, balik tayo sa Santon Plus Herbal Oil, ha? Bukod dyan, meron din itong yung ating Santon Plus Herbal Oil. Meron din po itong sangkap na Virgin Coconut Oil. Ang Virgin Coconut Oil ay nagko-contain po, naglalaman din po ng lauric acid na nagpo-provide po ng intense hydration sa ating balat, good moisturizer sa ating pong balat, anti-inflammatory, antibacterial at anti-fungal properties. Ayan! Mga nangangating-ating mga balat, pwede po ninyong pang-aplas ito. Ayong ating pong Santon Plus Herbal Oil. Marami po! Oh, marami pong pwede pong maging pakinabang kayo dito sa ating Santon Plus Herbal Oil. Bukod sa ginhawa, may protection dala-dala rin po yan yung ating pong Santon Plus Herbal Oil. Ha? Protection laban sa kagat ng lamok. Opo, mga kabayan, mga tropa. Dahil yung lamok, ayaw nila yung amoy ng menthol. Diba? May menthol oil din yung ating pong Santon Plus Herbal Oil. Ha? Kaya bukod sa ginhawa, may protection din pong dala-dala ang ating Santon Plus Herbal Oil. Available na yan. Mabibili na po ninyan. Mga kabayan, mga katropa, sa lahat ng mga butika at parmasya, sa buong lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. At syempre, sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 25 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Samantala, mga kabayan, mga katropa, naingit ako doon sa nagmimerienda. Magkakape muna tayo, mag-Santon Plus Coffee Mix muna tayo, ha, mga kabayan, mga tropa. Pagbabalik, siyempre tutunghayan na natin yung ating pong mga balita ngayong hapon na ito ng Biyernes.
1: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika,
1: angat sa komentaryo,
3: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Santon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
6: Opo si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sisdapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sisdapain.
5: Sisdapain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sisdapain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpipili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
10: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa Pharmamed.
10: Kung dati, ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya, araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
10: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
19: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
20: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
15: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
21: Mga katropa, exciting dito!

0: oras natin mga kabayan, mga tropa, ganap na po nga alas 4 na po. 34 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Samantala, ang oras at ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan, mga kabayan, mga tropa, handog naman po sa inyo ito ng Cesdapine Capsule. Opo, mga kabayan, mga tropa, Cesdapine. Sa mga kababayan natin dyan, mga katropa natin, nakakaranas po na matinding pananakit ng ulo or pananakit ng katawan. O di kayo, may trangkaso na. Narito po yung pong kapsula na makatutulong po para pag-aangin ang inyo pong nararamdamang sakit na yan. Alisin, mga kabayan, mga katropa, para makabalik ka sa iyong normal na galawan. Hirap kayong kumilos kapag mayroong dinaramdam. Ano, sakit ng ulo, nakaw. Sakit ng katawan, lalo na. Siyempre, pag trangkaso, hindi ka talaga makakabangon yan. Mga kabayan, mga katropa, para po maibsan o tanggalin ang sakit na yan, mag-Cesdapine capsule na po, mga kabayan, mga katropa. Ha? Meron po kasi itong paracetamol na tutulong para pagalingin ka. Alisin yung mga sakit na yan sa iyong katawan. Cesdapine capsule, mabibili na yan sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa Bitibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala, mga kababayan, mga katropa, dakuhin na po natin ang detalye ng ating po mga balita ngayong hapon. Unahin na po natin ang balita ni katropang Ray Elgaran kung saan isang lola di umano na nagtitinda lang ng gulay sa bayan ng Soprano Española ang nalumo matapos doon siyang makatanggap ng pekempera bilang bayad. Pinapansin ni nanay. Alamin pa po natin ang ibang detalye ng balita niya na mula naman kay katropang Ray Elgaran.
1: Live report. Nanlumo at napaiyak na lamang ang isang lola sa pamilihang bayan ng barangay Abo-Abo, Soprano, Española, Palawan matapos umano itong mabayaran ng pekeng pera noong Agosto 27, 2026 pasad ulas 10 ng umaga sa panayam ng news team kay Ginoong T.D. Bautista Morales. Sinabi nitong nadatnan niya ang lola sa pamilihan na umiiyak ng kanyang tanawin ay kinuwento umano ng lola na may tatlong individual na bumili sa kanya ng gulay at nagbayad ng halagang 1,500 pesos. Ayon pa sa salaysay nito, hindi niya agad napansin ang umano'y peke na pala ang naibayad dahil malabo na ang kanyang paningin. Samantala, mabilis na nagbiral sa social media ang insidente matapos itong may post online at umani ng samot-saring reaksyon at negatibong komento mula sa publiko laban sa mga individual na umano'y sangkot sa insidente. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
0: Trapang Ray!
2: Magandang hapon, katropang Alisaw.
0: Oh, magandang hapon. Pinati mo kasi kahapon, kaya yan, magdamag kayong walang kurente.
2: Nahirita nga eh. Sabi ko, dapat ganyan lang yung brand out magdamag eh.
0: Ay, nakon naman oo. Pero ngayon maghapon, okay naman.
2: Okay na. Bumalik na yung kurente. Mag-alas 10 ng umaga. Simula kahapon, brand out daw.
0: Ano raw ang dahilan?
2: Hindi ko pa natingnan eh. Yung kanilang inilabas na pahayag kung anong dahilan.
0: Buong Quezon ba? Wala.
2: Dito lang sa bahaging Purok Cherry Blossom. Katropangalis, hindi ko lang alam sa ibang lugar o kung mayroon.
0: Hindi ka na lumabas kagabi para mag-check ano.
2: Tinignan ko, may inaayos na yung bandang high school kasi may yung pumutok, parang ano yata eh.
0: Transformer.
2: Yung wire na ano natin nakaraan ng news. Siguro bumigay.
0: Bumigay na. Pinalitan na nila kaya medyo matagal.
2: Maaaring ganun, katropang Alison.
0: Yun. Balikan natin yung balita mo. Kawawa naman si nanay.
2: Oo.
0: Ano yun? Parang bago man yung 500. Yung lumang 500 pa.
2: Luma yan, katropang Alison. Merong bago. Pero halata mo talaga na piki yan. Kasi nga, napunit. Oo, tsaka natanggal yung mga nakadesign dyan. Naku, sa papel na pira.
0: Kawawa naman si nanay. Oh, hindi na nakuha, no? Hindi na ano yung nagbayad sa kanya, no? Hindi na nakagila pa.
2: Wala na, katrupang alas yun. Kasi nga, sobrang dami rin talaga ng tao. Mm. Pagkatapos, tatlo daw yan, no? Yung luwapit sa kanya.
0: Bumili.
2: So, paisa-isa. Oo, paisa-isa, katrupang alas yun, para hindi daw malata. Ang problema na lang yan, mas marami pa yata yung ano, yung tawag ito, yung naibarya niya.
0: Nako.
2: Katrupang...
0: Kumita. Ay, actually, talagang kumita na yung hinayupak na yun. Kung sino may nagbayad yung kay nanay, kumita na yan, mati. Kasi nga, wala naman siyang inalabas. Eh, peke yan. Di naman, wala namang ano yan eh. Wala namang halaga yan eh. Eh, lugi na si nanay. Bukod dun sa nagbigay na siya ng pera, mayroon pa siyang paninda na nawala.
2: Yes, tama-tama, katropang Alison.
0: Yo, kaya talaga naman, oh. Kaya ingat doon sa mga ano ha. Dapat si nanay kasi may kasama na siyang nagtitinda, no? Katropang Ray.
2: Mas maganda, mayroon talaga katropang Alison. Pero hindi naman sumutakalain siyempre ng ninatay na gano'n yung mangyayari, no? Katropang Alison.
0: Kaya nga siguro siyang tinarget, siyempre, unang-una, may edad na si nanay. Baka iniisip nung mga hinayupak na yun kung sino mo mga yun. Baka madaling ano to si nanay kasi alam mo matanda na. Baka sabihin natin malabo pa mata na yung nanay. Mga ganun bang mga ano, mga posible na maaaring dahilan kaya ginawa nila ito sa matanda. Katropang Ray, diba? Nakakabwisit lang.
2: Yes, tama-tama, katropang election. Alam mo, viral agad yan, no? Ang bilis nag-viral matapos nga may post yan. Noong una, akala ng mga ilang mamimili doon na ano daw, na baka sindikato yung ano, yung mga
0: nag-iisang
2: binanay. Pero ayaw nga dito kay Ginoong Morales ay ano daw talaga hindi yung sindikato. Marahil ano raw, atagto yung mahilig mga iscam daw talaga.
0: Oo no? Nga.
2: Palit pira, parang ganun, katropang Alison.
0: Maluloko pa rin, ganun pa rin. Oo, gawain pa rin ang sindikato yun. Hindi naman, saan pa magagaling yan kung walang may nag-ano dyan, may nagpipinance yan. Diba? Katropang rin, kung walang nagpapakalat yung mga, alam mo naman, mga diskarte ng mga sindikato. Hire yan ng mga tao. Sige, ito, ibili nyo. Ganun nyo. Pakalat nyo. Ganun yan eh. Kaya ingat dyan sa mga dyan sa Soprong Española, Quezon, Rizal, mga area na yan. Ingat po sa mga tinatanggap ninyong mga salapi, mga lalo po mga papel. Yung coins naman, hindi nila mapipike yun. Diba, katropang Ray?
2: Delikado dyan. Halimbawa, mayroong tindahan tapos medyo maidad na yung yan. Mga mabantay. No? Tapos brown out pa. Yan talaga pinaka-problema.
0: Naisingit po pa talaga. Naisingit po pa talaga yung brown out. Hindi ka pa rin nakakamabuan.
2: Hindi. Kalimitan talaga nun yung ginagawa ng ilang katropang Alison.
0: So sinasamantala yung dilim.
2: Sinasamantala talaga nila.
0: Naman talaga. Sige, maraming salamat, katropang Ray. Huwag mo nang bakitin, baka mamaya... Wala ka...
2: Hey, okay lang, kaya mag-run out ngayon. Wala naman tayo ano bukas eh.
0: Hila ko talaga naman. Kaga. Huwag mo kasing babanggitin. Kasi pag binabanggit mo kasi, London ka na ano eh. Doon nag ano kumbaga ito no na nasusupla eh. Ngayon nasa mo lang. Ano mo lang, batiin mo lang. Magandang hapon.
2: Oo.
0: Sige.
2: Okay, maraming salamat katropang Lisod at magandang hapon sa ating mga katropa diyan sa Palayco.
0: Okay. Hinabol pa talaga. Sige, tropang Ray, bati ka kasi ng bati kaya ayan, ha? Nabati ka tuloy kahapon. Magdamag kang walang kuryente. Ayun ako naman talaga, wow, hinihintay pa ni katropang Ray Connor yung pong paliwanag, ha? Kung bakit walang daloy ng kuryente. Kahapon hanggang kanilang umaga raw dyan sa bahagi ng Cherry Blossom, Quezon, Palawan. Samantala mga kabay, mga tropa, 43 minutos makalipas na ang alas 4 ng hapon. Punta muna natin si katropang Dennis Chua. Kaliwat kanan checkpoint daw ang ikinasa ng Batara sa PNP. Ito may kaugnayan naman sa pagigpit, sa pagpapatupad ng mga batas trapiko. Ito ay para daw po maiwasan yung daw pong mga tinatawag na illegal na karera. Karera na ano, kalabaw. Alamin natin ang detalye ng balita niya mula naman kay katropang Dennis Achua.
3: Kaliwat ka ng checkpoint ang isinagawa ng Batara sa Municipal Police Station sa buong bayan bilang bahagi ng pagpapaigting ng seguridad at kayusan. Isa na rito ang checkpoint na isinagawa nitong August 26 sa Barangay Marangas. Ayon sa Batara sa MPS, layunin ng mga checkpoint na matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at residente at maiwasan ang paglaganap ng krimen. At mahigpit ay patukan ang batas trafiko at iba pang ordinansa sa bayan. Matatandang nauuso sa pampublikong kalsada sa Batara sa Palawan ng ilegal na karera na nagdudulot din ng disgrasya at panganib sa buhay ng mga motorista at pedestrian. Dahil dito, mas pinigting pa ng kapulisan ang pagsasagawa ng mga checkpoint at mobile patrol upang maiwasan ang ganitong uri ng paglabag at masiguro ang kaligtasan ng publiko. Binigyan din ng Batara sa MPS na magpapatuloy ang kanilang operasyon sa iba't ibang barangay upang mamanatili ang kapayapaan at kayusan sa komunidad. Ang balitang ito'y atid sa inyo ng Sandon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa vitamina, kaya subukan mo na. Wala sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, 2D Echo Machine. Hinihiling naman para daw po mapalawak yung daw pong cardiac diagnostic services. Ito naman sa ating pong City Health. Atrapa natin sa balita niya na Mike Iscote.
4: Hinihiling na Sanggola Palunsod ng Puerto Princesa kay City Mayor Lucilo Byron ang pagkakaroon ng two-dimensional echocardiography o TODA echo machine para sa City Health Office. Nakapalaw ito sa Resolution Number 759-2026 na ipinasa ng 18 Sanggunian Palungsod bilang bahagi ng pagsusulong ng universal health care at pagpapalawak ng access ng mga residente sa dekalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan. Paunahing may akda ng resolusyon sina Consel Jerry Abad, Matthew Mendoza at Consel Victor Oliveros. Sa ilalim ng resolusyon, hinihiling sa punong lungsod sa pamagitan ng City Health Office na kumuha na bumili ng TODA echo machine. Layunin nito na mapalawak ang cardiac diagnostic services sa lungsod, lalo na para sa mga residenteng nangangailangan ng pagsusuri kaugnay ng mga problemang o posibleng kondisyon sa puso. Inaasahan ding makakatulong ang pagkakaroon ng sariling TODA echo machine sa City Health Office sa maagang pagtukoy ng posibleng sakit sa puso at iba pang kaugnay na kondisyon. Bahagi ito ng patuloy na pagpapalakas ng preventive healthcare program ng pamalangpalong soda upang mas mailapit sa mga Puerto Princesa ang mahalagang serbisyong medikal at diagnostika. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Golden Balti na tutulong para maging maayos ang pakiramdam natin tiyan mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Mike! Oo nga naman. Mas para mas mapalawak ako. Medyo kasi doon sa mga mayroong pong sakit sa puso, kailangan nito yung 2D echo machine. Mahal po ito sa mga pribadong hospital o mga private clinics. Pero kung ito po ay maa-availan libre sa ating City Health, nako, malaking pong tulong yan. Para po sa ating pong mga kababayan, makatropa, may mga karamdaman, may mga dinaramdam sa kanila pong puso. Mga kababayan, makatropa, mahal kasi ito eh. Magpapatudi echo ka, mga kababayan, makatropa, ha? Sana nga naman, mapagbigyan nito, ha? 12 minutos bago po ang alas 5 ng hapon. Samantala, punta muna natin si katropang Belia Mucha. Ito raw pong pang-BL Nido. At tumutok na po sa pag-aayos ng kanilang business compliance. Tumutok sa pag-aayos ng business compliance system. Para saan ito? Alamin nga po natin ang detalye ng balitang yan mula naman kay katropang Belia Mucha.
5: Report. Mas malinaw at mas angkop na sistema ng business compliance ang nais buuin sa El Nido, Palawan, kasunod ng talakayan ng Pambi Conflict Resolution Committee kahapon Agosto 27. Kabilang sa mga inirekomendang hakbang ang pansamantalang paghinto sa pagsasampa ng mga bagong kaso laban sa mga establishmento habang inaayos ang mga requirements at proseso na kinakailangan sundin ng mga negosyo, particular sa usapin ng environmental compliance. Dumalo sa pulong ang mga kinatawan ng Sangguniang Bayan, Senro, DNR, El Nido, Business Compliance Council at iba pang miyembro ng committee. Tinalakay din ang posibilidad na magkaroon ng mas angkop na categorization ng mga negosyo batay sa kanilang laki, uri ng operasyon at posibleng epekto sa kapaligiran. Layunin nitong matiyak na ang mga kinakailangan at proseso ay naaayon sa uri ng bawat establishmento at mas madaling maunawaan at masunod ng mga business operators. Kasama rin sa agenda ng mga posibleng legal at administrative remedies para sa mga establishmentong nauna ng nasampahan ng kaso. Iminungkahi rin ang pagpapatupad ng whole of government approach upang mas maging organisado at magkakaugnay ang pagpapatupad ng business compliance sa pagitan ng local government at DNR at iba pang concerned agencies. Gayon din, hindi pa pinal ang mga rekomendasyong na pag-usapan at kailangan pa itong isailalim sa kaukulang proseso at pag-aproba ng mga kinaukulang official. Kabilang dito ang mga usaping nangangailangan ng desisyon o tugon mula sa tanggapan ng DNR Secretary. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Para sa mas protektadong kalusugan, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng Ilido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Pelia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropa ng Belia. Samantala, 3,000 pesos na student assistance sa Puerto Princesa. Posible daw po, oo, na makumpleto bago daw po matapos ang buwan ng Setyembre. Detalye ng balita ngayon mula naman kay katropang IC Pacaldo.
6: Posibleng makumpleto bago matapos ang buwan ng Setyembre ang pamamahagi ng 3,000 pesos sa mga estudyante ng public schools dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon kay Konsehal Victor Oliveros, nakadepende sa bilis ng pagsusumite ng requirements ng mga benepisyaryo kung kaano kabilis matatapos ang distribusyon. Nagsimula na umano noong unang linggo ng Agosto ang pag-download ng 3,000 pesos assistance sa mga ATM ng Land Bank, partikular na para sa mga unang nakapagsumite ng kinakailangang requirements. Batay umano sa impormasyong natanggap mula kay Mayor Byron, halos kalahati na ng mga estudyante mula sa public schools ang nakatanggap na ng assistance. Ayon kay Konsehal Oliveros, pag-aaralan din umano ng kanyang tanggapan kung papaano masubaybayan at malalaman ang listahan ng mga estudyante nakatanggap na ng ayuda. Nauna nang nakasaad sa ordinansang pamamahagi sana ng uniform at school supplies. Dahil sa mas mahirap na implementasyon nito, inamyendahan ang ordinansa upang gawing 3,000 pesos cash assistance na lamang ang ipamahagi. Yan ang balita atid sa atin ng Vision Next Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision Next Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pacaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang IC. Dami na nag-aabang. Kanya-kanya na pong talo nga sa mga GC, yung mga magulang. Uy, makareceive na ba kayo? Kulang pa. Diba, mga bago lang po nakompleto yung pong mga kinakailang requirement. Intay-intay lang, ha? Okay, sabi naman daw po ng mamahala sa student assistance program na ito ating city government, bago matapos ang September, kompleto na yan. Mga kabayan, mga katropa, sana naman. Tama-tama, Burmans. May pambili ng panibagong set ng uniform. Dahil alam nyo naman po, mga estudyante, karamihan, dalawa, tatlo, o apat yung uniform, yung papalit-palitan. Okay na yung apat. Pero karamihan, dalawa, tatlo, yan. Laba-laba. Galing kumupas, di ba? Lalo na po sa mga high school. Mga kabayan, mga katropa. Tama-tama pag na-receive nila yan. Another set. Para sa kanila pong mga uniforme, ha? Asahan nyo lang, oh. Wait lang, mga kapwa magulang, ha? Sabi naman ng city government, huwag kayong mag-alala dahil lahat ng accounted nakalista mula sa DepEd Puerto Princesa, lahat yan mabibigyan, ha? At yan ay napondohan na po ng ating city government. 6 na minuto bago po ang alas 5 ng hapon, mga kababayan, mga katropa. Ay, magbabalik pa rin po ang ating pong mga balita. Pagkalipas lang po ng coffee break muna uli, mag-Santon Plus coffee mix muna tayo uli. Walang problema to, mga kababayan, mga katropa, kapag kahit ilang tasa pa ng Santon Plus coffee mix ang inyong inumin, dahil nga mild coffee po ito, ha? At ito po ay pawang mga galing. Oh, ha? Binubuo po ito ng mga natural ingredients. Kaya huwag kang mag-alala, katropa, ha? Yung mga kasabihan na kapag nagkape ng hapon, baka hindi makatulog, ay nakubaligtad po. Dito sa ating Santon Plus coffee mix, mas papasarapin pa nga ang inyong pong tulog. Dahil purong herbal po ang sangkap nitong kape na ito, ha? Non-caffeinated. Kaya kape muna tayo ulit, Santon Plus sa coffee mix, mga kabayan, mga katropa. Babalik pa rin po ang ating pong palatuntunang Asintado.
7: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
8: Exciting!
9: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
10: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo. Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
11: Sister Pain. O si Bong, isang mekaniko.

0: Sa taglay nitong Alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sanzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sanzone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Sanzone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Sanzone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Sanzone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
1: Ang Sanzone Plus Gold Herbal Capsule, Sanzone Gold Coffee Mix at Sanzone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
2: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus?
3: Check!
2: Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
3: Ice yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
4: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at muringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sanzone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sanzone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sanzone Plus Herbal Soap.
1: Sanzone Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Sanzone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sanzone Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Sanzone Plus Herbal Oil.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanzone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
9: Tara, kape tayo!
8: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang Sanzone Plus Gold Herbal Capsule, Sanzone Gold Coffee Mix at Sanzone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
10: Mga katropa, excited!

0: oras natin, mga kababayan, mga katropa, grab na po nga 3 minuto. Makalipas na po ang alas 5 ng hapon. Oras at ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan, mga kababayan, mga katropa. Handog po sa inyo yan, ha? Ng Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Oil. Sa mga medyo gustong magpa-relax, magtanggal ng sakit ng muscle, magpapisil-pisil ka ng muscle mo. Oo, masahe ba? Pisil-pisilin habang meron pong Santon Plus Herbal Oil na ipinapahid sa inyo pong katawan. Opo, Santon Plus Herbal Oil. Gawa po yan sa mga natural herbs at meron pong soothing effect. Ginhawa at protection nasa Santon Plus Herbal Oil. Protection laban po sa kagat ng lamok. Samantala, oy mga kababayan, mga katropa, Ma Merlin Oliva, magandang hapon po from San Vicente. Oy mga katropa natin, nasa bayan ng San Vicente, magandang hapon. Kamusta pong panahon dyan, ha? Aguilar Nick, gandang hapon po, sir. Shout out po sa Aguilar Miranda Family sa Brooks Point, Palawan. Magandang hapon po sa inyo, ha? Alexis Garciliano, shout out naman po kay Lola Muray Sangilan sa bayan ng Aborlan. Ay, mga katropa natin sa Aborlan. Magandang hapon po, ha? Ma'am Diane Monggaya, Sharda na po at gandang araw, mga katropa. Listening sa radyo mula sa barangay Mangingisda, Puerto Princesa City, Palawan. Ma'am Diane, magandang hapon, ha? Diyan sa Mangingisda. Mga katropa natin dyan sa barangay Mangingisda. Ma'am Maricel Curbid Tampos, magandang hapon po, katropang Ali. God bless sa inyo pong programa. Thank you very much po. Manong Ding Estrella, magandang hapon. At kay Ate Josephine Aburgar Estrella dito sa Libis. Kay Ma'am Alea Sumrang Tabat, gandang hapon po, katropang Ali. Yung aso dito ng kapitbahay namin, sobra na kakaakyat ng bahay. Sila pa yung may ganang magreklamo. Wala na kami nagawa. Bakit? Ano nangyari? Bakit kayo pang nireklamo? Oo, sinaktan nyo ba yung aso? Dapat ang gagawin po sa susunod, tip lang, doon sa mga alagang aso na hindi ho marunong mag-alaga, doon sa mga inaakit o mga naaagrabyado na mga bahay, siluin po ninyo, itali, tapos dali nyo sa barangay, doon, patawag nyo yung may-ari para doon kayo mag-usap. O, ang aso nyo, tinalian ko na. Bahala na kayo. Yun naman sa mga nag-aalaga ng aso, ha? Lalo po yung nakaka-istorba na yung mga... Nakakabwisit nga naman yung papasok, labas-pasok yung aso sa bahay mo. Hindi nga kayo nag-alaga, di ba? Tapos sila, yung alaga nila, ganun, bitaw, siyempre. Nakaka-istorbo na. Tapos nung siguro, tinabog ninyo at baka nasaktan, kayo pang nireklamo. Yun lang. Mga kabayan, mga katropa. Kaya, Ma'am Alea, Alea Sumrang Tabat. Sa susunod, siluin nyo, tali nyo. Tali nyo sa barangay, doon nyo pa kuha sa kanila. Yung mga ganyang mga... minsan kasi, yung sobra bang alam nilang may mali sila. Defense mechanism na lang nila yun, nang kayo pang nireklamo. Nako naman talaga, Ay, nako. Diba, Sir Gerald Pili Paalan? Pag ganyan, tali na lang, siluin, tali, tapos dalhin sa barangay. Doon nyo kunin. Ayan. Ma Maribel Gasita, magandang hapon. At kay Taygalo Gasita, dyan sa Santa Monica, ha? Sige, nabasa lang natin, kawawa naman ito. Sila pa raw ang, sila pa ang nireklamo. At wala na raw silang nagawa kanina. Ako na, Ma'am Alea, Sige, sa susunod, siluin nyo, tali nyo, tapos dali nyo doon sa barangay. Dali nyo pakuha, ha? Mga ganyang mga uri ng mga, hindi makaintindi. Sa susunod, sabihin mo kasi kapitbahay mo, tali nyo mga asang nyo. Nakaka-perwisyo na, di ba? Kung yung mga natira-tira yung ulam dyan, nadali. Naman, Pitong minuto, makalipas na po ang alas 5 ng hapon, mga kababayan, mga katropa, sa ikalawang bukso ng ating pong mga balitang lokal. Balikan natin si Katropang Ray. Isang lalaki daw po sa bayan ng Naraang Sugatan, matapos dumunong hampasin o hinampas ng kahoy? Bakit naman kaya sa hinampas? Alamin po natin ang detalye ng balita niya mula naman kay katropang Rael Garan.
1: Live report. Sugatan ng isang lalaki matapos hampasin ng kahoy ng kanyang kainuman sa Barangay Panakandos, Nara, Palawan noong Agosto 27, 2026. Kinilala ang biktima sa alias na Jam, 34 anyos, residente ng Barangay Poblasyon. Kinilala naman ang suspek sa alias na Noy, 43 anyos, na kapo manging isda at residente ng Barangay Panakan. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, magkasamang nagiinuman ang dalawa sa isang bangka nang magkaroon umano ng pagkatalo sa tika ng alitan. Kumuha raw ng kahoy ang suspek at ilang beses na hinampas ito sa biktima. Samantala, agad naman sinugol sa paggamutan si alias Jam para sa kaukulang lunas, habang patuloy naman pinaghahanap ng mga otoridad ang suspek matapos tumakas. Yan ang balita atin sa inyo ng Sisdapain na sigurarong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sisdapain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, SFM News.
0: Trapang Ray!
1: Nagapon, katropang Lison.
0: Oo, magkakilala itong suspect sa kayong biktima.
1: Hindi na nabanggit, no, kung magkakilala. Marahil, katropang Lison, siyempre, magkakilala talaga yan, no?
0: Kasi magkasama sila, di ba?
1: Hindi naman basta-basta makipag-inuma yung isang tao
0: kung kapag
1: hindi niya kilala.
0: Ang masaklap, ano kaya ang pinagmula ng kanilang, anong dahilan? Bakit tinampasan ng kanyang kainuman, ano, katropang Ray?
1: Ganon talaga yung katropa, Alison, kapag lango ka na sa alak,
0: aray,
1: tapos kunting, tawag ito, pag kunting salita lang na hindi mo magustuhan, biglang init talaga yung tanya mo niyan.
0: Naku
1: so,
0: naman.
1: Marahil ay nagkaganon, katropang Alison.
0: So, kamusta na rin lagay ng biktima? Okay na rin ba?
1: Sa ngayon, katropa, Alison, ay okay na rin, no? Kasi, kumbaga, ginamuta siya, no? Ginamuta. Natin mga doktor, katropa, Alison, matapos kang isugod dito sa hospital.
0: Iyon. Ang susunod kasi, huwag kayong dalawa lang. Kailangan may kasama para may tagaawat. Diba?
1: Mahirap na yung, yung ano, yung managawat yung mga pagbuntungan, no? Marami na ganyan mga insidente.
0: Kalimitan, no?
1: Kaya yung iba, parang ayaw na rin talagang
0: umawat.
1: umawat.
0: Bahala kayo dyan, diba?
1: Mahirap na.
0: Bale, sana ano yung doon sa doon naman sa suspect, kung baka nabigla lang naman, makipag-ugnayan na lang sa mga otoridad, ano, at harapin kung ano ba yung reklamo na isasampan itong kanyang nahampas. Hindi sa ulo, hindi na puruhan, ano, katropang Ray.
1: Tsaka alam mo yung ginamit na kahoy, hindi basta-basta niya yung pinangbibiyak sa ice. Katropang Alison.
0: Ay, mamagpok, oo.
1: Ay, masigat yan.
0: Oo, masakit yun.
1: Masakit yan talaga.
0: Sabi ni Master Axel, napauo siya, mabigat daw yun. Sige, maraming salamat, katropang Ray, ha. Ikaw, ha, kailangan pag magkikipag-jamming ka, huwag kang aawat, ha. Hayaan mo sila.
1: Oo, mahirap na.
0: Sige, maraming salamat at magandang hapon. Happy weekend, katropang Ray.
1: Maraming salamat, katropang Alison. Balik sa inyo.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Doon naman sa nanghampas. Bakit? Ano bang dahilan? Hindi natin alam ang dahilan. Ano? Kasi hanggat hindi ka, magpapaliwanag. Magpaliwanag ka. Magpaliwanag ka doon sa presinto. Ay, habang nagtatago ka, mas lalalai ang kaso mo, ha? Tapin mo na lang, kasi pag nagsampa ng kaso yung hinampas mo, malabasan ka ng waran. Nako, mas iikli ang mundo mo, ha? Mas mainam ng asikasuhin mo yan. Harapin mo yan. Magpaliwanag ka sa presinto. Sabi ni Master Axel Bone. ha? 12 minutos, mga kabayan, mga tropa, makalipas na po ang alas 5 ng hapon. Samantala, balikan natin si katropang Mike. Dito naman yung VAWC, Desk Officers at Focal Persons. Sumailalim daw po sa Capability Building dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ano to, lahat ba ng mga VAWC Desk, Desk Officer? Alamin po natin ang detalye ng balita niya mula naman kay katropang Mike Iscote. Live report.
2: So mailalim sa capability building activity ang mga VAUCE desk officers at focal persons sa Puerto Princesa City bilang bahagi ng pagpapalakas ng serbisyo para sa mga biktima ng violence against women and children o VAUCE. Isinagawa aktividad kamakalawa sa Kamuning Beach sa pamumuno ng City Social Welfare Development Office sa pamamagitan ng Southeast and Southwest Cluster Staff. Pangunahing layunin daw ng training na mapalawak ang kaalaman at kasanayan ng mga community stakeholders sa tamang paggamit ng harmonized VAU forms na mahalaga sa maayos sa pagtatapat, pagdudokumento at pagtugon sa mga kaso ng karahasan laban sa kababaihan at mga bata. 18 mga dumalo sa aktividad, 10 kabilang na ang 11 VAU desk officers at 7 VAU focal persons. Naging resource speaker naman sa aktividad si Maria Leonela Mujal, Social Welfare Officer 3 ng Family and Community Welfare Division na nagbahagi ng kaalaman at mahalagang ukaugnay na impormasyon sa mga kalahoka. Nagpaabot din na pasalamat ang CSWD sa mga punong barangay o kay punong barangay Honorable Mary Charmaine Ringgor ng Barangay Kamuninga para sa malugod na pagtanggap at opening remarks naman kay Deputy Mayor Rolando Amorao ng Mini City Hall Los Biminda. Layo ng CSWD sa pamagitan ng ganitong mga training daw ay mas mapalakas ang kakayahan ng mga barangay sa pagtugon sa mga kaso ng VAUCE at makapaghatid ng mas mabilis, maayos at responsableng serbisyo sa mga kababaihan at bata. Patuloy rin ang panawagan para sa pagbuo ng mas ligtas at mas mapagkalinga komunidad kung saan walang uri ng karahasan laban sa kababaihan at mga bata ang dapat tinotolerate. Yan ang balita atin sa inyo na Business Plus Capsule na tutulong naman para may balik muli ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, Kachopang Mike! Samantala, sako-sako mga basura ang nakolekta naman sa isinagawang coastal clean up ng Coast Guard Station Northern Palawan sa Lamoro Beach, El Nido. Katrabal natin sa balita niyan, Belia Mucha.
3: Nasa 37 mga sako ng mga plastic na bote at iba pang non-biodegradable na basura ang nakolekta sa isinagawang coastal clean-up activity sa Lamoro Beach, Barangay Pasadena, El Nido, Palawan kahapon, Agosto 27. Pinangunahan ng Coast Guard Station Northern Palawan, katuwang ang kanilang mga operational control units at iba't ibang local partner agencies sa El Nido ang paglilinis sa baybayin. Layunin ng aktibidad na mapanatili ang kalinisan ng coastal at marine environment, gayon din ang maprotektahan ang yamang dagat at kapaligiran ng komunidad. Binigyan din ng Philippine Coast Guard ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos, pakikipagtulungan at iba't ibang ahensya at aktibong partisipasyon ng komunidad sa pangangalaga ng karagatan. Ayon sa Coast Guard, mananatili ang kanilang paninindigan sa pagsusulong ng isang ligtas, malinis at protektadong karagatan para sa kasalukuyan at mga susunod na henerasyon. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Herbal Soup. Para sa mas protektadong balat, gumamit ng Santon Herbal Soup. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Belia! Samantala, sa uling bukso ng ating pong mga balitang lokal ngayon pong hapon ng Biyernes, estudyante naman mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Nanguna sa isinagawang sanitary engineer licensure examination sa buong bansa. Hey, congratulations! Kilala rin natin ito sa balita ni katropang Girlie Cadasso.
4: Live Report. Isang malaking karangalan para sa Puerto Princesa City matapos manguna sa buong bansa ang isang anak ng lungsod sa isinagawang August 2026 Sanitary Engineers Computer-Based Licensure Examination. Kinilala ang top-notcher na si Engineer Lawrence Jazel Unay Bendoza na nakakuha ng 88.8% rating at itinanghal bilang rank 1 sa naturang licensure examination ayon sa inilabas na listahan ng PR PRC. Ang tagumpay ni Mendoza ay bunga umano ng kanyang sipag, matinding paghahanda, determinasyon at pagpupursigi upang makamit ang kanyang pangarap. Ipinagmamalaki naman ng Puerto Princesa City ang kanyang tagumpay na nagsisilbing inspirasyon sa mga kabataang patuloy na nagsusumikap at nangangarap na makamit ang kanilang pangarap sa buhay. Yan ang balitang atin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
0: Marami salamat, Katropang Girly. Oh, congratulations ulit, Engineer Lawrence Jaisel U. Mendoza. Engineer na siya. Top 1 sa buong Pilipinas. Proud talaga sigurado ang iyong pamilya dyan, ha? Siyempre, bilang Puerto Princesa. Ayan ako, congratulations, ha? Samantala mga kabayan, mga katropa, oras po natin, 18 minutos makalipo. 19 na. 19 minutos makalipo sa pong alas 5 ng hapon. Mga kabayan, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan. Handog naman po sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Herbal Oil. At ganoon po ng Cess the Pain Capsule. Yan pong mga dekalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at siyempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Samantala mga kabayan, mga katropa. Oo, sabi ni Ma'am Alaya Sumrang Tabat, ito yung tungkol sa aso kanina binabanggit ko, ha? Binabaligtad pa po kami, katropang Ali. Anong klaseng baligtad? At mayroon pang sumagot, grabe na ang mga aso dito sa amin. Hindi nga nasugatan or nasaktan, ikaw pang mali, ikaw pa yung masama. Wow. Ako, away mga kakapitbahay ito. Hindi pagkakaunawaan. Pero ganito lang gawin nyo, ha, Ma'am Aleya at Ma'am Lisa. Kung babalik dyan yung haso, haso tuloy. Aso ng kapitbahay nyo, bago nyo tabugin, bidyoan nyo! Para may ebidensya doon sa kapitbahay nyo. May-ari ng aso. Makita nyo sa kanyo, ito, kung paano namin tinatabog dyan. Sabi ko nga kanina, pwede nyo yung siluin, itali. Talian nyo. Talian nyo sa barangay. Doon nyo pakatubo sa kanila. Pero kunan nyo ng video, ha? Hindi naman po masyadong masasaktan. Yung pagsisilo, masasaktan yan. Pero kung sa pamamaraan, marami. Para hindi lang masaktan yan, ha? Para ipakuha nyo sa kanila. O yan, yung alaga ninyo. Oh. Ito yung ebidensya namin. Kung paano namin hinuli yan at kung paano yan nagiging perwisyo dito sa amin. Ganun lang naman yun eh. At ipakita nyo sa barangay. O, ayan po yung ebidensya namin. Ewan ko lang kung paano pa kayo mabaligtad yan. Ha? Kailangan lang kasi minsan doon sa mga nag-aalaga ng hayop na hindi naman po kaya mag-alaga talaga. Kailangan nila lang yan, magising lang sa katotohanan. Kaya ayaw nila pong magising sa katotohanan, kaya yung mga sinasabi nyo, binabaligtad kayo, yan yung kanilang defense mechanism, ha? Huwag lang mauwi sana sa mga pisikalan, ha? Usap lang sa barangay, basta ang importante nga, makunan nyo ng ebidensya, ha? Pag may mga ebidensya na kayo, kung ilang beses na kayong pumapasok, labas-pasok sa inyong tahanan, yung aso na yan, sinasawa nyo, sawin nyo, pwede nyo na po yung ipahuli or kayo mismo huli tapos dala sa barangay. Diyan ka! Ikaw may-ari, kunin mo doon sa barangay, aso mo. Kasi kung dito lang yung salunsod ng Puerto Princesa, pwede mo ipadampot yan. Pahuli sa dog pound. Ngayon ka lang dyan sa inyo, mayroon man dog pound dyan? Pwede mo i-request yan, no? Huli na, nakaka-istorbo na, perwisyo na. Mayro pang rubbish yan. Kung hindi pala tuturukin, ako just was delikado, di ba? May mga maliliit pa ata kayo dyan sa inyo. Meron ba? May mga anak ba kayo? Ma'am Aleya at saka Ma'am Lisa? ha? Yung mga nag-aalaga ng aso, ha? Hindi lang aso, pusa, minsan din, di ba? Yung alagang kalabaw, tsaka baka, minsan pinapakawalan din. Lalo na po sa mga munisipyo, hindi masyado kasi pinapansin. Kasi nga malalapad yung mga lupain. Pero kung pumapasok na at nakaka-distroso na, karapatan kayong daling sa barangay. Ireklamo ninyo mga may-ari, ha? Sa ngayon, dito sa sitwasyon nyo na kayo ang binabaligtad, kahit na hindi nasugatan o hindi nyo nasaktan yung hayop, unay nyo lang uli ng video, ha? I-video nyo. At yun ang ipakita nyo sa barangay, ha? Kung paano ninyo sinasaway itong makulit na aso. Aso kasi, hayop yan. Pascal Gamel. Isa lang ba yan, Ma'am Lisa at saka Ma'am Malaya? O mayroon siya mga kasama? May gang ba sila dyan, yung aso? At binabaligtad pa raw sila na manoo. Kung dito lang sa lusod ng Puerto Princesa, pwede mong ireklamo sa mga sa City Vet. Sabi nyo, ma'am, baka pwede nang yung ano yun to. Pero hindi ata to sa... Taga saan po kayo, Ma'am Alaya? Meron bang dog pound dyan sa inyo? Sa barangay. Bago nyo, tawag kayo ng barangay. Ito, itong aso nito, istorbo talaga ito eh. Nakaka-perwisyo na po sa amin. Banta ito sa aming mga malilitaan. Kung hindi pa yung napapaturukan ng may-ari, naku naman. Dito sa amin, perwisyo din ng aso. Nakapit ba kayo? Mamiyam-yam! Diyan sa San Manuel, pwede mo pa reklamo yan kaya ano? Sa City Vet, mamyam-yam. Permission din yung aso ng kapitbahay. Mag-deny pa. Buti may picture ako. Ayun, tinali na ng ilang araw lang, pakawalan na naman. Ganun lang talaga. Ma'am, saan ba yan? Diyan sa inyo sa may Pagayona Road? mamyam-yam. Pag ganyan. Paano mo na kaya no? Sa City Vet? Padugpal muna, mamyam-yam. Talagang aso. Yung iba na mga alagang aso, yung napapadayo lang, kalimitan kasi pag mga panahon na po ng tinatawag na breeding season ng aso, diba? Yung mga lalaking aso, gumagala yan. Minsan, iba din na nakaka-uwi. Nakatambay na lang doon kung saan yung may mga babaeng aso. Pag tinatabog mo, babalik at babalik talaga yan. Parang siya sa mga alaga din namin sa bahay. Naku naman, pag ganyan, tabugin, pag bumalik pa rin, reklamo mo na. Halian mo, siluin mo. Hali mo, tapos dali mo sa barangay. Kapag walang kumuha doon, yung barangay nang bahala, tawag ng City Vet. Pakipick up na lang to rito. Alam ko, meron na pong mga pakikipag-ugnayan yung City Veterinary dito sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa, ha? Sa mga barabarangay kung paano mababawasan yung mga askal, aspin, napag-alagala at minsan nakakadelikado na sa mga motorista, lalo po yung mga tumatambay sa gilid ng kalsada o sa gitna pa nga ng kalsada mismo. Lalo pag madaling araw, biyahe ako galing dyan sa Manuel hanggang dito sa Libis. May ilan lugar akong identified na talaga may tumatambay na aso. Gitna pa ng kalsada, ikaw nila yung tatabi. Tamang taas na lang ng ulo. Kahit pusinahan mo, konting kilos lang, wala. Dyan, sa mga may problema, sa mga alagang aso, ha? Si Ma'am Lisa Sumrang at kay Ma'am Alea Sumrang Tabat. Saan ba pong munisipi kayo, ma'am, ha? Makipag-ugnayan po kayo sa inyo pong kung meron pong municipal veterinary office sa inyo dyan, ha? Ano ba yung pwede nyong gawin dyan sa alagang o sa alaga ng kapitbahay nyo na nakapipirwisyo na sa inyo pong bahay? Pwede yan, oo. Yung baka pwedeng kung meron silang programa kayo dyan ng dog pound, pahuli nyo. Opo, mga kabayan, mga katropa. Delikado yun, lalo kung may mga chikiting, di ba? Yung sa pagtabog mo, biglang naging ano yan. Kasi ano yan, alerto yan, yung mga aso. hindi inyo, di ba, papasok sa mga bahay. Makikikain kung ano. Kapag yan inabot ng ano, delikado, baka mga gata. Baka kayo pang makagata. Tapos walang turok ng anti-rabies. Nako! Rabies ay nakakamatay, ha? Kaya ingatan niyo po yung pamilya ninyo dyan. Ma'am Lisa at Ma'am Alea. Yan. Ay, Ma'am Yam Yam dito sa Lunsod ng Puerto Princesa. Ma'am Yam Yam. Ay, dulog mo na yan sa City Bet, ha? Pauli mo ng aso ng kapitbahay mo dyan, ha? Pagayaw na ron. Naman talaga, oh. Ako, mga kabay, mga katropa, 28 minuto sa po makalipas ang alas 5 ng hapon. Magbabalik pa rin po ang ating pampalatuntunan, ha? Pagkalipas lang po ng ilang paalaala.

0: ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
6: ko. Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olin Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: Coffee break na naman?
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Sister Pain. Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
5: Pabili sa mga butika.
7: Southon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Southon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
7: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na,
7: lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Ang Southon Plus Gold, Southon Vitamin C, Premium D3, at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
10: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Sarap!
11: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
12: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
12: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
16: Mga katropa, excited!

0: natin mga kabayan, mga tropa, ganap na po nga 39 minutos makalipas na po ang alas sa 4 na po. Oh, alas sa 4, alas 5. Alas 5 na nga po, ano ba yan? Oo, ha? Tinitingin lang. Hindi ito yun. Ito talaga, oh, katropang Bem. Oh, hindi ito. Iba yan, ha? Ah, sa Sitio Tabod, Barangay Sarasa, Brooks Point, Palawan. Oh, yan pala yung aso na yan. Ng kapitbahay na nakapaperwisyo. Dali nyo sa ano, barangay, magpaliwanag po kayo doon. Sabi ko nga, kunan nyo po ng ebidensya. Paano nyo po tinatawag, ha? Tinatabog. O itinataboy. Yung aso na yan, ha? Para walang ano, walang masabi yung barangay, ha? At yung sinasabing binabaligtad kayo para mas, ano yun, mawala yung ganong senaryo, ha? Na kayo pa ang binabaligtad. Bakit? May alaga rin ba kayong aso? Kay Ma'am Yam Yam. Sabi ko nga, yun mo kay Doc, ano yun? Indira, yung problema ng aso dyan sa Pagayona Road, ha? Sige na ko, mga kabayan, mga katropa, ha? Dahil Biyernes, medyo relax muna tayo. Mga sir, mga ma'am, yung pong iba, yung pong pag-iingat ngayon pong panahon ng nakumayat-maya ulan. Sa mga kababayan natin, mga katropa natin, na mga papalaon, makibalita muna kayo, ha? Mayat-maya po, naglalabas din po ng mga travel advisory, sea travel advisory ng ating pong Philippine Coast Guard sa iba't ibang parte, ha? Ng ating pong lalawigan. Haba-haba kasi ng ating lalawigan, mga sir, mga ma'am, ha? O, iyan, ako. Ingat, mga kaubay, mga katropa. Sa ngalan po ng ating pong nakasama sa bagong technical engineer, Moises Acosta. Ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan sa panguna ng ating pong station manager, Calu Villarosa. Mga kababayan, mga katropa, sumain niyo na po yung ating pong pambernes na edisyon ng programang Asintado. At syempre, mga kabayan, mga katropa, teka lang, batiin ko lang ng ano, sana ba yun? Happy birthday. Yung anak po ng aming pong station manager nagdiriwang ngayon, ha? Kanyang kaarawan. Happy, happy birthday, ha? Si Sir Glenn ba yun? No? Sir Glenn La Rosa. Happy, happy. Oh, Bernard pala. Yun, Bernard. Sir Bernard La Rosa. Oh, happy, happy birthday po sa inyo, ha? 28th birthday. Siyempre mula sa iyong mga katropa dito sa XFM Palawan. Sir Bernard La Rosa, happy, happy birthday po, ha? Mga kabayan, mga katropa ko naman, ang inyo pong nakasama, ang inyo pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alizon Salvatus. May pumabati na po sa inyo ng isang magandang hapon at happy long weekend, mga katropa.
1: Sumain niyo ang Asintado hanggang sa susunod na talakayan dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM
3: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
6: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
7: Santon Coffee Mix.
4: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: XFM.

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alag.
1: XFM.
2: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
3: Vision X Plus! Softgel Capsule!
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus! Softgel Capsule!
3: Vision X Plus! Softgel Capsule!
2: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
8: Sistapate. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
9: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain,
10: if symptoms persist, consult your doctor.
9: Bili sa mga butika.
11: Santhon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santhon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santhon Gold Coffee na.
11: Santhon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix, the gapik

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Christian music. Now playing on Gospel Hour on XFM.

Christian music now playing on Gospel Hour on XFM.

Manatili kang mabuti sa buhay namin, Panginoon. Kaya naman dapat ka naming awitan, papurihan at sambahin, Panginoon. Simula noon pa lang, Panginoon, sa aming mga ninuno, Panginoon, ang katapatan mo hindi nagbago, Panginoon. Kaya, Panginoon, dinggin mo ang aming pagsamba at papuri sa iyo. Buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas ka naming sasambahin.

Gospel Hour on XFM.

Panginoon, binibigay namin lahat ito sa iyo. Dahil alam namin, hindi namin kaya to sa aming lakas, Panginoon. Ngunit sa iyong dakila, kamanghamanghang biyaya, Panginoon, alam namin na malawak, malaki, mahaba ang iyong pasensya, ang iyong pag-ibig,

0: namin sa buong mundo ang iyong ginawang pagbabago sa aming buhay. Hindi kami may...
1: Gospel Hour on XFM.

sa umaga pagkagising. Malan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong narating

0: Gospel Hour on XFM.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM
2: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
3: Exciting!

Nanatili kang mabuti sa buhay namin, Panginoon. Kaya naman dapat ka naming awitan, papurihan at sambahin, Panginoon. Simula noon pa lang, Panginoon, sa aming mga ninuno, Panginoon, ang katapatan mo hindi nagbago, Panginoon. Kaya, Panginoon, dinggin mo ang aming pagsamba at papuri sa iyo. Buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong lakas ka naming sasambahin.

alam mo na naging tapat siya sa buhay mo. Kung alam mo sa tuwing umiiyak ka, nandun siya palagi para sa'yo. Sa tuwing nalulungkot ka, palagi siyang nandyan, ang presensya niya na para sa, nandyan palagi para sa'yo. Mari ba, gawin po natin yung pinaka-the best sa palakpak na may ibibigay mo sa Panginoon. Alam mo na naging tapat ang Panginoon.

0: Gospel Hour on XFM.
1: Lord, tanggapin mo ang alay.

binibigay namin lahat ito sa iyo. Dahil alam namin hindi namin kaya to sa aming lakas, Panginoon. Ngunit sa iyong dakila, kamanghamang ang biyaya, Panginoon, alam namin na malawak, malaki, mahaba ang iyong pasensya, ang iyong pag-ibig,